0: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
5: Gulay sa lugaw!
4: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
5: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!
9: Magandang umaga, Lucena City, sa buong South ng Tagalog. It's a gloomy Tuesday. It's Wednesday. Wednesday morning at kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. This is the new sound of public service in FM radio. Welcome po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Iba Pa. Kasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, sa ating Master Control, si Ate Josie Gonzalez. Ganun din po si Kuya Rodel Perla sa ating pong transmitter site. Ayan, so usap-usapan pa rin po ano, sa iba't ibang panig po ng ating lalawigan ay itong lungsod na Lucena. Alright, so sa mga ibang programa po natin, yan ay tatalakayin. Ano, at ating pong malaman, may paliwanag kung bakit panagagawa ng from a highly urbanized city, naging na lang silang component city ang lungsod na Lucena. Alright, so maraming pa tayong mga balitang iatin sa inyo ngayong umaging ito. Fresh from the Department of Labor Employment, meron po tayong mga hiring na isa sa himpapawid para po sa kabatiran ng ating mga nahikinig ngayon sa ating programang Jobs Kita. And of course, malaking oportunidad po ang ibinibigay ng programang ito para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naghahanap po ng trabaho ngayong mga panahong ito. So mamaya po may mga announcement po tayo from different public employment service office, from different municipalities and region dito po sa ating programa. Okay? So antabay lang tayo ha, sa mga ibibigay po natin, ilalahad ng mga magagandang balita para po sa ating mga kababayan dito po sa Lungsod ng Lucena at Karatig Bayan. And of course, mamaya po ay mapapakinggan ninyo ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po iadid sa atin ni Obet Badrina later on kasi may nagbabanta pong bagyo na naman po tayo na inaabangan. Okay, sana naman po ay lumikas din ito just like what happened with Luis a couple of days back. So ngayon po ay inaantabayan na natin itong bagyong Maymay. Okay? So mamaya po, po yan, abangan po natin ang ulat ni Obet Badrina from Pag-asa. Okay? In the meantime, isa munang balita po ito from the national government. So mananatili po nakatuon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghatid ng serbisyo sa publiko sa kabila ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naapektuhan ng resulta ng mga survey ang Pangulo at nananatili itong nakatuon sa pagtatrabaho para sa mga Pilipino. Batay sa pinakahuling Social Weather Stations survey, tumaas sa 38% ang satisfaction rating ni Marcos noong ikalawang quarter ng 2026 mula 33% noong Marso, habang bumaba sa 45% naman ang dissatisfaction rating mula sa 49%. Dagdag ni Castro, nagsilbing gabay lamang ang mga survey sa administrasyon na pamatukoy ang mga programang dapat pang pagbutihin. Ang Pangulo hindi apektado ng numero, tumaas yan o bumaba. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho kung ano ang kailangang maipaabot sa mga kababayan at siyang po ang gagawin ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Dagdag po ni Castro. Sa susunod ulit, next week, mayroon na namang survey at uulitin nila na tumaas o bumaba ang Pangulo ay hindi apektado ang numero. Tuloy-tuloy din ang pagtatrabaho, hindi ang bakasyon. Yan ang pahayag ni UEC Claire Castro. So, kahit po bumaba, tumaas ang satisfaction rating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy po ito na nakatuon sa pagtatrabaho para po sa mga Pilipino. Alright? Mamaya po may mga pagbabalita pa rin po tayo na iahatid sa inyo. Ito po yung datos mula naman po sa Philippine Statistics Authority hinggil po sa Labor Force Survey ng PSA. That will be later on. In the meantime, painggan po muna natin at panoorin ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po iatid sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster, Obet Badrina.
10: Rancho Pilipinas Weather!
11: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung ating 5 AM update sa binabantayan nating bagyo. Nabuo po ito kagabi bandang alas 8 at ito po alas 8 ng gabi na may local name na Maymay at lumakas po kasi ito at ngayon isa ng tropical storm. May international name po ito na Kojira. Ang Kojira po ay mula sa bansang Japan na ang ibig sabihin ay whale. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang bagyo pa rin yung minomonitor po natin sa ngayon. Yung isa po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung bagyong Dolphin. Yung international name niya po ay Dolphin. At sa ngayon, posible pa rin po ang napumasok ito or at least dumaplis dito sa may northern part ng Philippine Area of Responsibility. So hindi pa rin natin inalis yung posibilidad na pumasok ito or gumilid dito sa PAR. At nakikita din po natin na magiging malaki po or magkakaroon ng epekto itong Dolphin, particular na dito sa panibagong bagyo nga po natin, yung bagyong Maymay. Posible po kasi na hahatake niya pasilangan itong bagyong Maymay at Dadaan po ito sa may bahagi po ng kalupaan ng Luzon kung saan maaari itong malusaw. At kahit po malusaw yung bagyo natin by tomorrow, inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat. Kaya po for the rest of the week hanggang Friday until weekend, possible po na medyo maulan pa rin. Lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Particular na po ito no, dito sa may western section ng Luzon. So ito pong bagyong Maymay, ang huling lokasyon naman ito ay nasa 170 km west-northwest ng Bacnotan sa lalawigan po ng La Union. Lumakas po ito sa 65 kilometers per hour yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 80 kilometers per hour at medyo mabagal na kumikilos patimog Timog Silangan no? Or Timog Silangan. Sa nakikita po natin ngayon, marami pa rin po mga kaulapan. Ito naman po yung hanging habagat or southwest monsoon na pinalalakas po nitong bagyong, itong dalawang bagyo po natin, yung Dolphin, gayon din itong bagyong Maymay. Kaya po ngayong araw, asahan nyo po mga kababayan na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may western section po ng northern and central, maging dito sa may southern Luzon, at maging dito sa may kanlurang bahagi po ng Kabisayaan. Samantala, sa iba pang bahagi nating bansa, dito po sa may eastern section po ng southern Luzon, yung Bicol Region, malalabing bahagi ng Kabisayaan, at malaking bahagi ng Mindanao, localized thunderstorms naman ang mararanasan sa araw na ito. Narito po yung latest track nitong bagyong Maymay. Makikita po natin within the day, inaasahan po natin na kikilos po ito pa Silangan na epekto po ng Typhoon Dolphin. So kikilos po ito pa east or pa Silangan. At inaasahan po natin mamayang hapon na sa may 80 kilometers west-northwest ito ng Bacnotan, La Union. Posible po ito mag-landfall sa may bahagi ng Ilocos Sur. Pero kung kikilos po ito kapatimog, posible din dito sa may hilagang bahagi ng lalawigan ng La Union. By tomorrow, early morning, nasa may bahagi na po ito ng Sigay, Ilocos Sur, kung saan inaasahan po natin once na mag-interact na po ito sa kalupaan ng Northern Luzon, in-expect po, inaasahan natin na hihina na ito, magiging tropical depression. And by tomorrow afternoon po, posibleng nasa may bahagi na ito na Isabela bilang isang low pressure area. Kapag nag-interact na po ito sa kalupaan ng Luzon, inaasahan na nga natin yung weakening po ito o yung paghina ng bagyong Maymay, at inaasahan po natin by tomorrow ay malulusaw na po ito at magiging isang low pressure area na lamang. Gayunpaman, inaasahan pa rin natin na magiging maulan hanggang bukas dito nga po sa bahagi ng Northern Luzon, dulot ng bagyong Maymay. Samantala, as of 5 a.m. po, nakataas po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa may bahagi ng central and southern portion sa Ilocos Sur, gayon din sa northern and central portion ng La Union, northwestern portion itong Pangasinan, southwestern portion ng Abra, gayon din po sa western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. So pinag-iingat po ng PAGASA yung mga kababayan natin kung saan nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 2, lalo na po sa malalakas na hangin na dulot ng bagyo. Signal number 1 naman po ngayon sa Ilocos Norte, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at ng La Union, gayon din sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, sa Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, sa buong lalawigan ng Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, gayon din sa mga lalawigan po ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, at sa mahilagang bahagi ng Zambales, ng Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Gayun din po, no, posible po makaranas din maliban sa mga pagbugso ng hangin ay mga pag-ulan dito sa lugar kung saan din po nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa mga posibilidad nga ng mga flash floods and landslides, lalo na po yung mga nasa gilid ng bundok. Samantala naman, bagamat may mga lugar po kung saan wala po tayong nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal, posible pa rin pakaranas ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw hanggang ngayong araw ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ilang bahagi ng Mindanao, na dulot po ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at gayon din itong hanging habagat or southwest monsoon. Pagdating po ng araw ng Biyernes, makararanas din ang malaking bahagi ng bansa ng mga pagbugso ng hangin na dulot ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Dumako tayo sa inaasahan nating mga pag-ulan sa araw na ito. So ngayong araw po, inaasahan pa rin natin na posible po magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan na maring magdulot ng mga flash floods and landslides, particular na kung saan dadaan yung bagyo dito po sa may area ng La Union, Ilocos Sur, maging sa Bay Benguet, Pangasinan, Zambales. Etong sa may Zambales po, dulot naman din yan ng southwest monsoon or habagat at kasama din po yung epekto ng bagyo. At magpapatuloy din po ngayong araw yung malalakas na mga pag-ulan sa ilang pambahagi ng Central Luzon, ng Cordillera, maging dito sa may bahagi po ng Calabarzon, including Metro Manila at sa may Occidental Mindoro. Bukas, inaasa natin magpapatuloy pa rin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, Cordillera at Ilocos Region, maging sa may bahagi ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique na dulot po ng hanging habagat. At pagdating po na araw ng Biyernes, inaasahan natin by this time po nalusaw na yung bagyong Maymay at mababawasan na po yung malalakas na mga pag-ulan, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulang dulot ng habagat, particular na po dito sa may bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at maging sa lalawigan po ng Antique. So asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga nananahan po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, na magpapatuloy po at least yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot po ng hanging habagat. Kaya po mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides na dulot ng malalakas na mga pag-ulan. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayong gale warning, particular na sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. So yung mga baybayin po ng mga nabanggit na lalawigan, inaasahan natin na magiging maalon, hanggang posible pong umabot hanggang 4.5 meters yung taas ng alon ng karagatan sa bahaging ito ng ating bansa, na ito po ay dulot ng bagyong Maymay. Kaya pinag-iingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka, huwag muna ho kayong pumalaot para makaiwas sa panganib na dulot ng malalakas na alon. At patuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng update ito sa bagyong Maymay na may international name na Kojira. Ang next update po natin mamayang alas 8 ng umaga, patuloy po kayong mag-update. Gayun din sa iba pang mga platforms ng PAGASA gaya ng X, Facebook, YouTube at sa websites po. Nagbibigay tayo ng update din po tungkol sa mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, rainfall information at gayun din sa flood advisories sa buong bansa. Real time, nakamapa po yan. So sundan nyo lang po itong iba't ibang mga social media platforms at websites ng PAGASA. At live naman nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa sangligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Wednesday sa inyong lahat.
9: Maraming salamat, Obet Badrina, sa ulat sa lagay ng panahon. Yan po yung mula sa PAGASA. At ang ating pong Cupidarium mo, sa panguna po ni Dr. Melchor Avinilla, ay they were able to capacitate ang mga municipalities dito po sa lalawigan po ng Quezon, at sila po ay nakahanda na tuwing may mga kalamidad. At in fact, during the council meeting, ay patuloy po ang kanilang ginagawang monitoring sa lahat po ng mga high-risk area dito po sa ating lalawigan. Aside from that, ay naka-preposition na rin po ang mga relief goods sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na no, dito sa Pulilio Group of Islands na palagi ang tinatamaan ng bagyo. Okay, so yan pong ulat mula kay Obet Badrina. Magbabalik po ang ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Dito lamang po sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. In just a while.
12: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grisula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy. Kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
4: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
17: Game 1, 2, and...

0: Ito ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the soon sound of public service in FM radio. Before we go on a break, tumanggap muna tayo ng pag-ulat mula sa labas ng himpilan, Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, go ahead with your report.
2: Sumailalim sa beripikasyon ng DSWD Field Office 4A ang mahigit 27,000 na pamilya sa Calabarzon bilang mga posibleng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon sa pabatid ng tanggapan, natukoy ang mga naturang pamilya bilang mahihirap batay sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng PSA. Sa isinagawang validation, sinusuri ng mga social worker ng DSWD ang kasalukuyang kalagayan at vulnerabilities ng mga pamilya upang matukoy kung kwalipikado silang maging benepisyaryo ng programa. Bukod sa kalagayang pangkabuhayan, kinakailangan ding ang aplikante ay may anak na edad 0 hanggang 18 years old o buntis na miyembro ng pamilya at handang tumupad sa mga itinakdang responsibilidad ng programa, kabilang ang pagpapapasok ng mga anak sa paaralan, pagpapatingin sa mga health facility at pagdalo sa buwa ng family development sessions. Nakipag-ugnayan din ang field office sa PSA para sa on-site registration ng national ID na isa sa requirements para sa pagpaparehistro sa 4Ps. Sa unang bahagi ng taong ito, nakapagtala ang DSWD ng mahigit 2,900 na bagong benepisyaryong pamilya ng 4Ps sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Thank you very much, Mara Pepanyo Grizula, sa ulat na yan. Magbabalik kang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Makalipas lamang po ang ilang paalala.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
9: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
0: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 36 minutes after 8 o'clock. At sa pagpatuloy po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Papa, kami po ay patuloy na napapainggan sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Pasadahan po muna natin itong mula po sa Philippine Statistics Authority. Nag-feedback ako ng konti. Konti lang naman. Okay, ito po ay hinggil sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Right? Pumalo na sa 2.5 milyong Pilipino ang walang trabaho o kabuhayan edad 15 anyos pataas nitong nakaraang buwan. Tumaas ito mula sa 2.41 milyong Pilipino na walang trabaho o kabuhayan noong April 2026 na may katumbas itong 4.8% na unemployed rate, unemployment rate rather, noong Mayo na mas mataas kesa sa 4.7% noong Abril. Sa isang press conference nitong nakalipas na araw, ipinaliwanag ni PSA Chief Yusek Claire Dennis Mapa na ang year-on-year na pagtaas sa jobless rate ay bunsod ng pagkawala ng trabaho sa sektor ng agrikultura na marahil ay dahil sa pagsimula ng El Nino phenomenon. Pagdating naman sa underemployment rate o percent na mga manggagawang may trabaho pero naghahanap pa rin ng ekstrang trabaho, oras sa trabaho, bumaba ito sa 12.2% mula sa 15.2% noong Abril. So, yan po ang datos mula po sa Philippine Statistics Authority hinggil po sa pinakabagong labor force survey ngayon pong taong ito. Alright? Samantala, nakitaan din na malaking pagbaba ang employment rate mula sa 91.5% noong May 2025 tungo sa 87.6% noong May 2026. Okay, so that's the latest from PSA Quezon. Narito naman po ngayon, aking pong ibabagi sa inyo ang isang public service announcement from Tayabas City Peso. And this one is from Kenmore Placement International Agency Incorporated. Ang special recruitment activity will happen tomorrow po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Peso Ground Floor, New City Hall Complex, Barangay Baguio, Tayabas City. Ang mga job positions po na open ay ang waiter o barista, service crew, fast food, 6G welder, carbon steel, pipe fitter, safety officer for construction, and QA QC inspector. Ang country of deployment ay ang Kuwait, Cyprus, at KSA. So check that one out. Ang job positions other than that na nabanggit ko po kanina ay fitter cum rigger, foreman cum mechanical, project engineer, assistant project engineer, senior piping supervisor, lifting supervisor, piping foreman and mechanical foreman. Kasama rin po dito ang receptionist for a restaurant sa nasabi rin pong agency, office assistant, librarian, cashier, restaurant supervisor and assistant manager for restaurant. Country of deployment naman po nito ay sa Bahrain. Okay? Naghahanap din ng Kenmore Placement International Agency Incorporated ng job positions for restaurant manager, chef, general cook, kitchen worker, pizza worker, and cake maker. Ang country of development, or deployment rather, ay Bahrain. Pastry cook, open din po dito, technicians, designers, graphic designer, photographer, florist, flower setter, sales worker, waitress, and waiter. Same po ang country of deployment, sa Bahrain po yun. And of course, other than that, auto mechanic, office clerk, service advisor, auto maintenance technician, technician and mechanic, customer service agent, steward, cooker, waiter, general clean worker, and beautician. Again, ang special recruitment activity will happen tomorrow, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, sa Peso Ground Floor, New City Hall Complex, Barangay Baguio, Tayabas City. So, pwede kayo tumawag sa 0968-852-0680. Again, you can call this number for more information, 0968-852-0680 sa Tayabas City, Peso. Okay? Isang ulat ang ating tatanggapin mula kay Pilipinas Patrol Number 7, Mara Pepanyo Grezula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara, please come in.
2: Pagkakalooban ng DSWD Field Office Mimaropa ng mahigit 1.74 million pesos na financial assistance ang mahigit 330 na people living with HIV o PLHIV mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon matapos silang ma-validate bilang mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa pabatid ng tanggapan, nagsagawa ito ng region-wide validation nitong Hulyo upang matiyak na ang tulong pinansyal ay maipagkakaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Isinagawa ang validation kasabay ng pagsunod sa mga pamantayan sa confidentiality at paggalang sa karapatan at dignidad ng bawat kliyente. Naging katuwang ng ahensya sa validation ang mga treatment hub, LGUs, medical social service offices at women and child protection units upang mapabilis ang beripikasyon ng mga benepisyaryo at ang pagproseso ng financial assistance. Ayon sa DSWD Mimaropa, patuloy nitong isinusulong ang inklusibo, mabilis at people-centered na paghahatid ng mga serbisyong panlipunan upang matiyak na natatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang kinakailangang suporta. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Babalik po ating radio station ng FM po, 87.9 FM, makalipas lang po ang ilang paalala.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Dueñas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grezula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy. Kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa Bagong Tunog ng Serbisyo Publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble, o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 11 minutes before 9 o'clock. At sa pagpatuloy po ng ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Ito po ha, nakakalungkot po itong balitang ito. Inilabas na yung temporary restraining order kaugnay ng pagpapatupad ng wage increase sa National Capital Region o NCR. So sabi po ni Secretary Francis Tolentino ay nagbayag siya ng kalungkutan dahil nga po sa paglalabas po nitong TRO. Aniya, hayaan niyang ang hukuman o magpaliwanag sa batayan ng desisyon habang patuloy na ginagampanan ng DOLE ang mandato nitong pangalagaan ng kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas. So this is a drawback ano. At sana ay yung desisyon ng korte ng hukuman ay pumabor sa ating mga manggagawa. Well, I guess it's time for me to say goodbye for now. Marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig in behalf of Jose Gonzalez, Otoy Evangelista, Robin Celis and Rodel Perlas. Ako po si Tom Alvarez. Marami pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Patuloy po kayong tumutok sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
4: Gulay sa lugaw!
3: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
4: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
3: Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
4: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Harap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: at Mima Ropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: the new sound of public service. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Yes, for your honor.
8: Pag notice of disallowance na, may chance pa ba yung i-correct o naniningil na?
7: Actually, the moment that we issue notice of disallowance, ni-require na po yung accountable officers to restitute po yung amount.
8: Involved. And to your knowledge, is there a notice of disallowance for the OVP and DepEd funds?
7: Wala po akong personal knowledge, pero nakita ko po sa news po. So I was made aware na may ND na po yung OVP 2022.
8: So may notice of disallowance na ang OVP for the 500 million pesos?
7: For 125 million pesos po for the fourth quarter of 2022.
8: So sinisingil na yan kay Vice President Duterte?
7: Yes po, Your Honor.
8: Okay, thank you, Mr. President.
9: Thank you, Senator Judge Aquino. Next to make his interjections is Senator Judge Pangalinan. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready.
10: Thank you have 2 minutes. Mr. President, Mr. Presiding Officer, magandang umaga, Mr. Witness, Ginoong Wamil.
7: Wamil po.
10: Wamil.
7: Magandang umaga po, Your Honor.
10: Yes. Nabanggit niyo sa inyong testimonyo kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama?
7: Yes po, Your Honor.
10: Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO. Tama?
7: Yes po, Your Honor. Almost 10 years po.
10: Okay. Without mentioning the agencies, ilang agencies na gumberno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds?
7: Marami na po. Pag sa NGOs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies
10: so,
7: na po yung na-audit.
10: More than 30.
7: Yes po, Your Honor.
10: Okay. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
7: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
10: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
7: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
10: Ni isa?
7: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
10: 849 acknowledgement receipts, tama?
7: Yes po, Your Honor.
10: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
7: Yes po, Your Honor.
10: Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganung walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation?
7: Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01.
10: As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya?
7: May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po.
10: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
7: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
10: So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt?
7: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
10: At 125 million no? Na walang sales invoice at walang official receipt.
7: Yes po, Your Honor.
10: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
7: Kung sinabi po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
10: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines, eh talagang medicines ang binili?
7: Hindi po, Your Honor.
10: Okay. No further questions, Mr. President.
9: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections will be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
11: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad din na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
7: Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
11: Silent? So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
7: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited okay. po.
11: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Napiatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
7: Katulad nga po nung sinabi ko sa aming previous sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
11: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
7: Yung compliance audit po kasi hindi po wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules and regulations.
11: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
7: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
11: Oh, pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya ay i-audit ninyo yung kanyang paggastos ng intel or confidential fund?
7: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan.
11: So it's periodic, it's not random.
7: Yes po, Your Honor.
11: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
7: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
11: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
7: Wala po akong personal knowledge about the status po nung, since hindi na po ako connected sa ICFAO.
11: Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
7: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
11: Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
7: Yes po, Your Honor.
11: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
9: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gatchalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na AOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay na fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
7: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first to second quarter of 2022 of the OBP, and first to second quarter 2022 of the OBP. Ang naabutan ko po lang po na may response na may kasamang documentary evidence of payments ay yung fourth quarter of 2022 po ng OBP.
12: Fourth quarter of 2022. At ano, yun, diba kasi pag nag-issue kayo ng AOM, ang sagot normally is compliance, diba?
7: Yes po, Your Honor.
12: Yung na-comply nila is fourth quarter of 2022. For this particular item in non-submission of DEP, documentary evidence of payment.
7: Yes po, Your Honor. Based on my personal knowledge po. Kasi yan lang po yung naabutan.
12: Ano yung kanilang submit para ma-fulfill itong non-submission of DEP?
7: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts po, Your
12: Ito
7: Honor.
12: Yung mga acknowledgement receipt na pinakita ng counsel for the prosecution.
7: Yes po, Your Honor.
12: Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga, nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi?
7: Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin.
12: So, sige, go ahead.
7: Since what we do po is compliance audit. So, ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01.
12: Binavalidate nyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi?
7: Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor.
12: Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama?
7: Neither allowed nor prohibited po.
12: Or prohibited ang paggamit ng alias.
7: Yes po, Your Honor.
12: Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi?
7: Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo.
12: Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias?
7: Katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not.
12: Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga ano ito, mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba?
7: Opo, wala pa naman po experience, Your Honor.
12: So lahat ng mga ARs na merong ganitong source of information, totoong pangalan ang sinasabit nila?
7: Hindi, katulad po nung nasabi ko, wala po kaming way to determine since nakabase lang po kami on the face of the document as submitted po.
12: Okay, yung mga sa ibang mga agencies na nagsasubmit ng mga ganitong rewards, no? Nagbibigay ng information and rewards. Nakita ko dito merong rewards for medicine, rewards for virus supplies. Ano siya, cash or medicine or in-kind ang ibinibigay?
7: Based on those documents po, since nakalagay closing open parenthesis medicine, so medicine po yung binigay. And then yung isa po, payment of rewards, closing open parenthesis various goods. So various goods po yung binigay, Your Honor.
12: So ibig sabihin, may reward sila, hindi cash ang binigay, medicines at various supplies.
7: Based on the acknowledgement receipts po, yes po, Your Honor.
12: And that is allowed?
7: The joint circular naman po is, wala naman po siyang naka-specify kung paano nila babayaran yung rewards. As long as yung requirements po nung circular ay fulfilled po.
12: Alright, thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
9: Thank you, Mr. Senate President. Next, for his interjections would be Senator Judge Joel Villanueva. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
13: Thank you, Mr. President. Sir Witas, are you aware of ESI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions.
7: I am aware po of ESI, pero yung specific po na 100, hindi ko po ma-recall.
13: Yeah, member po yung Pilipinas at they pound on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted, but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct?
7: Yes po, Your Honor.
13: Para lang maintindihan natin, Actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation ito?
7: Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin.
13: So, lahat. Meaning, gusto kong maintindihan, dinutugmaan nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports, at iba pa?
7: Yes po, Your Honor.
13: And how do you, hindi ko maintindihan, you know, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt?
7: Your Honor, kapag, ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier.
13: So, ibig sabihin sa supplier lang, sa tao, hindi kailangan ng resibo?
7: Yes po, Your Honor.
13: Malinaw po yun.
7: Pag sinabi pong resibo, OR po, pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipt po.
13: So, you allow acknowledgement receipt dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
7: Yes po, Your Honor.
13: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
7: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
13: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa? To go out of your way and do your independent findings.
7: Yes po, Your Honor.
13: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaction at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
7: Ako lang po, Your Honor.
13: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
7: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
13: At dun po sa proseso yun, ano-ano ho yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
7: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
13: Sorry? Pakiulit po.
7: Yung in-issue po namin na AOM po kasi kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM.
13: Mr. Ramil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
7: Yes po, Your Honor.
13: Ano po yung mga nabago dun?
7: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
13: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin, from AOM, na bago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, wala pa rin po. Nag-issue na po kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
7: Yes,
13: sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para po kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
7: Yes po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po,
13: sige po, from AOM to notice of suspension.
7: Ay, sige po.
13: So, yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance. From AOM to notice of suspension.
7: Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPA upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So doon na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then, Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the...
14: Witness may do so. Kindly turn on the mic.
13: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
9: Kindly wind up, Senator.
13: Yes,
9: Judge
13: this is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
7: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
13: Which was not present in the AOM.
7: Yes po, Your Honor.
13: Thank you. Salamat po, Mr. President.
9: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
14: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
9: Yeah.
14: Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
7: Yes po, Your Honor.
14: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
7: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
14: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
7: Ang kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
14: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
7: Yes po.
14: Yung sinabing ibinili.
7: At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
14: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
7: Yes po, Your Honor.
14: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
7: Yes po, Your Honor.
14: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
7: Yes po, Your Honor.
14: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
7: Ang paring period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may ano po stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
14: Okay, so yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanuin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
7: Yes po, Your Honor.
14: Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
7: Yes po, Your Honor.
14: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanuin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang binigay nilang mga dokumento at resibo?
7: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
14: Kompleto ba o hindi kompleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
7: Hindi po kompleto, Your Honor.
14: Hindi kompleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
7: Hindi po, Your Honor.
14: Naibigay po ba ito ng DepEd?
7: Katulad nga po ng sinabi ko, mm-hmm. yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
14: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
7: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinamit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
14: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
7: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
14: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
7: Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yun.
14: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. President.
9: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes for both parties.
15: Thank you, Your Honor.
16: Thank you, Your
9: Honor. Next interpolate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
17: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maisilang po ito. Saan po kayo pinanganak?
7: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
17: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
7: Sa Manila po.
17: Manila. Saan po kayo nag-aral?
7: Central Luzon State University po. Nung accountancy and then Arellano po, University ng Juris Doctor po.
17: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo na Mindanao, sa Bicol?
7: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, Your
17: Honor. Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
7: Yes po, Your Honor.
17: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Maubos
7: po
17: yung oras ka?
7: Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
17: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
7: Yes po, Your Honor.
17: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
7: Sa Camarines Sur po.
17: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
7: Hindi ko po maalala kung...
17: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
7: Saan po, Your Honor?
17: Mga bundok?
7: Yes po, Your Honor.
17: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
7: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
17: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
7: Sa news po. May mga nabalitaan po ako, Your Honor.
17: Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
7: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
17: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
7: Hindi po siya investigation. Evaluation po.
17: Evaluation. Nako, tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry.
7: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
17: Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang.
7: Yung AOM po, preliminary lang.
17: Opo. Hindi po yun conclusion.
7: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
17: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final?
7: Hindi po kasi we require them.
17: So hindi
7: them
17: po final? Based on the AOM lang, po. Kukunti lang po oras ko, hindi po final?
7: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
17: Hindi po final, opo. Kayo po ba yung naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
7: Wala pang provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
17: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
7: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
17: Ano pong definition niya ng confidential?
7: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
17: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential?
7: I'm classified po, Your Honor.
17: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
9: Thank you, Senator Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
18: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa Notice of Disallowance, pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung Notice of Suspension, di ba?
7: Yes, po, Your Honor.
18: Okay. So, doon sa Notice of Suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
7: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
18: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
7: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po kaming basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
18: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad?
7: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
18: Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
7: Wala pong ganong findings, Your Honor.
18: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
7: Since what it is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala pa kaming findings.
18: Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
7: Yes po.
18: Tama. Dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya, isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
7: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
18: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
7: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
18: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka dun. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point at this final.
7: I-clarify ko lang po ano. Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po na na-stay yung obligation to restitute.
18: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
7: That is a presumption po under joint circular.
18: Misappropriated by you.
15: Kindly wrap up.
7: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
18: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
7: pero dahil presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
18: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
7: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular.
18: Kaya nga.
15: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
18: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
15: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
16: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
7: Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
16: Well, yung ano, hindi kasi parang alam naman natin, no, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias, no, nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na ano to eh, binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants.
19: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
16: So tanggap 'yon. Halimbawa nakita niyo'ng medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
19: We based lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
16: Tapos meron ding ano no, dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law for enforcement agencies, tama po ba?
19: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
16: So dun po tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
19: Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor.
16: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular kung di ako nagkakamali na kailangan may proper coordination sa paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
19: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
16: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP yung walang coordination?
19: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
16: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamilo, did you see any evidence o may evidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa confidential intelligence fund?
19: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that.
16: So, para sa record, last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakalon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinaabang ba ang isang opisyal na pamahalaan sa pundong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, civil o kriminal?
19: Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
16: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
19: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
16: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
15: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
19: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
15: Attorney Wamil, listen to the question please.
19: Okay,
15: it is, unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
19: Yung decision po... Final na, Your Honor.
15: Kasi, in-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA,
19: executory na po,
15: appealed to the Supreme Court, is executive.

0: For selected forms, the question 845, acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun?
1: Yes po, Your Honor.
0: All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na meron, wala naman kayong observation.
2: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 13th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyan daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mugol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy ng interjection ng mga senator judges patuloy na pagdinig sa witness na si Attorney Roderick Wamil para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At ako po ang inyong lingkod, Kaki Flores. Maraming salamat po.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid.

0: mahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Maymay na panatili ang lakas, 6 na lugar na sa Signal number 2. Samantala, halaga ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Bagyong Maymay sumampa na sa higit 1,000,000 piso.
4: Headlines.
5: Inflation o antas ng pagtaas ng mga bilihin bumaba sa 6.2% ayon sa Philippine Statistics Authority.
4: Headlines.
3: 20 pesos kada litrong fuel subsidy sa PUV drivers, pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines.
5: Malacañang tinayak na hindi tatamaan ng tax reform ang middle income class. Dagdag buwis sa sugary drinks at vape, welcome sa palasyo. Pangulong Marcos Jr. target pagtibay ngayong taon ang progress bill para sa tax relief ng mga karaniwang manggagawa.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga gamot na exempted sa value-added tax, umakyat na sa halos 2,300.
4: Headlines.
5: Dating COA Auditor Roderick Wamil nakasala ngayon sa witness stand sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Master plan para sa pagpapatupad ng artificial intelligence sa mga eskwelahan, inihahanda na ng Department of Education.
4: Headlines.
5: At higit 1,000,000 sundalo itinalaga para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ni Tropical Storm Maymay ang lakas nitong habang 6 na lugar ang namamalagi sa Signal number 2 Miyerkules ng umaga. Ayon po sa PAGASA, taglay ni Maymay ang bilis ng hangin na 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Huling naispataan ang sentro ni Maymay sa 170 kilometro ba kanluran ng Bacnotan, La Union at mabagal na kumikilos pa kanluran. Signal number 2 ngayon sa bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Ganun din sa bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Inaasahang kikilos si Maymay pasilangan at posibleng mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sumampa na sa mahigit 1,000,000 piso ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Luis at Habagat. Sa panayon ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na kaagad nang naipaabot ang tulong sa mga pinakaapektadong lugar sa Cagayan, Bicol Region at maging sa Zamboanga City. Aabot pa sa 2,200 pamilya o mahigit 6,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Luis at patuloy na pag-ulan. Nasa 29 na activated evacuation centers naman ang aktibong nagseserbisyo sa mga lubos na naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy naman ng relief operations sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Sa ngayon, nananatili sa 4.9 million family food packs ang nakapreposition sa mga warehouse ng DSWD sa buong bansa.
6: kasalukuyan, meron pong 29 activated evacuation centers na kung saan mahigit 2,200 po ng mga pamilya ang pansamantala ay nanunuluyan. Tinitiyak ng DSWD na meron tayong sapat ng preposition goods sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. In fact, nasa 4.9 million family food packs yung ating pong stockpile sa kasalukuyan. So makikita natin ano, na hindi lamang po naghahanda ang DSWD kapag may mga kalamidad na araw-araw nagproproduce tayo ng mga food packs para madali tayo na makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan.
5: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ilang mga lungsod sa Southern Metro Manila nagsuspindi na po ng klase ngayong hapon. Samantala, ilang mga syudad magpapatupad ng asynchronous classes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: AJ?
7: Yes, John, ilang lungsod na nga sa Southern Metro Manila ang naglabas na ng suspension ng klase ngayong araw na ito, hindi na sa patuloy na sama ng panahon ngayong araw. Kung saan naglabas na nga ang ilang mga lungsod sa pangunguna ng Parañaque City, Las Piñas City, Makati City, Pasay City at kabilang na rin ang lungsod ng Pateros. Ang ilang mga lungsod gaya ng lungsod ng Makati, na ito upang may pagpatuloy na rin sa kabila ng sama ng panahon ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Samantala, dito naman sa lungsod ng Pasay ay isinip na rin sa alternative modalities ang lahat ng level, mapapang publiko at pribadong paaralan, kasama rin dyan ang Childhood Development Center. Sa ngayon, inaantay pa ang ilang mga lungsod sa Cavite, lalawigan ng Cavite kung maglalabas na rin ng suspension. At sa kapapasok lamang din dyan na balita ay naglabas na rin ng suspension ang bayan ng Imus sa lalawigan ng Cavite. Dyan, malaba rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mas malawak na proteksyon at benepisyo para sa Disaster Risk Reduction and Management Workers o DRRM workers isinusulong ng Marikina Solon. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Inihain sa kamera ang panukalang Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers na layong palakasin ang proteksyon at benepisyo ng mga disaster responders sa bansa. Ayon kay Marikina Representative Marcy Teodoro, panahon na nakilalanin sa pamamagitan ng batas ng sakripisyo ng mga DRRM personnel na nangunguna sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang emergency. Sa ilalim ng House Bill 10553, gagawing propesyonal ang hanay ng DRRM worker sa pamamagitan ng pamantayan ng recruitment, pagsasanay, promotion at patuloy na paglinang sa kanilang kakayahan. Bahagi rin ito ang security of tenure, standardized career development at pagkakaloob ng hazard, transportation, communication, subsistence, rice subsidy at longevity allowances. Nakapaloob din sa panukala ang overtime pay, night differential, health and insurance benefits, personal protective equipment at legal assistance habang ginagampanan ng mga responder ang kanilang tungkulin. Ayon pa kay Teodoro, ang pamumuhunan sa kapakanan ng mga DRRM worker ay pamumuhunan din sa kaligtasan at katatagan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation sa bahagi ng Magat Dam sa Isabela. Batay sa ulat ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpapataas ng level ng tubig sa naturang dam, naibsan din ito ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit dito. Nabatid na matagal-tagal na ring tuyot ang mga lupain malapit sa dam dahil na rin sa epekto ng El Nino phenomenon na siyang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils and National ang National Irrigation Administration at Magat River Integrated Irrigation System.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nananatiling sapat ang supply ng agricultural products sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino at pananalasa ng mga bagyo. Ito ang tiniyak ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng pangamba ng ilan na baka magkaroon ng agri-supply shortage dahil sa El Nino at mga kalamidad. Sa isinasagawang pag-iikot ng DA katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI, nakita makatwiran pa rin naman at hindi lumalagpas sa itinatakdang presyo ang mga pangunahing bilihin tulad ng karne, isda at gulay. Sapat din ang supply ng lokal na bigas ng bansa, gayon din ay nasa maayos na bilang ang inventaryo ng bigas ng bansa. Patuloy rin ang intervensyon ng DA upang masuportahan at mapalakas pa ang produksyon ng mga mag-asaka.
9: I think until the end of this year, walang issue masyado. Unless na, yun na nga, yung kasagsagan ng El Nino, we are expecting in November. Kasi ngayon, I can more or less say na no real issue. Nakapaghandaan natin itong darating na El Nino. Huwag lang siguro may malaking sakuna, no, na mangyari, like a super typhoon.
5: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling bumagal ang inflation nitong nagdaang Hulyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, na itala ang 6.2% na inflation noong buwan ng Hulyo. Mas mababa po ito kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Ang July inflation rate ay katumbas ng 5% na average inflation mula Enero hanggang Hulyo. Nananatili namang pasok ang inflation sa pagtayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, malaking ambag sa pagbaba ng inflation rate ang mababang halaga ng transportasyon. Kabilang na rito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mabagal na pagtaas ng pamasahe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mga hakbang ng pamahalaan para patatagin ang presyo ng mga pangunahing produkto nakapag-ambag sa pagbagal ng inflation nitong Hulyo ayon sa Department of Economy, Planning and Development of DepDev. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J-Mark.
10: Tuloy-tuloy, Chet, at John, ang pagganap ng pamahalaan upang mayatid ang tulong at suporta para sa mga Pilipino. Hindi rin magpapakakampante ang pamahalaan hanggang pagganap ng mga pababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang tinura ng DepDev o Department of Economic Planning and Development, makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbagal ng inflation rate itong Hulyo sa 6.2%. Sa panahon kasing ito, unti-unti nakababawi ang presyo ng langis bunsod ng peace deal na nabuo sa pagitan ng Iran at Amerika na nagresulta naman sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca, nakapagkampag din dito ang tuloy-tuloy na pagpapabot ng tulong sa mga apektadong sektor gaya ng fuel subsidy at tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program. Tuloy-tuloy din anya ang pagpapatatag sa food security at pagpapaunlad sa domestic food supply chains ng Department of Agriculture gaya ng pamamahagi ng mechanical drying systems sa mga magsasaka hanggang 2027. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong buwan ng Hulyo. Ayon sa PSA, umabot sa tinatayang 2.51 na milyong metriko tonelada ang kabuuang rice stocks inventory sa bansa as of July 1, 2026. Mas mataas ito ng 6.8% kumpara sa 2.35 million metric tons na rice stocks inventory noong June 2026. Gayunpaman, mas mababa ito ng 10.1% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuang rice stocks inventory ngayong Hulyo, 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa households at 13.3% sa NFA depositories.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Binigyan din ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mukhang hindi na kakailanganin pa ang pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas. Ayon mismo kay Laurel, base na rin sa pag-iikot nila sa mga palengke at pamilihan ay stable na ang presyongan ng bigas na hindi na lumalagpas sa 50 pesos per kilo ang mga 5% broken imported rice kahit pa hindi na umiiral ang price cap. Sa katunayan, may mga pwesto pa silang nakitaan ng 47 at 48 pesos per kilo na bigas na isang magandang senyales ng price stability ng bigas. Sa kabila nito, patuloy naman ang panawagan ni Laurel sa rice importers na itigil muna ang pag-import ng 5% broken imported rice upang masuportahan naman ang local retail rice at mga magasakang Pilipino.
11: Sa price cap natin, mukhang hindi naman kailangan mag-price cap ngayon base sa ipit namin kanina because price cap kasi na ito 50 and nakikita namin kanina may mga 47, 48, may 50. So I think hindi na kailangan ng extraordinary measures as of the moment, no? Tungkol naman sa pag-import ng 5% broken, nandun pa rin ang request ng DA sa ating mga rice importers na huwag na mag-import ng 5% broken para tulungan ang local rice industry at 25% broken na import.
5: Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Economic Team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 20 pesos per liter na fuel subsidy para sa PUV drivers. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang isumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyon tungkol dito. Una nang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. ang 10 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV sa gitna ng tensyon sa Middle East. Magpapatuloy naman ang kasalukuyang fuel subsidy hanggang katapusan ng Agosto.
12: Pag-usapan po ng Office of the Executive Secretary, DOTR and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng uplift assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga kababayan nating membro ng 4Ps Walang Gutom Program, Mahirap na Pamilya at Low Income Workers. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot na sa kabuuang 4.5 million households ang nakatanggap ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng uplift assistance. Sa bilang na ito, 2.8 million households ang nakatanggap na ng one-time assistance mula sa 4Ps, habang aabot na sa 200,000 na households ang nakatanggap na rin sa ilalim naman ng Walang Gutom Program. Habang sa Group 2 o poor households na hindi nakapasok sa ilalim ng 4Ps at Walang Gutom Program, ay aabot na sa 300,000 households ang nakatanggap. Sa Group 3 naman o mga low-income earner ay pumalo na sa aabot sa 1 milyong households ang nakatanggap ng uplift assistance sa tatagal ng hanggang buwan ng Disyembre.
6: Encourage pa rin naman po natin lahat ano, na beneficiaries nitong uplift to download and save yung pong e-gov app. Kasi yung e-gov app will facilitate ano, yes, yung pong mga proseso, especially if enroll natin kayo to digital wallets or banks. Kasi merong pong ano dyan, digital wallet. Nakastore po dyan lahat ng inyo pong mga IDs at lahat ng impormasyon sa inyo. So, magiging madali po yung verification process kung i-enroll namin kayo into a financial institute.
5: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 21 senador hinikayat ang Pasig Court na alisin ang temporary restraining order laban sa 85 pesos na wage hike. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nanawagan nga ang 21 na senador sa Pasig Regional Trial Court na agad alisin ang temporary restraining order o TRO na puwitigil sa pagpapatagpad ng 85 pesos na arawang aumento sa sahod ng mga magagawa sa Metro Manila. Pinangunahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubili ang paghahain ng Senate Resolution 577 na humihimok sa korte na pawingin ng TRO para maipatupad na ang wage increase na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Zubili, nilibot niya ang Senado para makakuha ng suporta mula sa mga senador ng mayorya at minorya bilang pagpapakita ng nag-iisang paninindigan nila na dapat igalang at ipatupad ang desisyon ng wage board. Hindi naman nakalagdas resolusyon sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jigo Estrada na kapwa kasalukuyang nakakulong, gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa resolusyon, igiit ni Zubiri na malinaw sa Republic Act 6727 na hindi maaaring maglabas ng injunction o TRO ang mga korte laban sa mga proseso ng National Wages and Productivity Commission at mga regional wage boards. Nagbabala rin si Zubiri na maaaring maging masamang precedent ang naturang TRO kung sakaling maaprobahan ng wage increase sa ibang rehiyon at madali na lang itong mapipigilan sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa korte. Ayon kay Zubiri, habang nakabindi ng wage increase ay wala namang TRO na pumipigil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin, pamasahe at iba pang gastusin. Kaya naman muling nahinikayat ang korte na agad na alisin ang TRO para maipatapad na ang wage increase kasabay ng pahayag na patuloy na maninindigan ng Senado para matiyak na matatanggap ng mga manggagawa ang aumentong nararapat para sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Lifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Malacañang, binigyan diin na hindi ang mga nasa middle income ang posibleng tamaan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Mas mataas ang pag-ubuwi sa mga sugary drinks at vape. Welcome sa palasyo. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas Report.
14: Binigyan diin ng Malacañang na hindi pangkaraniwang mamamayan o ang mga nasa middle income bracket ang maapektuhan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Itong pagtiyak ng ipal Special Officer Undersecretary Clay Castro sa gitna na din ang pahayag ng Finance Department na kailangang makahanap ng 326.92 billion pesos na kapalit na kita sa gitna ng isinusulong na tax reform. Sabi ni Castro, maaaring ang mahagit ng epekto ng panukala ay ang bumibili ng mga mamahaling sasakyan o nangangahulugang hindi iindahin ng mga nasa middle income ang isinusulong na reforma sa pagbubuwis. Sa kabilang banda ay welcome sa palasyo na hugutin sa sigarilyo, vape products at mga inumin matatamis ang dagdag bis para mapunaan ang mawawalang income ng gobyerno sa gitna ng panukalang tax reform gayong mas maganda nga sa kalusugan kung maiwasan ang pagkonsumo sa nasabing mga produkto. Pakinggan natin si Pan Special Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po ng mga tax reforms.
14: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kakapasok po lamang na balita, 10 pesos per liter na fuel discount para sa mga tsuper ng jeep at UV Express gagawin ng 12 pesos simula Agosto a 15. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
16: Itinuputos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang discount sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon na mula sa 10 peso per liter magiging 12 pesos na ito kada litro ang bawas para sa mga chuper at jeepney, chuper ng jeepney at UV Express simula August 15. Dagdag ito sa inisyal na 10 peso discount kada litro na sinimulang ipatupad ng pamahalaan noong buwan ng Abril na nakatulong na sa mahigit 93,000 na PUV drivers. Ayon sa Presidential Communications Office, sa oras na maipatupad na ito, aabot sa 1,800 kada linggo ang mapapakinabangan ng mga drivers. Kung matatandaan, nagkaroon ng pulong kahapon ang Department of Transportation at ang Office of the Executive Secretary. Ito muna yung pinakaulang mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Formal na ang inilunsad ng Department of Energy o DOE ang 4-year nationwide geophysical survey para mapalakas ang energy security ng Pilipinas. Ginawad ng DOE ang Year 1 Phase 1 contract sa Global Geophysical Services firm na Metatek para sa Philippine Radiometry and Seismic Survey Project. Arangkada ang proyekto mula 2026 hanggang 2029 na layong makapag-produce ang high-quality geophysical dataset sa ilalim ng lupa para mas maintindihan ang subsurface geology ng bansa. Gagamitin ang dato sa exploration para sa indigenous energy resources at gagabay sa long-term energy planning. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na ang pagpapalakas sa indigenous energy resources ng Pilipinas ay makababawas sa pagdepende nito sa imported fuels habang mapapalakas ang resilience laban sa global energy price volatility. Titiyak din niya ito sa mas matatag, maaasahan at abot-kaya na energy supply para sa mga kabahayan at negosyo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:25 ng umaga. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ngayong taon ang Progress Bill na layong alisin ang income tax sa mga empleyadong kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Ang Progress Bill o Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socioeconomic Sustainability ay isa sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA para tulungan ang middle class workers at micro enterprises. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinag-aralan na ng Department of Finance ang tungkol sa panukala.
12: Inaaral pa, working on it, ang DOF. Alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Sa iba pang balita, patuloy na pinalalakas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang digitalization efforts para mapadali ang proseso sa taxpayers. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa digital initiatives ang pag-integrate ng Digital Teen sa eGov Super App. Tinukoy din ito ang Digital Interactive Tax Calendar at Taxpayer Portal na ginagamit na ng halos 3,000 large taxpayers.
17: Digitalization is part of our reform agenda. Yan ang malaking tool para mapadali natin ang proseso. Marami na rin tayong nilaunch ng mga digital tools lately, no? One is we have the Digital Interactive Digital Tax Calendar that we launched during the tax campaign kickoff.
5: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naghain si Marikina City 1st District Representative Marcelino Marcy Teodoro ng panukalang nagbabawal sa mga power distributor at electric cooperative na singilin sa consumer ang system loss charges. Layunin ng House Bill number 10461 o ang Electricity Consumer System Loss Relief Act of 2026 na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang Anti-Electricity Pilferage Act at ang National Internal Revenue Code para alisin ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer at hindi na ito patawan ng value-added tax o VAT. Ayon kay Teodoro, dalawang beses na nagbabayad ang mga consumer para sa kuryenteng hindi nila natanggap. Una, sa pamamagitan ng system loss charge na ipinapataw sa kanilang bill. At ikalawa, sa pamamagitan ng 12% VAT na ipinapataw sa naturang singil. Paliwanag ni Teodoro, balanse ang panukala dahil pinangangalagaan nito ang kapakanan ng mga consumer habang tinitiyak din ang katatagang pinansyal ng mga power distributor at electric cooperative na maaari pa ring mabawi ang nawala sa system loss sa pamamagitan ng regulated rate setting process ng ERC. Ang panukala ay bahagi ng mas malawak na advokasya ni Teodoro na madagdagan ang perang pumapasok sa bulsa ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga hakbang na magpapababa sa pang-araw-araw na gastusin at magpapalakas sa kanilang purchasing power.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Nagpahayag ng buong suporta ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang value-added tax o VAT as system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatwira ng panukala dahil hindi na dapat pinapasan pa ito ng consumer. Gayunman, sinabi ni Mendoza na nakadepende sa Kongreso ang panukala dahil kailangan itong maipatupad sa pamamagitan ng batas. Samantala, nilinaw ng ahensya na mayroon na itong umiiral na polisiya para sa ilang government-mandated charges sa sektor ng kuryente.
17: A few months ago, this year, just recently, naglabas kami ng Revenue Memorandum Circular expressly and categorically saying na yung Green Energy Auction Allowance at saka yung Lifeline Subsidy, since these are simply pass-through charges, should not be subject to VAT. It is something that we can do within our authority, hindi na nangailangan ng batas, kaya ginawa na po namin at niliwanag na namin na hindi dapat yan subject sa VAT.
5: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Bumibili na ang National Power Corporation o NAPOCOR ng fuel mula sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC para maiwasan ang brownout sa off-grid areas. Kabilang sa agency-to-agency arrangement ang 40 kiloliters ng diesel para sa Patnanungan Diesel Power Plant sa Quezon Province, 80 kiloliters para sa Sibuyan diesel power plant sa Romblon at 800 kiloliters para sa Small Power Utilities Group power plant sa Batanes. Hindi kakayaning mag-isa ng Napocord na tiyaking tuloy-tuloy ang kuryente sa mga liblib na lugar dahil tumataas ang presyo ng gasoline dulot ng Middle East crisis. Dahil dito, isa sa kanilang solusyon ang kasunduan sa PNOCEC para dagdagan ang 2026 fuel requirements gamit ang kasalukuyang presyo sa merkado.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Aabot na ngayon sa 2,277 ang kabuang bilang ng VAT-exempted medicines matapos na madagdagan pa ang lista ng mga gamot na hindi na papatawan ng value-added tax o VAT ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular Number 87-2026 na ahensya, 14 na gamot pa ang nadagdag sa VAT-exempted kabilang ang ilang gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney disease at tuberculosis. Ayon sa BIR, layo ng updated list na mabawasan ang gastos ng mga pasyente na nangangailangan ng pamatagalang gamutan, lalo na ang may chronic at life-threatening illnesses. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na bahagi ito ng pag-isikap ng ahensya na maipatupad ang mga tax policy na direkta makatutulong sa mga Pilipino at gawing mas abot kaya ang mga pangunahing gamot. Tiniyak din itong mahigpit ang koordinasyon nila sa FDA pagdating sa monitoring ng VAT exemption sa gamot at health products.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbibigay ang Japan ng tinatayang 11.53 billion pesos na pautang sa Pilipinas para palakasin ang implementasyon ng Universal Healthcare o UHC program. Kasunod ito ng nilagdaang diplomatic notes ng dalawang bansa para sa Build Universal Healthcare Program Subprogram 3 Emergency Support. Target sa Japanese loan ang ilang mahalagang reform areas para sa sustainable financing at strategic purchasing ng UHC, integrated delivery ng dekalidad na health services at information management and performance accountability para sa UHC. Ang pondo ay isasagawa at popondohan ng Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:32 ng umaga at nabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Testigo ng prosecution na si dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil nakasala ngayon sa pagkwestiyon sa harap ng mga senator judges. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Diyan, ngayong ika-13th day ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy ang pag-usisa ng mga senator judges kay dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil. Kabilang sa mga tanong ng mga mambabatas ay klarifikasyon hinggil sa umaling-maling paggamit ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Ang pagtatanong ng mga senador ay matapos na formal na tapusin ng House Prosecution Panel at ng Defense Team ang kanilang redirect at re-cross-examination sa COA Auditor. Unang nabigyan ng pagkakataong magtanong at humingi ng paglilinaw kay Wamil si Senator Judge Rafi Tulfo na sinundan pa ng iba pa. Inaasahang magiging kritikal ang mga tanong ng mga senador upang masuri kung magkakaroon nga ba ng direktang paglabag sa mga alituntunan ng COA at Joint Circular 2015-01 sa liquidation ng naturang mga pondo. Kung kakayanin pa ng oras ngayong araw ay posibleng maisa lang pa ang pang-apat na testigo sa ilalim ng Article 1, ang misuse of confidential funds na si Celine de Ocampo. Para sa Bagong Pilipinas, Manny Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Defense team sa impeachment trial nakahanda sakaling ipasapina si Mary Grace Piatos. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Harapin ang panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos at iba pang mga nasa acknowledgement receipts sakaling ipasabina ito ng prosecution panel. Sagot ito ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, mula sa naging pahayag ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Capunan hinggil sa sabina. Giit ni Poa, nakalagay naman ito sa pre-trial brief ng prosecution at kung darating man si Piatos ay handa nilang busisiin o i-cross-examine ito. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
20: Well, it's their prerogative, so ang trabaho lang naman po natin. Ang pratiko naman sinasabi, nasa listahan naman nila sa pre-trial brief nila. Kung ipasapina po nila si Mary Grace Piatos, I don't know her personally. So, pag dumating siya dyan, mag-testify, katulad ng ginawa natin today, magka-cross-examine lang tayo. But there's nothing wrong with what Attorney Capunan said. They have full prerogative as to who they call as witnesses.
19: Hindi naman umano kilala ni Poa si Piatos ng personal at hindi pa sila nagkikita. Pero walang nakikita ang depensa na problema kung nais nilang ipasabina ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senador Bato de la Rosa nasa Mindanao pa ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang iba pa ang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Tinawag na fake news ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ambush interview kay Remulla sa Quezon City, sinabi nito na hindi pa na-aresto ang senador. Kanyang sinabi na basay sa last known location na kanilang nakalap ay nasa Mindanao pa ang senador. Kataliwas ito sa mga naglabasang alingasngas na lumutan sa nakalipas na magdamag. Sa ngayon patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency para tugisin ang nagtatagong senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pagtitiyak naman rin, magiging transparent sila at walang mga itatago sakali mahuli na ang senador. Para naman sa proseso, ay kanila muna itong iaharap ng korte bago i-extradite o ibiyahe patungong Dahig, Netherlands. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
22: That as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na huli siya and he's been whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate po kami sa DOJ, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down.
21: Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang investigasyon sa flood control scandal kahit magkaayos sina Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Una nang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na napag-usapan na sa kanilang caucus ang posibleng pagkakasundo ng dalawang senador. Kasalukuyang inimbestigahan ni Lacson ang infrastructure project sa Taguig City na pinamumunuan na may bahay ni Senador Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkasundo man ang dalawang senador ay hindi titigil si Lacson sa investigasyon kung may mga issue at ebidensya na dapat siyasatin.
23: Niwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, Tara Usap Program para sa Mental Health ng Kabataan ilulunsad ng DSWD. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Nakatakdang ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Tara Usap Program para tugunan ang mental health concerns na nararanasan ng mga Pilipinong kabataan ngayon. Ayon sa DSWD, sisimulan ang rollout ng programa sa August 13 sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Magiging bahagi ito ng Tarabasa National Program at unang tututok sa mga youth beneficiaries na nagsisilbing tutors at youth development workers. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, nakapalob dito ang mental health promotion, psychosocial support, family strengthening, peer support at wellness activities. Sa ilalim ng programa, sasanayin ng mga kwalipikadong youth beneficiary bilang peer facilitators na mangunguna sa mga sesyong tinatawag na Tara Kausap Circles. Layon din ng mga sesyong ito na turuan ng mga kabataan ng psychological first aid, stress management at iba pang kasanayan para matulungan silang harapin ang mga hamon sa mental health at mahikayat ang mas maayos na health-seeking behavior. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Inihanda na ng Department of Education ang master plan para sa pagpapatupad ng Artificial Intelligence o AI sa mga eskwelahan. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong SONA na ihanda ang mga Pilipino sa skills na kailangan para sa mga makabagong teknolohiya. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ginagawa ng kagawaran ang master plan para matutunan ng lahat ng mga guro ang AI para maituro rin sa mga estudyante. Makikipagtulungan din ang DepEd sa pribadong sektor para palakasin ang digital literacy ng mga guro at estudyante. Katunayan, mas murang halaga o libreng ibibigay ng private partners tulad ng Khan Academy at Ayala Foundation ng advanced AI tools.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na point of view ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan ang mga naging pahayag nito patungkol sa 2016 Arbitral Award. Kinontra kasi ng Chinese Ambassador ang inclusion ng 2016 Arbitral Award sa binubuong South China Sea Code of Conduct. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, nananatiling committed ang Pilipinas at maging ang iba pang miyembro ng ASEAN sa negosasyon para magkaroon ng legally binding code of conduct. Sa tulong kasi nito ay mas masisiguro ang kapayapaan at stability sa rehiyon.
0: This point of view, of course, we have our core interests also when we go into the COC negotiation. Again, it depends on the discussions within the COC. And we note that the members of the Joint Working Group and DOC are members of the ASEAN Foreign Ministers.
3: Yan ang pahayag ni DFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala pang anumang pag-uusap o diskusyon ng Pilipinas at China para sa pag-review ng provisional understanding sa Ayungin Shoal. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, wala pa natatanggap na kahit na anong komunikasyon mula sa Beijing ang kagawaran para sa anumang posibleng review ng nasabing provisional understanding. Una nang nagbigay ng pahayag si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan hinggil sa posibleng review ng provisional understanding sa Ayungin dahil sa nangyaring insidente. Nananatili namang matibay ang posisyon ng Pilipinas na wala itong anumang nilalabag sa nasabing provisional understanding.
2: Not receive any information or message from China or from the Chinese embassy that there's an effort or intention to review the provisional understanding.
5: CDFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakadeploy na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang mahigit 1,000 tropa ng Philippine Army bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary election sa September 14. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Demaala, tutulong ang 3 batalyon at 1 Joint Special Operations Team para palakasin ang seguridad at ipatupad ang election gun ban bago ang eleksyon. Patuloy namang pinag-uusapan ng security officials ang mga posibleng banta kahit wala namang nakikitang tiyak na problema sa ngayon.
7: Pinagin coordination ang ating pagtulungan sa law enforcement agencies to ensure na itong farm election ay maging hindi kasi lang masigurado natin na yung mga kababayan ay makapag-exercise ng kanilang right to vote.
3: Ang tinig ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Demaala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Larangan ng palakasan matapos mapanalunan ang unang WTA title, Alex Iyala, target naman ng tagumpay sa Canadian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
6: Sasandalan ni Alex Iyala ang kanyang kampyonato sa Mubadala DC Open sa pagtungtong niya sa Canadian Open. Aasintahin ng world number 20 Filipina player ang kanyang ikalawang sunod na WTA title matapos mangibabaw sa WTA 500 event sa Washington nang talunin niya sa final si number 1 seed Jessica Pegula. Pero mas mabigat na hamon ang naghihintay kay Iyala sa Toronto dahil ang Canadian Open ay isang WTA 1000 event kung saan siya ay number 25 seed sa naturang tournament. Sasalang siya sa round of 64 bukas laban kay world number 71 Alicia Parks ng USA. Ito ang magiging ikalawang pagkikita ng dalawa matapos talunin ng American player si Iyala sa first round ng Australian Open noong Enero. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 14 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, sunod nating ihatid mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon, 100% na pagbaba sa sakit na measles rubella hangad ng Baguio City Health Services Office. Si Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaangat ng Baguio City Health Services Office na makamit ang 100% ang pagbaba sa kaso ng measles rubella sa Baguio City sa pagsapit ng taong 2027. Ang kay City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes, isang kaso lamang ang naitala ngayon taon habang apat naman sa nagdaang taong 2025. Hangoan niya sa pagsisiwalat ng Department of Health Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, bumaba ng 40% ang kaso ng measles at rubella sa rehiyon mula Enero hanggang Hulyo kumpara sa kalintulan na panahon noong 2025. Dahil dito inaasahang makakamit ang zero measles rubella cases sa susunod na taon sa pamamagitan ng pinagtibay na ligtas tigdas measles rubella supplemental immunization activity para sa mga bata. Sinabi ni Dr. Brillantes na layon nilang mabakunahan ang may 25,000 mga sanggol 6 hanggang 59 na buwan at mga under 5 years old. Sapat din anya mga supply ng bakuna mula sa Department of Health katuwang ang Philippine Pediatric Society Northern Luzon Chapter na tutulong sa vaccination program. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Bunar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Dagupan. 105 milyong pisong inisyal na pinsala sa sektor ng infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan na itala ng PDRRMO dahil sa habagat at bagyong Luis. Ang balita ay atin sa atin ni Verna Beltran Adaban.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot sa 105 milyong halaga ang naitalang pinsala sa imprastruktura sa lalawigan ng Pangasinan dulot ng pinagsamang epekto ng pinatinding habagat at nagdaang bagyong Luis bate sa Situation Report No. 4 ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na inilabas as of 5 o'clock p.m. kahapon August 4, 2026. Ayon sa ulat, 19 na barangay sa 7 lokal na pamalaan ang nakaranas ng pagbaha. Umuhupa na ang baha sa isang barangay sa Alamino City habang tuluyan nang nawala ang pagbaha sa 8 barangay sa 4 na bayan. Nakapagtala rin ang PDRMO ng isang insidente ng landslide sa Bulinaw at isang natumbang poste sa bayan ng Puzurubio. Dahil sa epekto ng masamang panahon, 37 pamilya o 110 individual mula sa 5 barangay sa Alamino City at bayan ng Baniang pansamantalang inilikas. Samantala, isinailalim sa restoration ang serbisyo ng tubig sa 13 barangay sa Bulinaw na apektado ng pagkasira ng 3 water stations. Mayroon ding naitalang pagkaantala sa linya ng komunikasyon sa 2 barangay sa bayan ng Agno. Sa Alamino City, nilimitahan muna ang mga biyahe patungo 100 islands dahil sa masamang lagi ng panahon habang nananatiling ipinatutupad ang no sale policy sa bayan naman ng Infanta. Patuloy namang inaalam na mga kinaukulang ahensya ang kabuang halaga ng pinsala sa sektor agrikultura habang nagpapatuloy ang validation at damage assessment sa maapektadong lugar sa lalawigan. Patuloy rin ang isinasaguang 24 na oras na monitoring ng PDRMO sa lagay ng panahon at mga ilog. Ganun din ang paghahanda ng mga rescue team at iba pang rescue assets upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang magiging epekto ng habagat at masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sa Bicol Region, Provincial Government ng Camarines Sur, Medical Open World at ADNU lumagda sa isang kasunduan para sa turnover ng mga neonatal incubators. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Jerome Toledo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Lumagda sa isang formal na kasunduan o Memorandum of Agreement ang Provincial Government ng Camarines Sur, Medical Open World Portugal at Ateneo de Naga University para sa turnover ng 2 mga Incunes Portable Climate Control Neonatal Cradles. Pinangunahan ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte, Dr. Elena Amaral Asensio at Engineer Miguel Silva Santos ng Medical Open World at Elmer Santo Domingo Jr., Director ng Ateneo de Naga University Center for Community Development ang paglagda sa kasunduan. Ang Incunes ay isang revolusyonaryo at murang portable incubator na sadyang ginawa para sa mga liblib at malalayong lugar at dinisenyo upang mapababa ang bilang ng mga namamatay na bagong silang na sanggol o neonatal deaths. Ilalagay ang mga unit na ito sa mga munisipalidad ng Garchi Torena at Ragay District Hospital para serbisyuan ang mga mamamayan na mga ngailangan nito. Lalo naman ni Governor Villafuerte na bumili pa ng karagdagang mga neonatal cradles upang ilagay ito sa bawat munisipalidad at mga lungsod sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Radyo Pilipinas, Palawan naman, Tubata Management Office at Naval Command West nagsagawa ng pag-usuri sa Tubata Reefs Natural Park and World Heritage Site. Sa detalye mula kay Jillian Faye Ibanez.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagsagawa ng Reef Watch ang Tubataha Management Office o TMO sa Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site nitong Martes. Katuwang ng pamunuan ang Naval Command West sa gawain na layunin ang makapagtala ng panibagong assessment, maidokumento ang aktual at kasalukuyang kalagayan ng mga bahura sa parke at makita rin ang kalagayang kabuuan ng operasyon sa Tubataha. Sinabi ni SEPA Tourism Officer John Cabiles, isa sa mga tinututukan nila ay ang mga naiulat na senyales ng coral bleaching sa karagatan. Pinangunahan ni Park Superintendent at Mama Ranger Angelic Sonko ang aktibidad. Umalis ang grupo sa Puerto Princesa sakay ng barko ng Navy pasado alas 2 ng Martes ng madaling araw at nakarating pabalik sa syudad ng bandang alas 11 ng kaparehong araw matapos ang aktibidad. Pag-uusapan ng pamunuan ang nakitang kalagayan ng mga bahura at bubuo ng mga aksyon kaugnay rito. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Visayas, proyektong kariton para sa paghilob ng BJMP 7 nagbibigay kabuhayan sa mga pamilya ng persons deprived of liberty o PDL. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ulit ni Sheila Gravines.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sa patuloy na pagsusulong ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP sa Central Visayas, ng mga programa at proyektong nagbibigay ng pag-asa at pagkakataon ang mga pamilya naman ng persons deprived of liberty or PDLs ang mga benepisyaryo. Ito ay sa pamamagitan ng proyektong Kariton para sa Paghilom na sumisimbolo ng pag-asa, paghilom at panibagong simula ng PDLs at ng kanilang mga pamilya. Sa naturang proyekto, apat na mga benepisyaryo mula sa Laplapo City Jail Dormitory at Mandawi City Jail Dormitory ang pinagkaluban ng food carts bilang panimula ng kanilang kabuhayan at dagdag kita para sa kanilang mga pamilya. Pinangunahan ni BJMP 7 Regional Director Jail Chief Superintendent Luis Cito Munoz ang ceremonial na turnover ng food carts kung saan nilagdaan ang Memorandum of Agreement bilang pagpapatibay ng pagtutulungan ng BJMP, mga katuwang na organisasyon at mga benepisyaryo ng proyekto. Bahagi ito ng Project Paghilom kung saan ang mga PDL ay sinanay sa financial literacy at food handling. Ang kaganapang ito ay bahagi ng isang linggong mga aktibidad ng pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng BJMP 7 na may temang BJMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa serbisyong may kredibilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: At mula sa Mindanao, lalawigan ng Misamis Oriental na piling partner ng $350 million barter trade ng Indonesia at Pilipinas. Si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, hingoog sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inaasahang magpalago sa ekonomiya ng lalawigan ng Misamis Oriental ang pagiging partner nito ng $350 million barter trade ng bansang Indonesia at Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa tanggapan ni Governor Juliet Oy, sinabi ni Asian Pyrochem Technologies Inc.

0: maaaring direk ng ipagpalit ang mga produkto sa halip na umaasa sa US dollar para sa mga transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Che Doliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Oras sa buong kapuluan, sa bawat tanong ng tanghali.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso.

0: Mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli sumasa inyo po ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po ay August 5, 2026. Ika-13 araw ng impeachment trial. At itong mga nakalipas na oras, marami na hong nangyari sa Senado na tumatay yung impeachment court. Diyan po yung ating babalikan sa kasalukuyan. Naroon po yung ating mga kasama, sina Ms. Ninfa Asuncion, Luisa Erispe at Lani Valdos Reyes na maghahati ng impormasyon.

0: Nagkaroon na ho ng pagkakataon ang mga senator judges na makapagtanong. Nakasalukuyang witness po na si dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, mga kaibigan. At para po sa inyong kabatiran sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino kay dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, ay muling iginiit na may mahigpit na mga patakaran sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Ipinaliwanag din po ni Wamil yung pagkakaiba ng official receipt o OR at ang acknowledgement receipt. Yung mga alituntunin sa paggamit ng aliases at yung proseso mula sa audit observation memorandum hanggang sa notice of disallowance. At para po sa kasalukuyang kaganapan sa Senado, balikan natin si Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
0: Nympha.
1: Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, nagpapatuloy pa nga rin itong clarificatory questions ng ating mga senator judges dito sa istigo ng konstitusyon na si dating ICFAO State Lead Auditor Roderick Wamil. Dito sa mga naunang pagtatanong ng mga senator judges ay gaya nga na sinabi mo, binigyan linaw yung pagkaiba ng mga acknowledgement receipt, official receipt, at saka yung paggamit nitong mga alias sa paggamit nitong mga confidential at intelligence funds. Sa ngayon, ayan pa rin yung medyo nagiging focus ng pagtatanong ng mga senator judges. Inaasahan natin na pagkatapos itong clarificatory questions ng mga senator judges dito kaya madidismiss na itong si Wamil bilang testigo at isusunod nang iharap yung susunod na testigo ng konstitusyon matungkol pa rin dito sa Delso Funds na si Saibit Del Campo. So ngayon ay pakinggan na natin yung pagpapatuloy pa rin yung pagtatanong ng mga senator judges sa ating testigong si Wamil.
3: Paul, negative eh. Wala nakita, pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun? O hindi? These are practical questions, ha? Kasi galing ako dyan eh. Kaya alam ko yung kalakaran.
4: That calls for...
3: Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases.
4: Opo.
3: Kumuha ka ng security clearance.
5: Wala nga rin.
6: Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
7: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, Kabayan, Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba?
4: Yes, po, Your Honor.
7: Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26?
4: Wala po akong personal knowledge about Daniel Rob.
7: Opo. Dahil wala po kayong, katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023. Tama po?
4: Yes, for Your Honor.
7: Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun?
4: Wala po akong personal knowledge about
7: that,
4: Your Honor.
7: Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba?
4: Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po?
7: Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million.
4: Yes, po, Your Honor. Opo.
7: Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po, foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent?
4: Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor.
7: Alam naman po natin na ang DepEd, dyan po nang gagaling ang pang tinatawag namin sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat guerrilla, ang pangkat political. Yung pangkat political, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon?
4: I cannot answer that po, Your Honor.
7: Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po.
6: Thank you, Senator Judge Padilla. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator Judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba?
4: Yes po, based on the provision po.
6: But the provision simply cites what? Ano po yung basis nung 8.3?
4: Jurisprudence po, Your Honor.
6: Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kinoquote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3.
4: Hindi ko na po maalala yung Martinez case po.
6: Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na kinisinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon. Gusto nyo tingnan. Kindly give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning.

0: Based on this provision po, yes, po, Your Honor.
1: You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the revised penal code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kasong yun, di po ba? Are you familiar?
0: Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor.
1: Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang inisyo, failure to liquidate na yon? Yes or no?
0: Yeah, no pa po.
1: Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin?
0: Hindi pa rin po.
1: Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin?
0: Wala pa rin po.
1: Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension.
0: Based on the definition po kasi ng notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So,
1: it appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun, hindi pa?
0: Yes, po, Your Honor. Failure to liquidate.
1: Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate?
0: Yes, po, Your Honor.
1: Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate.
0: Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision.
1: Final and executory na po siya immediately or after X days?
0: Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kaagad.
1: Immediately?
0: Pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po.
1: Paano po pag inapila sa Korte Suprema?
0: Ang basis naman po nung, ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion.
1: So?
0: Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal
1: hindi
0: charge.
1: Hindi ko sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag kain na pila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on
0: po. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal
1: hindi
0: charges.
1: Hindi po filing ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba?
0: Yes po.
1: Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi yes, pa final yung decision.
0: Yes po, Your Honor.
1: Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie.
0: Yes diba? Po, Your Honor.
1: Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez.
0: Yes po.
1: At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand?
0: Yes po, since ni-require po yung agency to comply, to submit.
1: Yun po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply?
0: Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements.
1: Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba?
0: Yes po, Your Honor.
1: May demand ka ba sa AUM mo?
0: Yes po.
1: Saan ako lagay dun? Saan po nakalagay sa AUM yung demand?
0: Doon sa last paragraph po na hiningi yung comments and to submit po the supporting documents.
1: So hindi restitution yung pinag-uusapan nito. Demand to submit documents.
0: Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue.
1: So basta may demand, so sa EOM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi po mag-restitute.
0: Yes po, Your Honor.
1: Tama po?
0: Yes po, Your Honor.
1: So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal.
0: Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor.
1: Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality?
0: Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po.
1: Unless nga may TRO.
0: Yes po, Your Honor.
1: Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Witness. You don't want to have lunch yet, Senator Judge Risa? Yes, Senator Judge Risa, before we break for lunch. One question each from Senator Judge Pangalinan as well before we break for lunch and move on to the next witness. Yes, Senator Judge Risa.
2: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, isang huling tanong na lamang po. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers?
0: Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po.
2: At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya?
0: Yes po.
2: Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer.
3: Yes, one or two questions, Mr. Presiding Officer. Dun sa 10 taon mong karanasan bilang auditor ng mga confidential funds, lahat ba ng 30 ahensya ng pamahalaan inuubos yung naka-allocate sa kanilang pondo?
0: Meron pong iba na hindi po.
3: Merong iba?
0: Yes po.
3: So merong nauubos?
0: Yes po.
3: Dito sa mga hindi nauubos, saan napupunta?
0: Binabalik po nila sa National Treasury.
3: Okay. So dito kasi sa 3 quarters, puro ano yun eh, no? Ubos lahat, no? 2022, 2023 first quarter, second quarter naman. Yung mga inaudit mo, ubos lahat, di ba?
0: Based on the documents po, yes po, Your Honor.
3: Yes, okay. So, pero merong mga ahensya hindi inuubos?
0: Yes po, sa pagkakaalala mo. Okay.
3: Dito naman sa usapin nung, sorry. Itong usapin ng finality, so, nabanggit ni Presiding Officer. So, pagka nasa pending sa Supreme Court, hindi pa final, no? Ngayon, kung halimbawa sa AOM, sinubmit na ng Office of the Vice President at DepEd yung kompletong dokumento, walang problema, hindi ba?
0: Wala na pong problema, Your Honor.
3: So wala nang tutuloy sa Notice of Suspension.
0: Yes po.
3: Kung after the Notice of Suspension, nagsubmit ang OVP ng lahat ng kinakailangan dokumento, di tapos na ang boxing, ika nga, wala nang problema.
0: Yes po, Your Honor.
3: And the same, from Notice of Disallowance, pwede pa bang i-submit, mag-reconsider, tapos isa-submit lahat ng dokumento na nararapat?
0: Pag notice of disallowance po, is mag-appeal na lang po or to settle yung remedies po. Yes. Hindi na po yung submission lang po ng documents.
3: Appeal sa NBank?
0: Sa higher authority, which is the commission proper po.
3: Yes. And then, doon, pwede rin i-submit lahat ng dokumento. Maari, hypothetical, di ba?
0: Kapag inalaw po sila.
3: Yes. At upon with the leave of the commission, di ba? At pag nasubmit lahat ng mga pertinent documents, wala nang problema, no?
0: Yes po, Your Honor.
3: So in other words, ang usapin lang talaga rito isubmit yung mga tamang dokumento. Tama?
0: Yes po, Your Honor.
3: And I would assume, pagdating sa Korte Suprema, dahil pending halimbawa sa Korte Suprema, pag sinubmit lahat ng dokumento ng OVP para patunayan na talagang ginastos ng tama ang pondo, walang problema, hindi po ba?
0: Yes, po, Your Honor.
4: So dokumento, ebidensya ng dokumento ng gastos ang usapin dito para mawalang sala o hindi matuloy itong mga disallowances ng COA.
0: Yes, po, Your Honor.
4: Na nagkakahalagang?
0: Magkano? Disallowance po. Hindi po ako
4: alam
0: ang personal knowledge dun sa amor.
4: Yes, about 300, I forget, no? Pero tatlong quarter yun, ano? 375 million.
1: No, for the OVP, Senator Judge Pangilinan, I think the notice of disallowance only pertains to about 73
4: for the OVP.
1: Million. Only for the last quarter.
4: Yes,
1: for wala the last quarter. Wala pa namang ND lahat ng quarters eh.
4: No disallowance pero may mga suspension.
1: Yes.
4: But we're talking about several hundred millions na kung sinamit, masamit lang yung tamang dokumento, wala tayong issue.
0: Yes, po, Your Honor.
4: Thank you.
1: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Attorney Wamel, salamat po sa inyong oras at panahon at kooperasyon at pagsagot sa aming mga katanungan na may buong pasensya at katapatan sa abot na inyong nalalaman. You are excused, sir, and thank you very much.
0: Thank you.
1: We shall pause for lunch and shall resume at 1 p.m. where we expect the counsel for the panel of prosecutors or the panel of prosecutors to present their next witness in the person of Ms. Eileen May L. Del Ocampo. We are on recess and shall resume at 1 o'clock.
5: Alright, yan po mga kaibigan, ang ano po yung nagaganap sa Senado na tumatay yung impeachment court na ngayon ay nag-recess muna para sa lunch break. Meron na tayong 22 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Tinatalakay nga po ng impeachment court ang COA findings ukol sa paggamit ho ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tumayong witness po na si Attorney Roderick Wamel ay mayroon ng 30 taon ano bilang auditor ng confidential funds. At siya rin po ay natanong ng mga senador na tumatayong judges. Ugnay po ng kanyang pag-handle patungkol sa confidential funds, mga kaibigan. Ang sabi nga ni Senator Judge Pangilinan, ang ebidensya ho ng dokumento ng gastos, yung kailangan para hindi matuloy yung tinatawag na disallowances ng Commission on Audit. Ano?

0: Marami ho kasing mga factors na sinusunod para mapahintulutan halimbawa ang isang ahensya na ipagpatuloy yung pagkakaroon ng kanilang tinatawag na confidential funds. At para po sa mga huling kaganapan sa Senado, balikan natin si Ninfa Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ninfa.
2: Yes, tapos nga itong pagtatanong ng mga senator judges ng kanilang mga clarificatory questions at interjections dito sa witness ng prosecution para nga dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na si Roderick Wamil. Kabilang sa mga napag-usapan dito sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan yung tungkol dun sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President OVP para sa liquidation ng confidential funds. Ayon kay Wamil, sa halos 10 taon niyang nag-audit sa mahigit 30 na ahensya ng gobyerno, karaniwang nire-require yung official receipts at sales invoices bilang supporting documents. Ngayon pa man, sa liquidation na niya ng OVP para sa December 21 hanggang December 31, 2022, walang isang OR o sales invoice isinumite. Tanging 849 acknowledgement receipts o AR lang daw yung ipinasa ng OVP. Sinabi ni Wamil na unang beses sa kanyang karanasan na nakakita siya ng liquidation na puro acknowledgement receipts lang ang isinumite, lalo na para sa halagang kumigit-kumulang na 125 million pesos. Dahil walang OR, so sales invoices, sinabi ni Wamil na hindi nila mapapatunayan batay sa mga dokumento kung ano ang mga iniulat na gastusin, kabilang nga yung mahigit 122 million pesos na halaga ng gamot at o kung ito ba ay talagang ginamit sa pagbili ng mga gamot. Tinapos naman ni Senator Pangilinan yung kanyang pagtatanong matapos hindiin na walang sapat na dokumentong nagpapatunay sa mga naturang gastusin. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kay Kuya Ikfaw State Auditor Roderick Wamil tungkol sa paggamit ng mga alias sa mga tumatanggap ng confidential funds, sinabi ni Wamil na walang provision doon sa COA-DBM Joint Circular na tahasang nagpapahintulot o nagbabawal na sa paggamit ng tunay na pangalan ng intelligence agents o informers. Nilinaw rin niya na ang audit ng COA ay isang compliance audit na nakabatay sa liquidation documents sa isinumite ng mga ehensya at isinasagawa ng regular. Tungkol naman sa hindi agarang pagre-refer sa ombudsman ng kahinahinalang disbursement, sinabi ni Wamil na maaari lang itong gawin kapag may final order na hindi sinunod ng kinaukulang ehensya. Dagdag pa niya, wala na siyang personal na kaalaman sa kasalukuyang status nitong usaping ito dahil hindi na nga siya kasalukuyang konektado sa COA-ICFAW. Narito yung bahagi ng naging interjection ni Senator Erwin tungkol dyan.
3: Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA-DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
4: Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
3: Silent? So po pwede? Kung when we say kasi silent, pwede?
4: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited po.
3: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
4: Katulad nga po nung sinabi ko sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
3: Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
4: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po.
3: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
4: Wala po akong personal knowledge about the status po nung since hindi na po connected sa ICFAO.
2: Samantala, tinanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian kung yung mga sinabit ba na acknowledgement receipt ay vinalidate, kung totoo yung mga pangalan na nakalagay doon. Ang tugol ni Wamil ay hindi na nila yun focus dahil yung kanilang expenses, dates at amount lang yung focus ng kanilang naging pag-audit. At sinasabi rin ni Wamil na hindi naman nila rin madedetermine kung mga aliases ba itong ginagamit ng mga agencies sa mga isinusumite nilang dokumento dahil nakabase lang sila sa mga dokumento at hindi naman nakalagay doon sa mga dokumento kung aliases ba o totoong pangalan yung mga nakasaad doon. Samantala, sa pagtatulong naman ni Senator Judge Joel Villanueva tungkol sa audit standards, kabilang anya sa mga prinsipyo yung professional system na nagsasabing dapat siyasatin ng auditor yung mga isinumiteng dokumento habang isinasaalang-alang din yung paliwanag ni ahensya, ng ahensya. Pinaliwanag ni Wamil na lahat ng dokumento sa audit ay isa-isang sinusuri at hindi gumagamit ng sampling o materiality threshold. Nilinaw niya yun na yung pagbili ng impormasyon o purchase of information ay pinapayagan ng COA ang acknowledgement receipts bilang patunay ng bayad dahil karaniwang walang official receipt para sa ganitong transaksyon. Pero kung ang binili ay mula sa supplier, kailangan ang official receipt o sales invoice. Na ayon kay Villanueva, pinapakita na ng proseso na nabigyan yung ahensya ng ilang pagkakataon para makapagsumite ng kinakailangang dokumento bago umabot dun sa susunod na yugto ng audit. Sa mandala nilinaw naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na kahit confidential funds yung pinag-uusapan ay kinakailangan pa rin itong suriin ng COA dahil sabi nga ni Wamil ay pondo pa rin naman ito ng bayan. Pinaliwanag rin niya na mahalaga ang official receipts at sales invoices para mapatunayan na talagang binili yung mga iniulat na gastusin. Dinagdag din niya na batay sa kanilang unang pagsusuri at sa una at ikalawang quarter ng 2022 ng DepEd ay wala rin isinumiting evidence of success para sa surveillance o information gathering activities. Pinaliwanag ni Wawin na mahalaga yung tinatawag na evidence of success dahil ito yung nagpapatunay na makatarungan at may batayan ang pagbabayad ng rewards at may naging pakinabang ang gobyerno mula sa operasyong pinondohan ng confidential funds. Samantala, si Senator Judge Ping Lacson ay nirekomenda pinapaabot kay Wamil na irekomendang amyendahan itong joint circular na ginagamit na basehan ng COA doon sa kanilang pag-audit ng confidential funds. Pinuto kasi ni Lacson na parang bitin daw yung ginagawang audit ng COA dahil nga nakabase lang sila doon sa mga dokumento at wala silang ginagawang parang verification, particular kung totoong mga tao ba yung mga inilalagay na pangalan doon sa pinagagamitan ng confidential funds. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan dito sa Senado. Pagkatapos itong mga pagtatanong ng mga Senator Judges ay idinismiss na itong si Wamil at dito sa pagbalik mula sa lunch break natin ngayong hapon ay si Shailene Del Campo na yung ihaharap na testigo ng prosecution para nga dito sa Article 1 at siya yung kasalukuyang state auditor ng COA ICFAO. At magbabalik yung impeachment trial mamayang alauna ng hapon mula Senado. Ito si Ning Fason Sean para sa Radyo Pilipinas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Right, maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion. Meron na tayong 33 minutes makalipas po ang 12 o'clock, mga kaibigan. Earlier nga po ay kinumpirma ng ni Attorney Wamil na may notice of a disallowance na para po dun sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong fourth quarter ng 2022. So after po ng taon na yan, yan yung kasalukuyang tinatanong ng Senado na tumata yung impeachment court nga kung meron bang mga kaukulang dokumento na nagpapakita ng mga gastos kaugnay po sa pag-Google ng tinatawag na confidential fund. Samantala, defense team, hindi muna nagsalita kung alias o totoong pangalan ba si Mary Grace Piatos at ang iba pang mga nasa acknowledgement receipts. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Luisa Erispe. Luisa?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Test kung pa ang bibig ng defense team sa ngayon kung alias nga ba o totoong pangalan si Mary Grace Piatos, Andy Lim at iba pang pangalan na lumalabas sa acknowledgement receipts sa liquidation na isinumite ng OVP. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw, tinanong kasi ni Senator Judge Bam Aquino kung alias nga ba o totoong pangalan ang mga ito. Una, tumanggi si Poa na sumagot dahil kasama umano ito sa kanilang legal strategy. Sinita naman ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero si Senator Judge Bam Aquino na huwag piliting sumagot ang mga nasa depensa o prosecution na maaaring maging conclusion of law. Pero giniit ulit ni Aquino na hindi naman ito conclusion of law. Giit naman ni Poa, hindi kasi kailanman, o giit nga ni Aquino, ay hindi kasi kailanman nasagot ng panig ng depensa ang issue na ito. Dito naman na sumagot si Poa na handa silang sagutin ito pero hindi pa sa ngayon, kundi sa panahon kapag maglalabag na ng ebidensya ang depensa. Narito ang bahagi ng impeachment trial hinggil sa tagpong ito.
5: My question is for Attorney Poa. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Andy Lim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases?
6: Sir, I would like to answer your question, Your Honor, but that is part of the legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief.
5: That's
7: again,
5: fine.
7: May the chair remind Senator Judge Bam, as far as practical, let's let the witness present their evidences and not allow the counsels to make conclusions of either fact or law, nor divulge their respective legal theories.
5: These are not legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people.
6: Correct.
5: In your previous answers.
6: Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honors.
5: Right.
6: But we will definitely show you our theory once we are given the opportunity to present our evidence in chief, Your Honor.
5: All right. Maraming salamat, Attorney Poa.
2: Tinanong din naman ni Senator Bam Aquino ang testigo na si former State Auditor Attorney Roderick Wamil kung kailanman ay nabanggit ba ng Office of the Vice President na alias nga ba ang mga nasa acknowledgement receipts, pero simple lang din ang sagot ni Wamil at para sa kanya ay wala. Narito naman ang bahagi rin ng tagpong ito.
5: Attorney Poa, Attorney, during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo?
4: Nung time po na yun kasi hindi pa nila nasubmit yung documentary evidence of payments po.
5: So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases? Wala?
4: Wala po. Wala pong indication.
5: Okay. Thank you.
2: Samantala, dahil naman pinupukpok si Attorney Poa sa posibleng conflict of interest dahil sa pagdala nito sa isang meeting kasama ang Commission on Audit at si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 hinggil sa isang audit query tungkol sa confidential funds, handa sanang magbigay linaw ni Poa kung ano ang nangyari sa meeting. Pero hindi na ito pinagbigyan ng korte at nagdesisyon si Presiding Officer Escudero na maaari na lang itong bigyang linaw kapag panahon na rin ang depensa na magpresenta ng kanilang panig. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Alas 12:38 ng tanghali ang ating oras. Mga nag-aabang ng pagpapatuloy ho ng impeachment trial. Kay Vice President Sara Duterte, tutok lamang ho kayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sapagkat tuloy-tuloy ho itong ating ginagawang special coverage, mga kaibigan. Magbabalik po kami, sandaling-sandali po lamang.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon.
12: Sa Philippine Sports Podcast.
1: Di papahuli.
12: Sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Pabalik po tayo. Oras natin alas 12:43 ng tanghali. Bigyang daan po muna natin ang isang flash report.
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash
0: report. Sa Rangani, Davao Occidental, niyanig ng magnitude 7 na lindol, intensity 5, naramdaman sa naturang bayan. Si Mary Ann Bastasa sa detalye. Mary Ann?
16: Yes, there's isang magnitude 7 nalindol ang anig sa baha pare ng Sarangani sa Davao Occidental ngayong tanghali. Ayon sa FIBOC na itala, anig at 12:13 ng tanghali at ito ay tectonic ang origin. May lalim itong 10 kilometro mula sa lupa at naramdaman niya ang intensity 5 sa Ganig Occidental. Ayon naman sa T-Box, wala itong inaasahang pinsala at aftershock kasunod ng may kalasang pagyanig. At bukod dito ay nag-issue na rin ang T-Box ng tsunami information 1 na wala namang inaasahang mapaminsalang tsunami kasunod ng yanig. Mula sa T-Box para sa Pilipinas, Mera Anastasa, Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Kalakasan niyang lindol na yan, magnitude 7 sa Davao Occidental. Luhong tumutok dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naihon ang kaganapan na yan. Matala sa nagpapatuloy po na impeachment hearing o trial kay Vice President Sara Duterte. Marami talaga yung curious ano, sa ating mga kababayan kung sino ba si Mary Grace Piatos. Sa kasagsagan nga ho ng trial ay tumanggi muna hong sumagot yung panig ng depensa kung alias o totoong pangalan ba yung ginamit sa acknowledgement receipts ni na Mary Grace Piatos at iba pa. Nang tanungin nga po ni Senator Judge Bam Aquino, iginiit ho ng depensa sa katauhan ni Attorney Poa na masasagot po nila ito sa oras na sila na raw yung magpresenta ng ebidensya. So, abang-abang lang ano po kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos, kung alias ba o totoong tao, di ba? Alas 12:46 ng tanghali ang ating oras. Patuloy na tinatalakay po sa Senado na tumatayong impeachment court ang findings ng Commission on Audit tungkol sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Tapos na po yung pagpresenta ng impormasyon at pagtatanong kay Attorney Roderick Wamil. Na dating COA ICFAO State Auditor, mga kaibigan, at sa ganap na alas dos ng hapon, alauna ng hapon rather, pagbabalik po ng Senado, asahan naman yung pagharap ng susunod na testigo. Nabanggit po si Celine Del Campo, yung kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit, ano, yung iharap.

So antabayan po natin yan mga kaibigan. Ayun din ang mga susunod pang balita mula sa ating mga kasama sa Senado na tumatayo nga pong impeachment court. Naroon sina Eva Asuncion, Luisa Ocampo, Luisa Erispe, ayan si Luisa, at si Lani Valdos Reyes. Alas 12:48 na po ng tanghali ang ating oras. Sa mga kababayan po namin na hindi nakakaantabayan no, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito lang po yung nangyari kanina. Ayon nga ho kay Senator Bam Aquino, may rules and regulations talaga yung paggamit ng confidential funds. Totoo naman yun at talagang dapat, di ba? Yan po yan kay Attorney Wamiel. Alright. Sabi pa po niya kailangan ng strict accounting sa paggamit ng confidential at intelligence funds kaya't nagkaroon ho ng 2015 joint circular. Kailangan din po niyan yung official receipt, di ba? Ang official receipt po ay ini-issue ng pinagbilhan na BIR Registered Acknowledgement Receipt naman yung ginagamit ng agency bilang patunay na may nakatanggap po ng payment.

0: maraming mga ano, mga dapat pang malaman tungkol diyan, ano, tungkol sa resibo, sapagkat yan nga po yung magpapatunay eh, na talagang merong opisyal na ginawang paggastos doon sa itiniwalang confidential fund sa mga ahensya ng pamahalaan, di ba? Kasi transparency yung kinakailangan tungkol ho dyan, mga kaibigan, dahil kung wala, talagang mapapanagot sa batas ang sino man na may kinalaman patungkol po dyan. Yan, meron na lamang ho tayong 10 minuto bago mag-alauna ng hapon. Pagbabalik pa po kami, magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
4: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
3: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
4: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
3: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
4: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
5: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
6: Miss Philippines!
4: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
3: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
4: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
3: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tumawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Nagpapatuloy po tayo habang naka-lunch break, mga kaibigan. Ang Senado na tumatayo ng impeachment court ay nagsasagawa naman ho ng press conference sa mga oras na ito ang House Prosecutors. Antabayanan po ang detalye, kaugnay niyan, maya-maya lamang. Samantala, sa ginawang pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa 13th araw ng impeachment trial nga ho ni VP Sara Duterte, sinabi ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na sa halos 10 taon niyang nag-audit ng mahigit 30 ahensya ng gobyerno, unang beses niya raw po nakakita ng liquidation ng confidential funds na puro acknowledgement receipts o 849 na acknowledgement receipts lang yung naisubmit

Ho, bago mag-alauna ng hapon. After 3 minutes ay inaasahan na nating magre-resume no itong Vice President impeachment trial. Kaya patuloy ho kayong tumutok dito sa special coverage na ginagawa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

Kayo ho ay nag-aantabay din sa ulat nila ni Valdez Reyes na siyang tumutok sa ginawang press conference ano ng prosecutors. Ugnay nga po sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado.

0: sa pagrelasyon po ng impeachment trial ang inaasahang iharap. Ay ang kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit, Celine Del Campo, mga kaibigan. Antabayan na natin kung ano na naman yung kanyang ihahayag na mga impormasyon kaugnay nga po sa pag-google ng tinatawag na confidential fund ng Office of the Vice President. Tungkol naman sa press conference ng House Prosecutors, alamin natin ang detalye niyan. Naroon ang ating kasamang si Lani Valdos Reyes. Lani?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Magandang tanghali, Tess. Ongoing pa ang press conference ng House Prosecution Panel sa ngayon. Unang sinabi ni legal spokesperson attorney Jay Tolosa yung kaninang pagtatanong ng mga senator judges kay dating COA ICFAW Auditor Roderick Wamil. Meron siyang mga first time niya sinabi na hindi niya nasabi noong Lunes hanggang kahapon. Sabi niya first time na na-experience o na-encounter ni Auditor Wamil na walang liquidation o walang official receipts ang lahat ng ipinasang liquidation ng Office of the Vice President at Department of Education upang patunayan ang paggastos. Walang mga official receipts. First time din niyang sinabi kanina na first time niyang na-experience o na-encounter ang pag-request ng isang ahensya ng gobyerno para mag-issue na lamang ng edit query instead of AOM. Ito yung Audit Observation Memoranda. At first time din, Anya, na na-encounter ng COA na hindi tinanggap ng isang ahensya ng gobyerno ang ini-issue na AOM ng Commission on Audit. Pakinggan natin ang pahayag ni Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
3: He said a lot of things that he said he encountered for the first time, no? In relation to his audit of the use of the confidential funds by the Office of the Vice President and the DepEd. Ano-ano itong mga to? Sabi niya, first time lang siya naka-experience na walang sinubmit na official receipt, no? Kahit isa ang ahensya na gumamit ng confidential funds. Oh, tinanong siya, ito ba ay pangkaraniwan? Standard ba to? Sabi niya, hindi. Then usually, to prove payments or purchases of supplies, whatever that is, no? Lagi ang binibigay nila official receipts or sales invoices. First time, walang sinubmit kahit isa. In fact, nung una, walang sinubmit kahit anong proof of payment, no? Nung na-issue ng AOM, dun sila nagbigay, pero ang nasubmit pa rin nila, these are just acknowledgement receipts. Sabi din niya, first time na nagkaroon ng request from any government office, no? Requesting them

2:02 ng hapon, natapos na po yung isinagawang proposal to the stipulation of documents at kasalukuyan nga po nakasalang na. Yun pong iniharap na ng prosecution na si Sailene May Del Campo. Ang witness ng prosecution, siya po yung witness na tinutukoy na kung saan ay sumalo, no?

0: so that they can already manifest in open court their agreement or disagreement with the proposed stipulation. Counsel? Yes?
1: We confirm, Your Honor.
0: Thank you. Any other matter you wish to mention, Attorney Christine?
1: None from my end, Your Honor.
0: Before the chair adjourns.
2: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
0: The impeachment court at this time. The trial is hereby adjourned until 10 a.m. of Monday, August 10, 2026.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
3: To 59 po ang ating oras at tuluyan na ngang nag-adjourn, no? Ang pagdinig, day 13 na po tayo. Ngayon pong August 5. Medyo technical, ano, yun pong mga binanggit kanina, may kaugnayan sa judicial notice. Siguro mas maganda na mahimay po natin yan sa isang abogado, no? Para naman hindi tayo masabihan na bias itong mga nagko-comment dito sa atin. Sandali ha. Babasahin natin ito para ano, hindi tayo masabihan naman na hindi binabasa yung kanyang komento. Okay, as much as possible po, kami ho dito, ang mga binabanggit po namin ay yun pong ano, mga nadidinig lang din natin, no? Kagaya ko, ako ho ay from day one, nakatutok ho at talagang nagno-notes at religiously nakikinig. Hindi ho po pwede na magbibigay kayo ng komento dito sa atin na sasabihin ninyo na bias na ang binabasa lamang ninyo yung mga memes sa Facebook, 'di ba? Nakakairita ho yung mga ganyang mga akusasyon ninyo. Eh kung kayo ho ay nakatutok from day one, no, at mag-notes din po kayo, edi malalaman ho ninyo yung mga nangyayari. Hindi ho yung kayo ay magmamagaling na magkomento dito. Eh pagkatapos ang pinagbababasa lang ninyo ay kung sino-sino lamang ho na nagpo-post sa social media. Okay, dito po tayo. Baka bago pa uminit ang ulo ko, Your Honor. Eto muna, prosecution. Naghain daw po ng motion na isagawa ang stipulation ng magkabilang panig sa ebidensya na iaharap ni COA ICFAO Auditor Sailene May Del Campo. Mula po sa panig ng prosecution, nandiyan po si Ms. Melanie Valdos Reyes. Melanie?
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
4: Jamie, napanood natin, no, hindi na napigilan ni private prosecutor, Attorney Lorne Nakapunan, ang kanyang sarili at nag-manifest na. At sinabi niya, dahil nga dun sa manifestation ng panig ng depensa, ang sabi niya, may iwasan naman. Ito yung medyo matagal na oras na sinicheck ng ating witness na si Sailene Del Ocampo, yung mga ARs. 845 ARs. Ito kasama Jamie from December 21 to 31. Talagang marami. Kasi 845 na mga acknowledgement receipts. So, meron mang naging observation ang depensa na flip lang daw nung witness yung mga folders at hindi naman daw na-check. So hindi na napigilan niya yung Attorney Lorne Nakapunan at nagmanifest na ito na dapat itong naiwasan kung pumayag ang depensa noong pre-trial order na stipulate itong mga ARs. Kasama kasi itong 845 doon sa 4,400 na mga ARs. So nagmosyon si Attorney Kapunan, ang sabi niya, maglaan ng araw para sa isang conference o meeting sa pagitan ng prosecution at ng depensa sa harap ng kung sino man ang itatalaga ng impeachment court at doon i-stipulate itong mga ARs. Ito, meron pa siyang sinabi kanina, Jamie, na kung wala kayong tiwala.
3: Yun nga yun, yung parang tamang duda. Oo.
4: Oo, kung nagdududa kayo sa hawak ng prosecution ng mga ebidensya,

0: Dahil yun din naman ang hawak nila nung pre-trial. Parehas yan eh, na pinofotocopy at minamarkahan at pinipirmahan ng impeachment court, ng prosecution at ng depensa. Kung wala kayong tiwala, gagamitin ng prosecution yung hawak ng depensa na kopya ng mga ERs. Pakinggan natin, Jamie, yung pahayag ni Attorney Kapunan.
1: Kapunan, what is your pleasure?
2: With due indulgence, Your Honor, now I will give in to my temptation. First, Your Honor, this, what is happening now could have been prevented had we done this exercise during the pretrial. When the clerk of court asked for stipulation on documents, this included stipulations on the acknowledgement receipts. That was the opportune time for the defense counsel to have examined page by page, receipt by receipt, the reproduction, the faithful reproduction of the COA AR copies with their own copy, Your Honor. They passed upon this opportunity. Now that we want it done more expeditiously by a motion that I have proposed, which incidentally I wish to amend, that because of their objection to be it being an out of court, may we amend my motion, Your Honor, that it be done in front of the clerk of court and that the clerk of court be duly authorized by authority of the Honorable Impeachment Court to preside over the sessions, Your Honor. The same way as clerks of court, designated officers can reject between the parties as to a possible amicable.
0: Yun ang naging pahayaga, Jamie, ni Attorney Kapunan, at aantayin natin yung response ng impeachment court kung magtatalaga nga ba sila ng araw para dito sa stipulation, kasi sayang ang oras. Next week may apat na testigo na.
3: Tsaka manonood pa daw siya ng sine.
0: Ng Odyssey, ng first day. Tsaka, ikaw ba nakapanood na?
3: Pero alam mo, hindi pa, Your Honor. Mahal ng sini.
0: Alam mo, Your Honor. Oo nga, nasa 500 na, hindi kaya. Alam mo, napapakinggan kita kanina, no? Sabi mo yung medyo bago uminit ang aking ulo, yung sa ating mga kababayan, mas mainam talaga na panoorin. Lang yung kinakat sa mga Facebook. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ng prosecution na panoorin nyo ng buo kasi mas magandang malaman nyo. Dahil pag kinakat na, magbibigay tayo ng example na isang pinag-uusapan din namin dito na uy, meron palang pinamimigay na gamot. Sinagot yung isang prosecutor, yung confidential fund, napupunta naman pala sa pagkain at sa tulong.
3: Kumbaga parang, at mga kababayan. May sarili na silang interpretasyon na, bakit ano, nagagalit, hindi naman pala nilustay, napunta naman sa pagbili ng gamot. Yun yung sinabi.
0: Nasagot yan ng isang prosecutor nasagot yan na hindi naman usapin kung ipinambili ng gamot. Unang-una, ang confidential funds ay para sa surveillance. Pangalawa, walang resibo kasama ng Jimmy. Yun yung sinabi ni attorney pala siya, yung unang testigo sa COA, attorney Wamil. Ang sabi niya, first time lang daw niyang ma-encounter sa kanyang 11 years sa COA na nag-liquidate ang isang dalawang ahensya ng gobyerno, DepEd at OVP, na walang kalakip na resibo ng gamot at ng pagkain. Puro ARs lamang. Kaya bumabalik yung liquidation form sa kanila. Kaya na-issuehan sila ng AOM, ng Notice of Suspension, at nito nga Notice of Disallowance na yung disbursement. Kaya naman kanina sa press conference, Jamie, may nagtanong kay Attorney Tolosa na kung sakali isusoli na lang ni VP Sara itong 448 million pesos na unliquidated dahil na-issuehan sila ng notice of disallowance, kailangan restitution, kailangan isole or umapila sila sa COA. Ang sagot ni Attorney Tolosa, hindi maapektuhan yung kaso ng impeachment dito kasi ang
3: pinag-uusapan
0: dito sa kanila. Ang pinag-uusapan ay yung betrayal of public funds o betrayal of public trust, dahil kasama sa kanilang allegation ay yung misuse and fraud liquidation ng confidential funds. Pakinggan natin si Attorney Jay Tolosa.
4: Definitely not, no? Kasi iba naman yung usapan na yon na nasa COA, isa na, iba naman din yung usapin dito kung itong pangyayari nito na ang allegation namin no is misuse in a fraudulent liquidation of the confidential funds, the already constitute betrayal of public trust. No? So tulad ng iba ding usapin yan kung mayroon bang criminal liability dyan. No? Dahil nga kita natin nagkaroon ng mga katanungan pag kung these matters were brought to the ombudsman already. So, insofar as this impeachment proceedings are concerned, the position is different. But of course, at the end of the day, we'll leave it to the discretion also and appreciation of the impeachment court.
0: Mm-hmm. Okay. Yan, Jimmy. Mm-hmm. May sagot naman dyan si DS Deputy Speaker Paolo Ortega. Sabi niya baka magka-problema si Vice President. Sakali na isoli niya itong 448 million pesos na dinisallow ng COA dahil sa kanyang statement of assets and liabilities ay meron lamang siyang nasa 80 million na...
3: So, kumbaga kulang, worth, no? Saan niya kukunin yun, if ever?
0: Oo, saan kukunin? So, isa naman itong sasagutin. Pakinggan natin yung pahayag ni Deputy Speaker Paolo Ortega.
5: 448 million. Parang hindi tutugma sa salin niya kung babayaran niya yun. Kasi para no, baka maglo-loan siguro siya para mabayaran yung ganong kalaking amount. But again, tutuloy pa tayo sa second half nung ating trial. Eh, doon naman patungo to eh. Kung nasunod yung proseso, saan napunta yung pera? Sino yung mga nakatanggap ng pera?
0: Mm-hmm. So, Jamie, sa ngayon, mag-umpisa na yung press conference ng prosecution. Isa sa panel, si Attorney Capuna, naglilinawin natin yung mga napag-usapan kanina kasi medyo technical. Ang hirap unawain, kailangan mo talagang vocabulary para maunawaan itong mga technical terms no sa law. So, mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ayan, maraming salamat po si Ms. Melanie Valdos-Reyes mula po yan sa panig ng prosecution. Samantala, para sa patas, ayan, baka na naman sasabihin itong si Rafi Rama. Oo, naku, galit na galit si Rafi. Oo, bias daw tayo. Eh kung bias, eh bakit nandito yung defense team, di ba? Okay, pakinggan po natin yung panig naman ng depensa. Defense team nagmatigas na hindi tatanggaping totoo ang ilang mga dokumento o ebidensya ng prosecution para sa confidential funds. Si Luisa Erispe sa detalye.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Jamie, kumain ng halos isang oras ang diskusyon ng prosecution at defense team hinggil nga dito sa posibleng pag-stipulate o pagtanggap ng ilang mga ebidensya hinggil sa confidential funds ng articles of impeachment. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial ngayong hapon, naglatag ang prosecution na kung maaari ay mag-stipulate na ang defense team sa ilang mga dokumento mula sa Commission on Audit ng mga acknowledgement receipts ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Pero si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer hindi pumayag na mag-stipulate sa 10 dokumento. Ang binabanggit niya ay may ilang mga kulang tulad ng kawalan ng pirma at iba pa. Gate din ng depensa kahit pa ang OVP at DepEd naman ang nagsumiti ng mga dokumentong ito. Sa Commission on Audit ay wala na silang idea kung ano ang mga dokumento na isinumite ng COA sa korte dahil hindi na nila ito hawak. Giit pa nga ng defense team, meron naman silang sariling mga dokumento. Narito ang pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
8: We will not stipulate, Your Honor. We didn't stipulate in the case of Wamil, Your Honor. The same position is maintained, Your Honor, in the case of this witness, Your Honor. Because after the ARs have been submitted to the Commission of Audit, Your Honor, the OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. Yeah. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA and how many receipts were given by the COA to the prosecution, Your Honor. And second, these are not common exhibits because we did not mark those documents or ARs as our own. We did not adopt them as our own evidence, Your Honor. And third, the ARs that were presented or are being presented now by the prosecution have not been compared with our own copies, Your Honor. So we cannot determine with certainty, Your Honor, if their ARs are actually identical with our copies, Your Honor.
1: Counsel, that is precisely the opportunity the court is opening a chance for you to do so, to compare it with your copies of your ARs. Again, if you so desire, I mean, this is only for the purpose of expediting.
2: If I may, Your Honor.
1: Counsel for respondent will please respond first before to the query of the presiding officer before I recognize Attorney Kapunan. Yes, Attorney Christine, so you do not want to take the opportunity to compare your copies of the ARs with their copies of the ARs as submitted to COA or as allegedly submitted to COA?
8: Your Honor, upon discussion with the team, Your Honor, unfortunately, we cannot do that.
7: Nagmungkahi naman ng korte na sa Webes at Biyernes ay magkaroon ng pagkukumpara ng mga dokumento para sa posibleng stipulation. Pero humirit naman ang depensa na papayag sila pero wag sana silang piliti na mag-stipulate o tanggapin na totoo ang mga dokumento. Dito na nagkaroon muli ng diskusyon na kung wala ba talagang tiwala ang depensa sa mga dokumento ng prosekusyon. Sa huli, pumayag naman ang depensa na magkaroon ng pagkukumpara o parang extended na pre-marking ng mga ebidensya nitong Webes at Biyernes basta't magkakasundo sa oras at lugar. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan at ni Attorney Christine Ferrer.
8: Actually, we will agree to that proposal, Your Honor, but we provided, Your Honor, that we will not be forced to stipulate that the ARs are authentic, etc. And then the date and time, Your Honor, shall be mutually agreed upon by the parties.
1: Of course.
2: If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents?
8: Of course not, Your Honor. Okay. Of course not, counsel.
2: Maybe that is a possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare Thursday, Friday, manonood pa ako ng ODC.
7: Samantala, Jamie, hinggil naman sa issue ng judicial notice kung saan may motion nga na tanggapin ng korte bilang totoo ang committee report mula sa House Committee on Justice at Public Governance hinggil sa Article 1 ng Articles of Impeachment, umalma ang defense team na payagan ito. Gate ng depensa kung papayagan ito ng korte, hindi na maririnig ang panig ni Vice President Sara Duterte. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
8: At ayon mismo sa prosecution, those hearings became the factual basis for Article 1 of the Articles of Impeachment. Nararapat lamang po na ang mga TSNs, video recordings at committee reports na naglalaman ng mga tanong ng kongresista, pati na ang mga pahayag at sagot ng mga testigo ay patunayan ng prosecution sa pamamagitan ng pagpresenta ng testigo upang magpatunay sa katotohanan ng mga...
7: Jamie, sa ngayon nga ay yung aprobado na nga itong judicial notice. Tatanungin naman natin sa defense team kung ano yung komento nila hinggil dito. Pero sa pagkakaunawa naman natin ay magkakaroon pa rin naman ng pagkakataon ng defense team na mag-cross-examine sa mga ebidensya hinggil nga dito o nakakaakibat nitong committee report na inilalaban nga ng prosecution hinggil dito sa judicial notice.
3: Oo. So, Luisa, tama ba ako nang intindi na yung sinabi kanina ng defense, no? Na sinasabi nila na yung daw mga parang na-offer na na evidence or yung mga recordings at mga presentation ng ebidensya doon sa committee report na ginawa doon sa House of Representatives ay hindi na dapat pang kumbaga parang hindi na dapat pang madinig pa sa impeachment trial, tama ba yung pagkakaintindi ko?
7: Ang sinasabi kasi dito ng yun nga yung dinadepensahan ng defense team kasi kung sakali nga o kung naaproba yung judicial notice kasama yung mga recordings pati yung mga transcript of records, hindi na to ilalatag, hindi na to i-discuss dito sa impeachment court. Ang mangyayari na lang ay tatanggapin na lang ya, attach na lang dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment kung ano man yung napag-usapan sa committee report o dun sa mga hearings ng Committee on Justice at Public Governance doon sa House of Representatives. Yun nga yung inaalmahan nila dahil ayaw nila na hindi na ito magkaroon ng discussion o cross-examination o ma-question ng depensa. Kasi ang sinasabi nga dito ng defense team kapag iyan na-aproba na bilang judicial notice na lang o tatanggapin na lang ng korte na totoo, ay hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na ma-question o marinig kung ano yung panig ni Vice President Sara Duterte. Pero dahil nga ang na-aproba lang naman dito sa judicial notice ay yung existence o yung na totoo na meron ngang nangyaring hearings pero hindi naman kung ano yung konteksto o nilalaman ay magkakaroon pa rin naman sila ng pagkakataon na tanungin at i-cross-examine yung mga transcript of records, videos, pati na rin yung mga witness na humarap doon sa pagdinig sa House of Representatives.
3: Okay. Thank you, Luisa.
7: At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas. Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat po si Ms. Luisa Erispe. At mamaya no itatanong natin kay Ms. Nympha Asuncion. Ayan, ano nga ba yung mga naging tugon dito ni ano ni presiding officer Senator Judge Cheese Escudero, no? Tama ba ako ng pagkakadinig yung testimonya ni Las Cañas ay hindi na i-allowed, no? Na basahin pa. Tama ba Nympha? Okay, direktamente mula po dyan sa Senado, si Nympha Asuncion. Nympha? Okay, babalikan po natin si Nympha. Anyway, ang witness po na ihaharap next week, August 10, 11, and 12, syempre si Ms. Sailin May Del Campo, ang head po ng ang state auditor ng COA ICFAO, ayan, at si Maribic Pareha na mula po sa House of Representatives, at si Ms. Gina Acosta and Edward Fajarda. Si Ms. Gina po yung binabanggit kanina ni Senator Amy, Senator Judge Amy Marcos, na parang ang kanyang nililinya no ay ang dapat na mananagot dito ay yung mga SDO no, yung disbursing officer no, special disbursing officer. Okay, so yan ay sina Edward Fajarda at si Gina Acosta. So most likely next week po sila sasalang at ayun no, mahalaga din siguro na maitanong din natin ito kay Nympha Asuncion. Nympha, magandang hapon sa iyo diyan.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Okay, siguro unahin ko muna yun nga yung kaninang binanggit ni Senator Judge Amy Marcos. Parang ang kinikiling niya no, na parang ganun, na parang teka lang, ang tumanggap ng pera ay itong mga SDO na ito, 'di ba? Kumbaga so dapat sila yung managot, yung yun nga si Gina Acosta from the Office of the Vice President and then si Edward Fajarda ng Department of Education naman.
7: Sila yung tinatanong kanina ni Senator Judge Amy Marcos, tapos ang sinasabi ng ni State Auditor Wamil, ay ayun nga, bukod nga doon sa signatory dapat nung agency, yung mismong head ng agency, on this case, in this case si VP Sara, ay meron ding pananagutan yung mga SDO nga na o yung special disbursing officers, yan oh, yes, sila pareha at saka si Acosta.
3: Okay. Oh, kasi malaking halaga malaking halaga ito eh. I think hindi lang yung SDO, pati may nabanggit pa siya na account, sabi ni Attorney Wamil, 'di ba? Pati yung mga accountant, 'di ba?
7: Mm-mm. Kasi oh, dahil parang apat-ata sila ito, eh. Bawat sentimo, tsaka bawat signatory dyan, hindi lang basta pirma yan. Basta pumirma ka, ibig sabihin, sumasang-ayon ka dyan sa mga nakasulat dun sa mga pinipirmahan mo, syempre.
3: Tama, tama. Pero dito sa kampo na sinabi naman ni Senator Chiz Escudero, kaugnay dun sa ni-raise na motion for judicial notice ng kampo ng ano, ng panig ng depensa. Ano ba? Medyo, paliwanagan mo nga kami. Ano bang nangyari dito? Ano yung highlights nung sinabi ni Senator ni Presiding Officer Senator Judge Chiz Escudero?
7: Ayan, inaprobahan nga, Jamie, ng impeachment court yung paglipat ng exhibit markings sa umano'y affidavit nga ni Arturo Rascanias. Pero nilinaw ni Presiding Officer Chiz Escudero na ito ay administrative lang o ministerial na hakbang lang at hindi ito nangangahulugan na tinatanggap na itong ebidensya o totoo na yung nilalaman nung affidavit ni Rascanias. Binigyang diin ng korte na ang affidavit ay walang pirma, hindi notarized at hindi sinumpaan, kaya hindi pa ito maituturing na formal evidence hanggat hindi ito naiaalok alinsunod sa rules of court. Pinayagan lang yung paggamit ng affidavit para patunayang ginamit ito ng NBI bilang open source lead at hindi bilang patunay sa katotohanan ng mga alegasyon na nakasaad doon sa affidavit ni Lascañas. Pinagbigyan din ng korte yung motion ng House Prosecution para sa judicial notice sa mga naunang pagdinig ng Kongreso. Ito nga yung sa Committee on Good Government na pinamumunuan ni Representative Joel Chua noon. Pero nilinaw na kinikilala lang nito na naganap ang mga pagdinig at umiiral ang mga official na record. Hindi niya automatikong tinatanggap nitong judicial notice na katotohanan o katumpakan o yung bigat ng testimonya doon sa mga pagdinig. Nagbabala rin si Escudero laban sa tinawag na evidentiary smuggling o yung paggamit ng judicial notice para maipasok ang mga hearsay o yung mga pahayag na hindi maaaring ma-cross-examine ng depensa. At ayan nga, base doon sa naging desisyon ng ni Presiding Officer Chiz Escudero. Ayun, in summary ay nag-set yung transfer of markings nga para dun sa affidavit ni Arturo Lascañas ay pinapayagan ng korte, pero hindi nga siya, gaya sa sinabi ko nina, hindi siya tinatanggap na parang totoo yung sinasabi ni Lascañas as fact. Parang ang gagawin lang ay acknowledge lang yung existence nito, dahil nga kung matatandaan natin ay nabanggit ito noon ni NBI Director Melvin Matibag dito sa kanyang pagtestigo sa impeachment court. At ayun. Plus yung kanina doon sa pagsisimula nitong 13th day natin ng impeachment trial, nilinaw din ni impeachment court presiding officer na walang conflict of interest si Attorney Michael Poa dito sa kanyang pagganap bilang abogado ng depensa ni Vice President Duterte. Na itaas itong usapin matapos maghain ng point of order si Senator Judge Raffy Tulfo. Tinanong ni Tulfo kung hindi ba conflict of interest itong pagpresenta ni Poa kay Duterte sa paglilitis, gayong dumalo ito noon dun sa COA para talakayin yung audit query tungkol sa confidential funds. Itong issue ay nag-ugat nga dito sa naging testimonya ni dating COA Ikfao State Auditor Roditic Wamil noong Martes o kahapon. At ayon kay Wamil, kabilang si COA na dati rin naging undersecretary, chief of staff at tagapagsalita ng DepEd sa mga opisyal na dumalo sa meeting kasama sina Office of the Vice President o OVP, Chief of Staff Zulay Calopez at dating COA Ikfao Head Nilda Plaras. Kasalukuyang dinidinig nga ng Senado yung mga ebidensya ng prosecution kaugnay nitong Article 1 ng Articles of Impeachment. Sa kanyang pagresolba dito sa issue, sinabi ni Escudero na si VP Sara lang yung respondent dito sa impeachment case at hindi si POA. Ayon kay Escudero, bagamat nagsilbi si POA sa OVP at DepEd, hindi siya kabilang sa mga respondent sa kaso at isa lang siya sa mga abogado ng depensa. Dahil dito, sinabi niyang walang nakikitang conflict of interest na dito sa pagganap ni COA bilang ni POA bilang counsel ng Vice Presidente. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero tungkol siya.
1: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney POA, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he's not the one in trial in this case.
9: Okay.
7: Humiling naman si POA ng pagkakataong maipaliwanag yung konteksto ng naturang meeting sa COA matapos siyang mabanggit nga dito sa paglilitis. Pero hindi na ito pinayagan ni Escudero. Piniliwanag ng presiding officer na magkakaroon ng tamang pagkakataon ng depensa na ilahad yung paliwanag dito kapag nagpresenta na sila ng kanilang sariling ebidensya dito sa paglilitis. Ulitin ko lang yung mga pinapasabina o ihaharap na testigo naman ng prosecution para sa next week. Ito pa rin si Ms. Cyril Ocampo ng COA Ikfaw nga, si Ms. Maribic Pareha ng House Legislative Archives, si Ms. Gina Acosta, a former disbursement officer ng OVP, at si Edward Fajarda na dating special disbursing officer naman ng DepEd. So sila yung mga pinapasabina para sa August 10 to 12 na pag nahiring ng impeachment trial ni Vice President Duterte. Yes, Jamie?
3: Okay, maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion.
7: At yes, maraming salamat.
3: Attend ka pa ata ng session? May session pa ba?
7: May session pa pero may press conference. May press conference si Attorney Tonggol. Marami tayong mga iratakong na mga technical terms na medyo hindi natin.
3: Kailangan
7: natin bigyang linaw pa. Oo.
3: Okay, sige. Maraming salamat sa inyo. Si Nympha Asuncion.
7: Yes, ma'am.
6: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage. Pinalakas. Pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli.
11: Sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio. Radyo Magazine. Servisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
16: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
15: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
16: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
15: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
16: Till I met you.
15: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
16: I love you more each day.
15: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 3:34 na po ang ating oras. At mabuti, no, kasi kanina puro technical yung mga pinag-uusapan. Hindi naman din tayo abogado. Mahirap naman na magmamarunong ka dito. Mabuti, meron tayong nakuha na legal expert. Ayan, at makakapanayan po natin siya, si Attorney Alicia Vidal. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
17: Magandang hapon, Jamie.
3: Opo. Ma'am, para po sa kabatiran lang ng lahat, ano, kayo po ba ay isang litigation or trial lawyer?
17: Trial lawyer po ako. Ako po ay retired prosecutor.
3: Ayun. Okay. So, tamang-tama. Kung kayo ho ay retired prosecutor, tamang-tama itong mga itatanong natin sa inyo. Una sa lahat, no, sa totoong setup po ng korte, yung pong motion for judicial notice, na nangyayari ho ba ito?
17: Motion for judicial notice? Wala, wala po sa korte yan.
3: Mm-hmm. Okay. Oh, so, pero yun hong mga tinatawag na stipulation, proposal to the stipulation of documents. Okay.
17: Kailan... At talaga po, ginagamit po talaga yung stipulation of documents para po hindi na magtatagal yung hearing.
3: Aha. To save time ng korte, no?
17: Yes. Uh-huh.
3: Correct me if I'm wrong, attorney, ano. Halimbawa ho, halimbawa lang. Ako po ay nagkaso sa isang tao, halimbawa ng fraud or sabihin natin pagnanakaw or fraud. Pagnanakaw at fraud, 'yan. So, lumapit po ako sa panig ng prosecutor. Tama po, no? Kayo yung nag-check whether yun pong aking reklamo ay mayroong sustansya. Ika nga, kung mayroong kung karapat dapat itong iakyat sa korte. Tama po?
18: Diyan na sila.
3: Kayo yung nagde-determine. Kayo po yung nagde-determine ng probable cause.
17: Ang fiscal po ang nagde-determine ng probable cause. May interview lang.
3: Okay.
17: Oo po.
3: Aha. So, sa inyo po, no, kumbaga parang from your end, kayo yung parang panig ho ng House of Representative prosecutors. Tama po?
17: Yes, ganun. Tama po yun. Tama, Jamie.
3: Aha. Okay. So, ito hong kanina, I don't know kung kayo po ay nakatutok din, no, sa impeachment. Meron ho kasing mga inaalmahan, ano, ang panig po ng depensa, may kaugnayan po dito sa mga dokumento or yung mga pag-stipulate ng mga documents at yun nga, may parang ayaw silang gamitin.
17: Yung mga talaga pong hindi dapat din nila tanggapin yun kung talagang makakasira sa kanilang posisyon.
3: Mm-hmm. I see.
17: Opo.
3: Ganun din ho yung panig naman ng prosecution. I mean,
17: opo, ganun din po.
3: Okay. So sa may karapatan sila na nagawin ito dahil kumbaga parang sa tingin nila ay very damaging ito para doon sa
17: oo.
3: Sa kanilang kliyente, pwede nilang i-oppose 'yon.
17: Opo, yun naman po ang dapat nilang gagawin. I-oppose nila pag nakakasira sa kanilang posisyon na to maintain yung innocence ni Sarah.
3: Aha. Okay. So not necessarily po na ano, kumbaga parang pag-usapan po natin ito
17: in general.
3: Okay. Okay. so ito attorney. Natawa kayo no na.
17: Oo.
3: Okay.
17: Nakalimot, sorry.
3: Okay. So in general ho, ito hong kumbaga parang ginagawa na ito na pag sasabihin nila na hindi ayaw namin 'yan, hindi namin tatanggapin 'yan, hindi kumbaga parang ayaw namin 'yan na i-stipulate or parang i-present, tama po ba? Ayaw namin i-present 'yan sa court, no? Dahil hindi naman 'yan yung aming narrative. Ito po ba ay dapat na ginagawa before the actual trial or during the trial mismo?
17: Depende po kung kailan pinisenta yung ebidensya. Mm-hmm. Kapag at the time na pinisent yung evidence, pwede pong doon mo obdikan.
3: Uh-huh.
17: Kasi kung hindi po pa before the trial, edi wala pa pong value yun dahil hindi pa po evidence hanggat hindi pinipresent during the trial.
3: Aha. Okay. So, attorney, kayo po bilang retired prosecutor ninyo, paano ho ninyo wini-weigh in kung halimbawang paano ninyo dinedetermine or ina-identify na ay ito kailangan madinig ito sa korte, ito ay hindi, yung mga ganun po?
17: Dinedetermine po namin yan sa kung ano ang mga ebidensya mo na nilabas.
3: Mm-hmm.
17: Halimbawa, didetermine namin kung talagang may konektado dun sa kasong isinampa, dun po natin malalaman kung talagang may pagbabasihan na guilty or not guilty yung taong dinidemanda.
3: Mm-hmm. Ah, okay. So, okay. So, attorney, no? Siguro ay nabanggit niyo kayo ang nagde-determine whether itong mga ebidensyang ipinresenta ay katanggap-tanggap or hindi at dapat na iakyat ito sa korte. So, sa madaling sabi, bilang kayo po ay retired prosecutor, kailangan ho na ano ba? Nagsa-side ba kayo or hindi doon po sa panig ho ng biktima? Dapat ba one-sided kayo?
17: Hindi, kung iniimbestiga pa lang yung kaso sa prosecutor's office, para kaming judge.
3: Mm.
17: Titingnan namin yung ebidensya. Pero kung nasa harap na po kami ng husgado, dapat po ay sa panig na po kami ng nagsasampa ng kaso.
3: Sa madalit sabi, okay. So, sa panig ng, kumbaga parang,
17: nagsasampa
3: ng kaso. Okay. So,
17: yung complainant po, doon na po.
3: Okay. So, kapag ka nasa harap na kayo ng judge, no, ay dapat nasa panig na kayo ng nagsampa ng kaso. I see.
17: Opo.
3: Aha. Okay, so ito hong mga ganitong halimbawa, mga transfer of markings, ayan, sa mga evidence po. Ito po ba ay dapat na beforehand? Paano ho kung halimbawa may i-introduce na mga bagong ebidensya?
17: Kung may mga bagong ebidensya po, yung mga marking, wala naman pong bali yung pag-marking na yan eh. Hindi naman po yan nakaka-apekto sa mga ebidensya eh. Kaya dapat hindi na po nagtatagal at hindi na po pinag-aawayan dapat yan sa korte. Kasi ang importante yung kung halimbawa pinamark po ng prosecution yun, ang importante po dahil defense counsel ka, meron ka rin pong counter counter evidence na ipanlaban doon sa ebidensya na yon. E kung wala ka pong maipatatapat at isang lalaban sa ebidensyang inilabas ng prosecution, eh yun po ang delikado.
3: Ah, okay. Okay. So, po pwede ho ba halimbawa sa totoong ano ho, setup ng korte, kung sa tingin ho ninyo medyo sabihin na natin na may pagkiling yung isang huwes doon sa kanyang kaso na dinidinig, ano ho yung ginagawa ng isang legal expert, prosecutor?
17: Alam mo po, sa korte, kapag ganyan nakikita namin na may pagkiling, pwede namin ipainhibit ang judge. Kumbaga, pwede namin papalitan. Pero sa ibang, kung ilagay natin sa impeachment, hindi po natin magagawa yon dahil hindi naman po pwedeng palitan ng ibang senador ang umupo upang maging judge. Kaya they have to deal with it. Kumbaga, nandyan na yan, wala kang magagawa, pero kung sobra naman po at talaga pong beyond the limit na, pwede pong mag-file sila sa ethics committee ng Senado.
3: Aha, okay. Pero sa ordinary court po, halimbawa, para lang ho makarelate yung ating mga nakikinig at mga kababayan ho natin, in ordinary court, halimbawa ho sa tingin ng biktima or nag-file ng kaso ay medyo kumbaga may biases si judge. Ano ho yung pwedeng gawin?
17: Ang ginagawa po namin, nagpa-file po kami ng inhibition. Ibig po pinapalipat po namin sa ibang huwes dahil nakita namin ang medyo malaking pagsiling doon po sa akusado o kasi prosecution tayo sa akusado. Kaya po, ang gagawa, inirirapol yan sa ibang huwes.
3: Aha, aha. Oh, okay. Yun hong pag halimbawa pagka nagsampa ng kaso, no? We're not talking about impeachment po. Halimbawa nagsampa ka ho ng kaso at dininig agad ng prosecutor at okay, sige. Itatry natin na kumbaga parang may probable cause ito, pwede nang iakyat sa korte. Mga gaano ho katagal yung mga proseso na yon? Or meron ho ba na pagkakataon na halimbawa, prosecutor, ito ho, meron na akong nakuha na certificate to file action from the barangay. Pwede ho ba na ipatawag kami at dito na lamang po kami magtutuos para pag-usapan namin ang mga bagay-bagay sa harap ninyo?
17: Kumbaga, may proseso po. Ang proseso, kung kayo ay magkakapitbahay, dapat po kukuha kayo ng barangay, di ba? Sa barangay kayo.
3: Certificate of barangay.
17: Ngayon po, napakahalaga po ng barangay. Para po sa kaalaman ng mga nakikinig, kapag po kayo nagpunta sa barangay at nagpirmahan kayo doon at nangako kayo aalis kayo, halimbawa, nagpapaalis, sabi niyo magbabayad kayo, nangangako ko po kayong aalis kayo, pag nagpirmahan kayo sa barangay, iyon po ay parang desisyon ng korte. At ang mangyayari po doon, pwede niyo na pong ipa-execute sa korte yon pag hindi sumunod yung taong nagpirmahan sa barangay sa pinirmahan sa barangay. Ngayon, kung hindi po sumunod pa, pero kung wala pong ganon, halimbawa, may mga nagpunta sa barangay, pagkatapos po, hindi nagkasundo, ayokong pumirma, naaalis ako, yun po lamang kayo magpapile ng kaso. Dahil hihingi kayo ng parang certificate to file action.
3: Aha.
17: Pero yun po ay kailangan po yun ay dapat di same barangay kayo o magkatabi lang yung barangay niya. Pero kung nasa Maynila ang isa at sa Quezon City ang isa, hindi na po kailangan magdaan sa barangay.
3: Aha, So didiretso na sa korte. Anyway, okay, so since nabanggit na ho ninyo kanina, no, yun pong nanonood din pala kayo ng ano po, ng impeachment. Ano hong take ninyo, kasi 'di ba sa panig ho ng yung sa court natin, ang kailangan ho ay beyond reasonable doubt, no? Halimbawa, nagnakaw, pumatay, or kung ano pang krimen ang ginawa, it should be beyond reasonable doubt. Walang kaduda-dudang ginawa niya yung krimen na ito. So, kayo ho, sa tingin po ninyo, ano ho yung sa tinatakbo ho ngayon ng impeachment, ano ho yung masasabi ninyo, ano yung komento ninyo as retired prosecutor?
17: Ang masasabi ko lang dyan, sa tingin ko, nailatag naman ng prosecution ng mga ebidensya nila, ngunit hindi pa po tapos upang magsabi tayo na guilty or not guilty. Kasi po, ang impeachment po, ang tinitingnan dito ay culpable violation of the Constitution. Na-violate ba yung Constitution ni Vice Presidente o kaya po ay nasinira niya po ang trust ng tao. Kumbaga, nawala po yung trust ng tao dahil may ginawa siyang mga pagkakasala. At yung ang kini-question po dito ay kung patuloy po ba natin siyang iuupo bilang vice presidente despite the fact na itong mga bagay na to ay kanyang ginawa. Nasa paghimay na po ng ebidensya ng mga senadorian at sa kanilang konsensya at pagboto. Nasa botohan po kasi ito ay political po ito, hindi po ito judicial.
3: Mm-hmm.
17: Kumbaga makikita nyo na po ang mga political leanings. Kumbaga kampi-kampi kung saan, sa pula, sa puti, di po ba?
3: Pero at the end of the day, kailangan talagang tignan pa rin at suriing mabuti yung pong ebidensya. Tama po?
17: Yes, kasi po napaka laking responsibilidad para sa ating mga senator judges. Saka dapat din po, bantayan din natin sila.
3: Mm-hmm.
17: Dahil, tingnan po rin natin, dahil yan may mga binoto ng bayan yan.
3: Tama.
17: Kung ang kanilang gagawin pagboto ay hindi na ayon din naman sa tama. Diba? Kung ano daw sana yung tama, yun ang gagawin nila.
3: Okay, nako, thank you so much po Attorney Alicia Vidal. Maraming salamat sa pagbibigay po ninyo ng oras sa amin, and I'm sure no, napaka-busy po ninyo. Kanina mukhang may kausap din po kayo. Thank you so much po.
17: Opo. Okay, salamat, Jenny. Thank you very much.
3: Okay po. Salamat po. Sa ulitin po.
17: Salamat po.
3: Okay. Si Attorney Alicia Vidal, siya po ay isang retired prosecutor.
19: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: At dyan na po nagwawakas ang atin pong pagsubaybay para po sa day 13. Sa atin pong mga kababayan, manatili po kayo na nakatutok dito po sa special coverage ng 13th araw na ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa Lunes po ay pagpapatuloy ang direct examination. O kaya naman po ay didinig at ihaharap muli, no? Ang panig po ng prosecution para po sa direct examination ng kanilang witness sa pamagitan po ni COA ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo. Kaya naman po, manatili po kayo nakatutok sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
20: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Bilang na mga apektadong pamilya dahil sa epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat, umabot na sa mahigit 12,000 ayon sa NDRRMC. Nagbabalita si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot na sa kabuuang 12,432 na mga pamilya o katumbas ng 41,979 na mga individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, na itala ang mga apektadong pamilya sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 9 at Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kasalukuyan, 1,821 na mga pamilya o katumbas ng 5,880 na mga individual ang pansamantalang nananatili sa 14 na evacuation centers, habang isang bahay naman ang naitalang bahagyang napinsala. Wala namang naitatalang nasawi, nasugatan o nawawala kaugnay ng masamang panahon. Umabot naman sa 1.22 million pesos ang halaga ng naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Samantala, sinabi ng NDRRMC na wala pang naitatalang anumang masamang epekto kaugnay ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Sarangani, Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagtalakay sa panukalang mag-aalis sa systems loss charge, umarangkada na sa Kamara. May live report si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinimulan na ng House Committee on Energy ang pagtalakay sa mga panukala na layong tuluyan ng alisin ang systems loss charge alinsunod sa panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Ayon kay Palawan Representative Jose Ablares, Chair ng Committee, ipinatawag nila ang kinatawan ng energy sector at consumer upang maayos na makabuo ng angkop na panukala. Dito inihayag ni Energy Secretary Sharon Garien na nagsasagawa na sila ng komprehensibong pag-aaral kaugnay ng panukalang alisin ang systems loss. Paliwanag niya, kailangan kasi yung pag-ibahin yung technical losses na dulot ng physical na pagkawala ng kuryente sa transmission at ang distribution system, pati na dun sa non-technical losses na bunga ng illegal na koneksyon, pagnanakaw ng kuryente at iba pang hindi maiiwasang pagkalugi. Sinabi ni Garien na bagamat maaaring mabawasan o tuluyang maalis ang systems loss, mga kailangan ito ng malaking puhunan sa modernisasyon ng mga pasilidad, mas mahigpit na pagpapatupad ng

0: diversionary tactic upang matabunan ang isinawalat ng COA sa milyong pisong confidential fund ng Office of the Vice President ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinuturing ng Malacanang na diversionary tactic na mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagpapakalat ng impormasyon kaugnay sa umari pagkakaaresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, timing ang pagpapalaganap ng peking impormasyon upang tabunan ang mga isinewalat ng Commission on Audit sa impeachment trial kahapon kaugnay sa umari milyong pisong halaga ng confidential fund na walang resibo ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Castro, walang sapat na konteksto ang mga ipinagkakalat na pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Harry Roque tungkol kay De La Rosa. Kasabay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na maging mapanuri, alamin ang pinagmulan at motibo ng mga kumakalat na impormasyon at magtiwala lamang sa mga beripikadong ulat ng mainstream media. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Publiko Servisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
4: Balitang pambansa.
5: Sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
1: Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayan
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa,
9: magtulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
6: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
1: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang
6: Pilipino
1: in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
1: sa 104.3 The Capital.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: buong budget ng DepEd na

0: Papakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si kami po yata ang nakakabit.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Yun ang trabaho noon.
7: Yes.
6: Para buong magdamag, yun lang ang ginagawa noon. At sila mismo talaga ang humaharap sa korte.
7: Yes.
6: Mahirap tibagin yung testimonya niyan. Ganon din to si Wamil. Yun lang ang ginagawa niya eh. Ang problema, yung kanyang istorya, hindi nabuo. Mangyari, siya na rin nagsabi, bago matapos yung investigasyon, nalipat siya ng departamento. So, hindi niya maikompleto yung istorya. Pero yung mga sinabi niya, malinaw naman, nalinawan tayo tungkol dun sa mga iba't ibang proseso ng COA.
7: Mm-hmm.
6: At yung sa ibig sabihin nitong confidential funds.
7: Mm-hmm.
6: Ang hindi ko nakita kasi, at doon ako nahirapan, sa dami-dami ng mga binanggit na pera at figura, wala man lang sana nagpakita na sila ng isang table na kung nakasulat na lahat doon.
7: Naka-itemize na.
6: Oo, para makita kasi mahirap sundan yan eh. Bakit, Kamo? Alam mo, J. Mark, nung unang bahagi, ang paglitis ay umiikot doon sa mga video.
7: Mm-mm.
6: Walang problema.
7: Yes.
6: Upo ka lang, manunood ka, kakausapin ka ni Inday Sara at nilalabas sa'yo yung kanyang init na ulo doon dahil yun ang nilalaman ng video.
7: Mm-mm.
6: Pero itong bahagi na to, panay dokumento na.
7: Mm-mm.
6: Ang dokumento hindi nakakapagsalita. Kaya ang trabaho ng abogado dyan, pakantahin o pasalitain yung dokumento para maibunyag at mailabas yung istorya.
7: Mm-mm.
6: Mahirap gawin yan.
7: Mm-mm.
6: Kasi yung dokumento, ang pagbigay niya ng impormasyon, tagpi-tagpi. Di ba? Kaya nga, 845 documents, ikayata yun.
7: Dami nun.
6: Dito pa lang yun. Pagdating pa natin doon sa unexplained wealth, thousands na yun.
7: Yes.
6: So, isipin mo, tatahiin mo yung ibig sabihin yung 845 na yan. Diba? Mm-hmm. So yan ang madugo dyan, yan ang mahirap dyan. No? Paano mo gagawin, paano mo ipipresenta para maikwento ng dokumento yung storya niya.
7: Mm-hmm.
6: Kailangan magaling kang magtanong at magaling yung iyong testigo. Kailangan kabisado ng testigo mo ang nilalaman. Yan ang nakita natin so far.
7: Mm-hmm.
6: Bukod pa ron, nagkaroon tayo ng konting pagkakaintindi, ano ba ang trabaho ng COA? Ano bang ginagawa niyan? Siguro lang para makalinaw, no? hindi pangkaraniwan itong tinatawag na audit, di ba?
7: Yes, yes.
6: Trabaho ng mga accountant yan eh.
7: Mm-hmm.
6: At saka ito, yung audit, itong sa sistema ng ko, nangyayari yung audit, tapos na yung bakbakan. Kumbaga, na-withdraw mo na, nagastos mo na, nabili mo na, o kung ano man, na-waldas mo na.
7: Yes.
6: Tapos pagkalipas ng matagal na panahon, doon pa lang i-audit, yan ang nangyari dyan.
7: Mm-hmm.
6: Ganyan. So, pag-audit yan, ang unang gagawin yan, titignan yung mga dokumento sinabit mo. Yung audit po, ang pag sinabing ino-audit kayo, ibig sabihin, sinisiyasat at tinitignan ng mabuti yung mga sinumitin nyo na dokumento na nagbibigay ng larawan o explanation kung saan nyo ginamit yung pera. Yan ang audit. Yan pag sumite ng mga report, na mga voucher, yung mga kung ano-ano pang ibang dokumento, yan ang trabaho ng ahensya na nakatanggap ng pera. Sa kasong ito, yan ang trabaho ni Inday Sara. Siya magsusumite nun. Siya ba ang naghanda ng mga dokumento? Ay, hindi.
7: Mm-hmm.
6: Siyempre, kumbaga, si Sara yung hepe ng opisina eh.
7: Mm-hmm.
6: Diba? Ang nangyayari doon, may mga tao-tauhan siya. Iniipon lahat yan, pinupuno lahat ng mga kailangan na detalye at impormasyon. At pag naihanda na yun, ginagawa ng mga summary, report at iba pa, dadalhin yung kay Inday Sara, pipirmahan niya, lalagda niya. At yun ang isusumite. Pagpunta nun sa COA, bubulat-latin ngayon yun, isa-isa. Kada transaksyon. Hanggat umabot na tayo doon sa tinatawag audit report,
7: yes,
6: audit observation memoranda, notice of suspension, at yung kahuli-hulihan, yung notice of disallowance. Yung audit report, simpleng salaysay lang yan nung auditor na tumingin kung ano napunan niya. Di ba? Yun lang. Pag ginawan ka ng audit observation memo, ibig sabihin nun, nung tinignan ng auditor yun, nakita niya parang meron isang bahagi na hindi malinaw o hindi tugma doon sa batas o sa patakaran. Kaya padadalhan ka ngayon ng audit observation memo, memorandum. At ang ibig sabihin nun, maaari ba paki-explica nitong point na ito o nitong item na ito o itong dokumentong ito. Bakit ganito nagkasulat dyan? O bakit wala dito itong impormasyon na kailangan na binibigay?
7: Lilinawin doon.
6: Lilinaw mo. Sasagot ka ngayon. Ha? O, dige. Di, pagsagot mo, babalik, titignan ulit. Pag hindi pa kontento, notice of suspension. Ano ibig sabihin?
7: Ano ibig sabihin?
6: Teka muna, itong transaction na to, sinasabihin namin sa'yo, huwag itutuloy.
7: Yan. Tigil muna.
6: Oo, tigil muna. Kaso mo nga, gaya nang sabi ko sa'yo, J. Mark, matagal nang tapos. Matagal nang tapos.
7: Natapos
6: pero
7: na eh.
6: Ngayon pala mag-uutos sa'yo, tigil mo muna. Okay? Bibigyan ka ng notice of suspension. Ibig sabihin nun, may problema.
7: Yes.
6: Sasagot ka ngayon. Ulit. Pangalawang beses. Ngayon, pagkatapos nun, pag hindi pa nakontento yan, at talagang hindi maipagtugma-tugma yung mga hinahanap na impormasyon, yung dapat na sundan ukol sa batas, no, na dapat i-comply, eh, ang mangyayari ngayon yan, notice of disallowance. Pag sinabing notice of disallowance, mali yan, ibalik mo yung pera.
7: Yan.
6: Pinapawalang visa namin,
7: pinapawalang
6: visa ng COA, yung transaction.
7: Yan.
6: Ngayon, natuklasan natin, hindi kay Wamil, pero doon sa susunod na
7: witness,
6: testigo, meron na palang notice of disallowance ng March 31 yata, 2026. So, ito'y bagong impormasyon. Hindi pa lumalabas yan nung araw.
7: Yes.
6: Mangyari, yung si Wamil, para tayong nanonood ng teleserye. Tapos nung pagdating na sa bedroom scene, biglang kinat. Ha? Nabitin, anak ng toko. Ano, magbabarilan na yung bida at saka yung kontrabida o malapit na ang na sagutin ng magandang babae yung bida, abay kinat. Eh, paano? Nilipat si Wamil eh.
7: Sa
6: ibang departamento. So, magpapatuloy mula.
7: Nabitin.
6: Yung, nabitin.
7: Ayun.
6: To be continued.
7: To be continued.
6: Oh. So, ito yung susunod na testigo.
7: Mm-hmm. Pero ito, dito sa pagdilite sa ito, attorney, paano nyo may sasalarawan yung mga ebidensyang nakalap at ipresenta ng nito si dating State Auditor Wamil kaugnay doon sa sinasabi na hindi tamang paggamit ng OVP, ng Office of the Vice President at ng Department of Education dito sa mga confidential funds na ito. Naging sapat po ba yung, sabi nga sa panig ng prosecution, na mapatunayan yung puntos na gusto nilang maipakita rito?
6: Sigurado yun, J-Mark. Siguradong sapat. Bakit? Ang pinagbabasihan nga, sabi ko nga sa iyo, ang nagsasalita naman dito yung dokumento. So, kung sinasabi ng COA, ito latest dyan, ito report dyan, ito status dyan, iyon na yun. Diba? Ngayon, ang problema nga, Duque Wamil, hindi nga niya natapos yes. kasi nga siya ay nilipat. So, ito, yung notice, audit report, yung audit observation memo, tsaka yung notice of suspension, yung tatlong yan, pwede ka magbigay ng pahayag doon sa COA ng explanation. Pwede kang sumulat, pwede kang humingi ng dagdag pang impormasyon para makumpleto mo kung anong kailangan. Pero pag umabot ka na sa notice of disallowance, ay ang problema na yan.
7: Yan.
6: Ha? Yan, pinapasoli na yung pera sa'yo. Maaring meron mga parusa yan na administratiba. Pero hindi ka pakulong. Pagkatapos yan, sasampahan ka ng kaso sa regular na korte o sasampahan ka ng kaso sa ombudsman o kung ano man. Doon tayo pupunta sa parusa. Pero so, in other words, kahit na isoli mo yung pera, hindi ka pa rin ligtas. Pwede ka pa rin tuluyan.
7: Ayun. So, pagka ganyan, mas bukod dito sa pagdinig na ito, meron pang another pagdinig.
6: Maari yan. Kung sakaling matuluyan si VP Inday, di ba? Magsasampa sila ng kaso sa regular na korte.
7: Dito, Tony, tatlong araw, sumala nga itong COA, no? Commission on Audit, no? Sa bilang testigo nga ng prosecution sa impeachment trial. Napakaraming dokumento.
6: Yes.
7: Napakaraming dokumento.
6: Sobra.
7: Ang sangkot dito, ang dami ring kwentahan, computations, di ba? Tama. Kusan, sabi nga, ginagamit nga mga regulasyon. Pero paano dapat maintindihan ito ng publiko? Na lalo na sa tinatakbo ngayong linggong ito.
6: Okay. Kailangan linawin natin. Ano ba punto rito? Hindi naman ito ukol sa pagnanakaw. Hindi 'yun. Hindi ang paratang dito hindi naninakaw ni Sara ang pera o binulsa. Hindi 'yan. Pero posibleng nangyari 'yun. Okay?
7: Mm-hmm.
6: Ang nilalaman, ang buot ng paratang dito ay mali ang paggamit, misuse ika, ha? Nagamit sa maling paraan o nalustay o nasayang yung pera ng bayan. So, kung saan man yun napunta, hindi yun. Well, makakasama yun pag hindi tama ang pinuntahan, di ba? Pero ito, doon pa lang sa pamamalakad, pag naipakitang sobra naman itong pabaya o masyadong parang may mali siya na ito o may masamang pakay na ito na tinatago yung mga tunay na nangyari dahil yung mga dokumento at yung mga binibigay ng impormasyon ay kulang-kulang o kaya sa mga pinaglalagay doon, pinagsusumite, hindi ngayon malaman kung saan napunta yung pera o saan ginamit. Yan ang punto dito. Para ipakita yan, pinatutunayan nila kung saan pwedeng gamitin yung confidential funds. So ngayon, nalaman na natin,
7: yes.
6: Pwede pala magbayad dito ng reward. Pwede pala magbayad dito ng for operations, kung et cetera, kung ganun-ganun. Diba? So, pag yan hindi pumasok dun, may problema tayo. Halimbawa, sinasabi,
7: may biniling mga laptop.
6: Binili ng laptop.
7: May mga biniling upuan.
6: Yun. Yung pagbili ng laptop at upuan, sa pangkaraniwang proseso o sitwasyon, hindi kinukuha sa intelligence funds yan.
7: Yes.
6: Ang ginagamit niya yung tinatawag na MOU o MOOE. Ha? Maintenance
7: and operations
6: and other operational expenses. Okay. Yes. Ano ba yung MOOE? Ang MOOE, yan ay pondo para sa pangkaraniwang pamamalakad ng opisina.
7: Yes.
6: Gaganyan, kailangan mo ng office supplies, yes. office equipment, ha? Bibili ka ng mga photo, photocopying machine, o mga TV,
7: mga printer, mga
6: telepono, yeah, kung ano man, kung anong kailangan,
7: yes,
6: para
7: sa operations.
6: Oh, para sa operasyon ng opisina. Pero kasi J-Mark, nangyayari na minsan yung binibigay na budget sa operations nauubos. Kasi ginagamit eh.
7: Yes.
6: Sa tamang paraan.
7: Mm.
6: Tapos halimbawa, tayo bigla sumabog yung generator mo.
7: Mm.
6: Hindi ka ngayon makapagtrabaho. Kailangan mo ipagawa ng paspasan.
7: Mm-hmm.
6: Eh, yan ko, yan ang isa sa pinakamabagal na ahensya sa lahat. Napakakupad niyan. Anyway, so, paano gagawin mo ngayon? O ano, hindi ako kikilos kung ako yung hepe nung departamento, yes, opisina. Gagawin ko ng paraan.
7: Agapan mo yan.
6: Oo. Mm. Kung meron pa pala akong Intel funds eh. Ayan, pagawa natin yan. Sir, dapat sa MOOE. Eh, paano ubus na yung MOOE? Kukuha pa tayo ng realignment or additional budget, etc.
7: Dahil dun sa intelligence fund, dun sa confidential fund, hindi mo na kailangan dumaan sa procurement process.
6: Hindi. Well, isa pa yun. Isa pa, iba yung pamamalakad pag intelligence or confidential funds, di ba? Abbreviated, in short, naka-shortcut lahat ng proseso doon. Kasi ito'y ginagamit sa mga mahalagang aktibidades na pangkaraniwan, sinisikreta. Hindi ito pinaalam.
7: Yes.
6: Halimbawa, ano ba sabi? Meron daw mga terorista sa classroom, okay? kung ano yung istorya doon. So, kung aagapan ko yung problemang yan, at gusto kong matuklasan kung sino-sino yung mga terorista na yan, at kung saan-saan sila nagtitipon-tipon, at ano, kung ano-ano pinaplano niyan, maghahanap ngayon ako ng informant. Di ba?
7: Yes.
6: Maghahanap ako ng ahente. Or, kukuha ako ng isang estudyante o isang miyembro ng eskwela, o sige, makisapi ka dyan. Ikaw ang mag-report. Sabi mo sa akin kung anong nasasagap mong information. Pagbalik doon, oh, sir, ito na lamang ko, ganito, ganyan, magra-rally daw, ganito, ganun. Pwede kita ngayon bigyan ng reward. Maraming salamat sa impormasyon. So, dahil sa maselan na nilalaman ng impormasyon na yun, yung bahagi na yun, kung ano man yung sinabi, hindi lalabas doon sa mga papeles ng COA yun.
7: Yes.
6: Sikreto yun eh. National security yun eh. Or security issue yun eh. Tapos, pati yung pangalan o pagkatao nung nakatanggap, yung ahente ko, yung aking espiya, dapat yun, hindi nabubunyag yung pagkatao. Eh, manalagay sa peligro yung buhay ng pobre.
7: Yes.
6: Hindi ba?
7: Apo.
6: So, ito yung mga isang bagay dyan sa confidential funds niyan. Ang pagkaintindi ko, ang dapat mo palang gawin, halimbawa, kailangan mo bigyan ng pera si James Bond, di ba? Ang ilalagay mo doon, hindi si James Bond. Huwag mo ilalagay kasi pag nalaman nila,
7: masusunog.
6: Aba, delikado. Bista, ilalaglag, malalaglag, di ba? So, palitan natin, wag, para hindi mahalata. Si Weng Weng ang ilagay natin.
7: Si
6: yan. Pero meron kang sobre, nakatago, na nandun nakasulat. Ano yun? Ideklara mo yun. Nakasulat sa voucher si Weng Weng, pero sa katunayan, ito ay si James Bond.
7: Yan.
6: Tapos nakasikreta yun doon. At pag yun ay kinailangan, pwedeng hingiin. So, itong listahan na to na nakasikreta, kung sa, alimbawa, kasi nga sinasabi, meron niyang Mary Grace Piatos, hindi daw tunay na tao yun. Meron pang joke, no? May kung ano-ano mga kinekengkoy na pangalan doon eh. Di ba? Nagagalit yung tao. Bakit ganun ikaw ang ginagawa? Pero sa totoo lang, dapat yan may listahan na nalihim na nakatago kung sino yung ano. So, hindi natin alam kasi wala pang, hindi pa panahon ng depensa eh. Tignan natin sa mga darating na araw o pagpanahon na nila kung lalabas yung mga pangalan at tunay na pagkatao nito baga to.
7: Pwede ba yun, attorney?
6: Oh, bakit hindi? Yun talaga ang patakaran dun.
7: So, kung talagang kung
6: may envelope nga eh.
7: Yes.
6: Eh, ako pa, pag sinasabing impeachment, tapos meron yung mga envelope na kinakabahan ako. Tingnan mo nangyari dun sa kaso ni Erap. Naudlot.
7: Yung sa second envelope.
6: Nagtalo sila dun sa pagbukas ng envelope.
7: Ngayon. Dito, sa ilang araw ng pagdinig, attorney, alam ko marami na kayong mga naibahagi dito dahil from time to time sa iba't ibang istasyon na kakausap na rin kayo, ano, pero dito sa tinatalakay ngayon Article 1, yung alleged misuse and of confidential funds. Ano yung malaking puntos ng prosecution na nakikita ninyo?
6: Alam mo, J. Mark, bago tayo tumuloy dyan, no, nabanggit mo na parati mo na lang ako nakikita kung saan-saan. Ako'y nananawagan sa mga kasama ko sa dating impeachment. Pwede ba tumulong naman kayo sa publiko at kayo naman ang lumabas at magkwento rito, no?
7: Well, anyway. Shoutout natin si Atty. Tranquil.
6: Ayoko ng pangalanan niya mga yan. You know who you are. Anyway, so ito tayo, doon tayo sa ano ba ang gustong ipakita?
7: Yes.
6: Ayun na nga, na hindi tama yung ginawa, na hindi unang-una hindi tumupad dun sa mga paggamit ng pondo kasi merong nakalaan na mga bagay-bagay kung saan lang maaring gamitin. Ha?
7: Mm.
6: Tapos gusto rin palabasin na yung pamamalakad, pamamahala nitong pondo na to ay binabaliwala at talagang ayaw tumupad at nililihim yung tunay na nangyari sa mga perang ito. Hindi nila sinasabing ninakaw, pero ang gustong palabasin o ang kailangan lamang palabasin na dahil sa kawalan ng interest na ipatupad yung mga reglamento, kawalan ng interest na gawin yung tama sa mga papel na ito, tinago lahat kung ano man yun sa likod ng na nitong confidential funds.
7: Mm-mm.
6: At yun ang ginagamit na pangharang para hindi na magbigay ng dahilan o ng explanation kung saan napunta yung mga pera na yan.
7: Mm-mm.
6: Napakalaking halaga pala nito.
7: Kaya nga.
6: 500 million sa loob ng isang taon.
7: Kaya.
6: Ngayon, ito, pinapakita ni Wamil, quarter by quarter. Ha? Yun ang baka hindi nyo napapansin. Anong pinapakita niya? Meron siyang pinapakita na punto na ito pa ulit-ulit na lang. Ganon parati yung ginagawa. Ha? Ang dating gawi na lang. Never, kahit na ilang beses na namin pinadalhan to ng memo, kung ano, ng babala, mag-explain at iba pa, ganon pa rin. Ayaw talagang sumunod dito sa patakaran.
7: Yun.
6: Pag dun na, pag, sa puntong ito, pag hindi sumagot ang depensa dyan sa mga nilalabas nila ngayon, sapat na yan para patunayan na nagkaroon ng sala. Tandaan mo, J. Mark, ha?
7: Yes.
6: Ito, hindi kulong ito. Ah.
7: Yes.
6: Hindi kulong ito. Ito ay paglalabag lamang doon sa mga patakaran ng COA at yung ibang mga batas natin na hindi kasama yung kulong. Pero, ito rin ang dapat nyo maintindihan. Kahit niya ibalik yung pera, pagpalagay mo na kayang-kaya niya ibalik yung 500 million, kahit na isoli mo yan, yung 500 million na yan, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na makukulong. Pwede ka pa rin. Kasuhan, iba pa yun.
7: Iba pa yun.
6: Pero dito sa impeachment, ang malamang nagagamitin na pagbabasihan ng sala ni VP Inday, kung sakali man na umabot tayo dun, na yung tinatawag na betrayal of public trust.
7: Oo. Yes.
6: Bakit ito parate? Kasi ito'y isang malawak na na ground. No? Ito'y
7: yes.
6: isang malawak na dahilan sa batas para maparusahan ang tao na sa impeachment. No? Yung problema, sa hindi naman problema, pero yung katangian itong betrayal of public trust, wala siyang nakaayos na patakaran wala siyang, hindi malinaw
7: yes.
6: ang linya kung saan nagkakaroon
7: maraming
6: ng
7: gray areas.
6: Pagkakamali. Hindi. Ang tawag natin dyan sa English, line drawing exercise.
7: Line drawing exercise. Oh.
6: Ibig sabihin na, depende sa kaso, saka mo didesisyonan kung hanggang dito lang ba o hanggang doon pa, saan ang punto na nagkaroon ng pagbibitiw o nagkaroon ng hindi na nakayanan ng tao na tumupad doon sa mga katungkulan ng opisina at sa ekspektasyon ng mga naglagay sa kanya doon. Yan ang public trust na tinatawag. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na hindi parang stepping yan sa basketball na may linya eh.
7: Yes.
6: Pag inapakan mo yun, tapos na. Ito hindi, yung linya gumagalaw.
7: Ah, okay.
6: Depende. Kaya nga, pinapakita ng prosecution, one quarter after another, sunod-sunod. Papakita nila talaga, ito talagang ganito ang ginagawa eh. Never nitong sinikap na gawing malinaw yung pananagot niya sa mga pera na yan.
7: Mm-mm. Yung 500 million bang confidential fund na yun, in kung sakali mang mapatunayan na sabi ngayon nagamit ng hindi tama, pwede ba siya pumasok sa plunder?
6: Ah, hindi naman. Mm-mm. Para pumasok sa doon pa lang na sa maling paggamit ayon sa COA rules, hindi pa papasok sa plunder yan.
7: Yes.
6: Unless mapatunayan na ginawa niya yon para samsamin mm-hmm. yung pera, yes. di ba? Mm-hmm. Pag yung ginawa niya yung para mag-accumulate mm-hmm. ng over 50 million pesos, mm-hmm. ha? Plunder ang uuwihan noon. Kasi mm-hmm. tandaan mo, J. Mark, sa plunder, kailangan may tinatawag na predicate offense.
7: Yes.
6: Meron ibang kasalanan mm-hmm. na nagiging paraan para magawa itong plunder. So, ito in this case magiging graft 'yun, mm-hmm. 'di ba? Pangungupit, yes. 'di ba? Mm-hmm. O pangingikbak or whatever, mm-hmm. no? Yung graft na siyang kusang kumukuha ng pera. Mm-hmm. Pag sinabing plunder kasi binubulsa.
7: Yes.
6: Ha? Mm-hmm. Ngayon ito. Kasi posible 'to, J. Mark, eh. Mm-hmm. Posible ang depensa mamaya. Asan ka yung mga pera, Inday? At hindi mo sinulat ng tama at panay itong mga pakengko, itong mga sinagot mo dito kung sino nakatanggap. Sabi niya, alam mo, ginawa ko lang yan. Pero totoo niyan, ginamit ko sa, pinamudmud ko sa mga street people. O yan, binigay ko dyan sa lahat ng mga rural poor, kung ano-ano. Pero nilagay ko lang dyan yan, kasi sa aking pananaw, mas nangangailangan yung mga tao, kaya yan ang ginawa ko. Diba? Meron siya ang sagot. Pwede ba yung sagot na yun? Hindi po pwede. Maganda man yung layunin mo.
7: Pero
6: hindi ka tumupad sa letra ng batas.
7: Yan.
6: Problema tayo.
7: Problema pa rin.
6: Yes.
7: Yun. Dahil hindi niya na-serve yung talagang purpose ng pera.
6: Yun kasi pag pera ng taong bayan, hindi mo pera yan,
7: yes.
6: eh. Oo, di ba? So wag mong kalikutin. Binigay sa'yo, sabi sa'yo, ito gamitin mo ha, para lang dito sa mga bagay na ito. Para kang inutusan ng nanay mo, pumunta, ito pera, bumili ka ng sukat, magluluto ko ng adobo.
7: Yes.
6: Linchak, pag uwi mo, dala mo piatos, patay tayo.
7: Di ba?
6: Problema.
7: Problema talaga. Ito, attorney, tinanong ni Senator Judge Aimee Marcos kung bakit daw hindi imbestigahan itong si Gina Acosta na Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Pero para sa kabatiran ng ating mga kababayan na sabi nga, bago sila magkaroon ng mga kanya-kanyang haka-haka opinion dito sa bagay na to, pwede nyo po bang paliwanag sa amin, ano bang accountability ng isang head of agency sa pagliliquidate at paggastos ng confidential funds?
6: Alam mo yan, J. Mark, dun sa halimbawa, dun sa kaso ni Vice President Duterte, no? Bilang hepe o ulo ng kanyang opisina, doon sa batas, siya talaga sumasagot dyan.
7: Yes.
6: Siya talaga pumipirma dyan.
7: Mm-hmm.
6: Ngayon, hindi ko alam kung ano mismo yung mga katungkulan nito si Acosta.
7: Mm-hmm.
6: Pero meron tayong doktrina dyan na may karapatan naman yung ulo ng opisina na maglagay tiwala.
7: Mm-hmm. Mag-delegate.
6: Doon sa maglagay tiwala.
7: Maglagay tiwala.
6: Mm-hmm. Oo. Doon sa mga ipinapasok sa kanya ng kanya mga katulong.
7: Mm-hmm.
6: Di ba? So, prinipara itong report. Tinignan ko lahat. Mukhang okay naman. 1 plus 1 equals 2. O,
7: yes,
6: check. 2 plus 2 equals 4. Check. O, di pinirman ko, sinubmit ko. Yung pala, 20 plus 20 pala dapat yun.
7: Ayun.
6: 40, hindi 4. Diba?
7: Yes.
6: Sa madaling salita, bagamat may karapatan ka na umasa na tama yung mga pinapirman sa'yo ng mga tauhan mo, hindi nangangahulugan na pipirman mo yun ng nakapikit. Kailangan meron ka rin konting ginawa na para siguraduhin na hindi
7: tama.
6: Mali. Oo,
7: yes.
6: Na hindi mali.
7: Mm-hmm.
6: At sa isa pang banda, tandaan mo, okay, Vice President yan, siya ang in charge, Secretary ng Department, siya in charge. Ikaw ba talaga, palagay mo, siya mismong mamimigay ng mga pera doon, siya mismong magbibilang kung ilang medisina o kung ano man yun, siya mismong gagawa noon. Siyempre hindi, di ba?
7: Hindi niya yung micromanage
6: may yun. Mas maraming mahalagang yes. ginagawa yung hepe ng opisina. Kaya ka nga hepe, tapos gagawin mo yan para kang tindera na nag-accounting ka ng walang kakwenta-kwenta. So yun ang ano doon, no? Although, hinihiling ng batas sa mga bagay na yan, na lalagyan mo yan ng mga patakaran o mga rules o mga kung ano mga reglamento,
7: yes,
6: paniguro na hindi magkaloko-loko.
7: Yan.
6: Gagawa ka ng sistema. Hindi naman sinasabing parati kang tama. What? Pero pag wala kang ginawa,
7: mas malaki
6: ang problema. Yun, hindi. Yun pa lang. Mm-hmm. Kaso na yun. Yung. Gross negligence na yun. Hindi, ba? Hindi ka kumilos man lang. So, dapat yun, may papakita, chinek ko ah, nagpatanong pa nga ako, ganyan eh. Oh. Eh yun pala, magkakuntsaba sila dun lahat at ano, pineke pala lahat ng dokumento. O di kawawa ka naman. Kung hindi ka man lang nagsikap, sumikap,
7: yes,
6: para alamin yung mga katotohanan, may problema ka. Pero kung nagtanong ka at ikay pinagtulungan ng mga tao doon, yun ang magiging depensa mo. Mm-hmm.
7: Yan ang sasagutin mo.
6: Kakasuhan ka.
7: Correct.
6: Pero pwede mo ituro, hindi naman ako kasama. Yes. Sila may sindikato eh. Mm-hmm. Eh, di ba, ganyan ang flood control. Ganyan din nangyayari.
7: Mm-hmm.
6: Oh, ano sinasabi ng presidente? Abay, malay ko dyan sila. Kahit na department, kahit na under sa akin yung wala naman akong kinalaman dyan sa mga ginagawa ng mga yan.
7: Mm. Yan. Batay po sa inyong obserbasyon, Attorney. Ano pa kaya ang mga pagkakaiba ng impeachment ni Vice President Sara ngayon kumpara dun sa naging impeachment trial kay dating Chief Justice Corona at kay dating Pangulong Estrada?
6: Well, medyo mas komplikado ang sitwasyon ngayon kasi mas laganap na yung social media.
7: Iyon.
6: Napakabilis ngayon ng
7: impormasyon.
6: Balik, ng labas at balik ng impormasyon. Mm-hmm. Bakit ko sinasabi ng balik? Kasi, halimbawa, tignan mo yung depensa.
7: Mm-hmm.
6: Nung mag-umpisa yan, parang mga galit, parang antatapang, palaban, like konting bakbakan ka agad, tapos object, ganito, ganun. Anong nangyari? Tignan mo yun, halos magkindata na sila ni Attorney Poe at ni Attorney Lorna. Malamig na. Bakit?
7: Mas kalmado, no?
6: Nakikinig yung depensa sa publiko.
7: Mm-hmm.
6: Nalalaman nila kung ano nangyayari. So, ganun. So, nagbabago, hindi ba?
7: Mm-hmm.
6: Yung klima doon sa loob ng paglitis. So, yung partisipasyon ng mga kababayan natin sa pamamagitan ng social media. Sa ngayon, ganyan pa lamang ang epekto niyan. Hindi natin masasabi, baka habang tumatagal, ito na rin ay magbunga na rin sa pagbabago ng mga boto ng US. Lalong-lalo na habang lumalapit tayo sa eleksyon, siyempre, mas nag-iingat yung mga politiko.
7: Pare.
6: At masusi nilang sinusubaybayan yung pulso ng bayan.
7: Mm-hmm.
6: So, yan.
7: So, malaki ang impact ng public opinion doon sa tinatakbo ng pagdilig.
6: Well, dapat sana, kasi politika to eh.
7: Yes.
6: Hindi ba? Dapat sana, ganun. Na kahit na sinasabi natin, makinig sa ebidensya, dapat ang desisyon, base lamang sa ebidensya, ganito, ganun. Importante rin na nadadama ng mga senator judges at kahit na ng mga prosecution at defense lawyers na yung pulso ng publiko, dapat pinangangalagaan natin yan. Ha? Gusto nyo bang umabot tayo sa punto na hindi na interesado yung mga kababayan natin?
7: Yan.
6: Di naman siguro tama yun. Dapat sikapin natin na manatili silang nakasubaybay sa proseso, nalalaman nila kung ano ba yung mga pasikot-sikot nito. Alam ko, nakakapagod panoorin at pag hindi mo naintindihan, talagang makakatulog ka talaga. Tanghali pa naman, ang tapat, di ba? Kakain mo lang. But ito yung malaking bahagi kasi marami kang matutunan. Halimbawa, yung pag-audit ng COA, alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yun, di ba? Hindi nyo naman na nasasagupa yan sa pang-araw-araw na buhay.
7: Yes.
6: So, lalo na yung kabataan, importante ito para maintindihan nila yung proseso. Ito, hindi lang yung prinsipyo, yung proseso ng accountability. Dito mo nakikita, ganito pala pag pinananagot, ganyan pala mangyayari. So, yung mga bata dyan, yung mga mahihilig magde-dekwat ng kung ano-ano, huwag na kayong pumasok sa gobyerno. Mga lakal na lang kayo sa labas, di ba?
7: At sabi nga, magsilbing aral din ito, lalo na doon sa mga susunod na sa alinlahi ng government public servants Di ba na?
6: Ba, palagi mo ba? Pwede pang leksyonan yung mga politiko natin?
7: Eh, yung mga papasok.
6: Ah, yung papasok.
7: Mga papasok. Pero kasi, ayan, at least kahit paano, mabibigyan pa natin ng, sabi nga, gabay itong ano.
6: Request ko lang, pag, yes, pag ginusto nyo pumasok dyan, lahat ng kayamanan nyo, ilantad nyo na.
7: Yan.
6: Bulgar nyo na lahat. Mm. Kung mayaman kayo, pakita nyo mayaman na kayo.
7: Mm.
6: At kung mahirap kayo, pakita nyo mahirap kayo.
7: Mm.
6: Para pagkatagal-tagal, pagkatapos, sabihin nyo, oh, yan, hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Mm. O hanggang ngayon, mayaman pa rin ako.
7: Yan.
6: Huwag nyo tinatago. Mm-hmm. At kung gusto nyo magtago ng kayamanan, huwag kayo dito.
7: Yan. Yun ang, ano, yun ang punto de vista. Yan. At attorney, kami nagpapasalamat sa pagbibigay nyo ng edukasyon sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig, tagapanood, lalo na sa, sabi nyo nga, crucial nung oras kasi dahil tanghali, no? So maganda na merong mga nagbibigay gabay dito sa pagdinig na ito. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, attorney, sa inyong pagbibigay ng oras sa amin. Talagang personal pa kayo nagpunta rito.
6: Magandang hapon, mga magandang kababayan. Hapon. Good afternoon to everyone else. Maraming salamat po.
7: Salamat po. Attorney Jose Jad Roy III, ang dating defense counsel po sa Corona Impeachment Trial.
8: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Ang oras po natin,
9: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
7: alas 4:44 ng hapon.
8: Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
18: Good news!
19: Yay!
18: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
19: Fake news.
18: Disinformation.
19: Disinformation.
18: Mark out mo na yan.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
7: Alas 4:47 ang oras, 13 sandali bago ang alas 5 ng hapon. Mga petisyon, kumukwestiyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, ibinasura ng Korte Suprema. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
16: Ibinasura ng Korte Suprema ang bank ang pinagsama mga petisyon na kumikwestiyon sa mga isinasagawang pagdinig ng Kamara at House Committee on Justice kaugnay sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa adisyon ng Supreme Court at bank, wala nang dapat pagdesisyonan sa mga petisyon dahil naging moot o wala nang saysay ang mga isyu nga inihain matapos maprubahan at may padala ng Kamara sa Senado ang Article of Impeachment. Ayon sa Korte Suprema, natapos na ang tungkulin ng Kamara sa proseso ng impeachment nang may pasa nito sa Senado ang Article of Impeachment kaya't nais akotoparan na ang mahakbang na nais pigilan ng mga petitioner. Binigyan din ng SC na nasa Senado na ang proseso ng impeachment na ngayon ay nakaupo na bilang impeachment court at nagsimula na ang mga pagdinig. Dahil dito sinabi ng Korte Suprema na anumang maging pasya nito hinggil sa mga naging hakbang ng Kamara at ng House Committee on Justice ay hindi makaapekto sa usapin. Kabilang sa mga ibinasurang petisyon ang inayain ni Attorney Israelito Torion at iba pa gayon din ang hiwalay na petisyon ni Vice President Sara Duterte. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat, D.K. Sarate. Samantala, alas 4:49, labing isang sandali po bago ang alas 5 ng hapon. Ito naman daw pong impeachment court nagkaroon po ng paglilinaw na ito pong judicial notice sa House hearing ay hindi nangangahulugan na tanggap na ang nilalaman ng testimonya rito. Ha? Ang nagbigay paliwanag nito ang impeachment court spokesperson na si Attorney Reggie Tonggol. Alamin nga natin ang detalye nito mula kay Nipa Asuncion. Nipa!
21: Nilinaw nga ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na mag-take ng judicial notice sa mga naunang pagdinig ng House of Representatives ay hindi nangangahulugang otomatikong tinatanggap bilang ebidensya ang nilalaman ng mga transcript at testimonya. Ayon kay Tonggol, kilala lang ng korte na naganap ang mga pagdinig, may umiiral na opisyal na records o transcripts at ipinagpapalagay na regular na ginampanan ng mga opisyal ang kanilang tungkulin sa pagsasagawa at pagdodokumento ng mga ito, maliban kung may mapapatunayang kabaliktaran. Binigyang diin ni Tonggol na walang naging pagkilala ang impeachment court sa katotohanan o katumpakan ng mga testimonya, tanong at sagot na nakapaloob sa transcript of stenographic notes o TSNs. Dahil dito, sinabi ni Tonggol na hindi maaaring gamitin ang judicial notice para basahin o ipasok sa record ng impeachment court ang ng House hearings bilang ebidensya. Ipiniliwanag ng Senate Impeachment Court spokesperson na kung nais ng House prosecution na gamitin ang impormasyong labas sa mga pagdinig, ay kailangan pa rin itong magharap ng mga testigo at iba pang ebidensya na alinsunod sa mga umiiral na patakaran. So, ngayon ito, sinabi rin itong goal na hindi napapayagan ng presiding officer ang paggamit ng mga transcript o video recordings para i-authenticate o ipabasa sa mga testigo dahil malinaw na ipinagbago as sure. Anya, professor, tanggasok sa record ng mga hearsay in cross-examine sa itong sa karapatan ng respondent o ni VP Sara sa due process. Samantala, nilinaw din itong goal na ang pagpayag ng impeachment court na ilipat ang exhibit markings sa affidavit ni dating Davao Police Officer Arturo Rascaña sa isang mechanical at ministerial aklang. Nanya, yung paglilipat ng markings ay para lang sa tamang pagkakilanlan ng mga dokumento at hindi ito nangangahulugang kinikilala na ng impeachment court ang pagiging tunay, valid o totoo ng nilalaman na affidavit ni Las Cañas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Tonggol.
22: Lamang po nun ay kailangan pa rin pong patunayan kung ano ang laman ng mga transcript stenographic notes. Hindi po pinapayagan ang pagbabasa ng mga nilalaman ng mga transcript stenographic notes. Ang pag-agree lamang ng impeachment court doon sa pag-take ng judicial notice ay lumalaman lamang ng o nagpo-prove lamang ng mga facts na to na may nangyaring hearing at yung na merong official records yung hearing na yon at yung mga officers na gumawa ng mga transcripts na yon ay presumed to have done their regular duties. At na, may disputable presumption yon na regular yung nangyaring hearing doon.
21: Yan na yung mga pinakauling kaganapan mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
1: A Radyo Pilipinas coverage.
3: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, pinaitin ng ease of doing business, isusulong pa rin ng, isinusulong pa ng administrasyong Marcos. Alamin natin mula kay Raquel Bayan. Raquel!
24: Nakipagpulang si Cabinet Secretary Benhur Abalos sa iba't ibang business organization at nangako na magtutulungan upang palatasin ang implementasyon ng ease of doing business sa Pilipinas. Bilang suporta ito sa isinusulong ng Marcos administration na mas pabilisin at maging business-friendly environment ang bansa. Sa pulong, ipinaabot ng business delegation ang kanilang concern at inilatag ang proposal na layong pagbutihin pa ang government processes, mapadali ang pagpasok ng pamumuhunan sa bansa at mapaigting ang kooperasyon sa pagitan ng public at private sector. Siniguro ni Abalos na ang Office of the Cabinet Secretary ay bukas sa mga sitwasyong ito para sa ikagaganda pa ng pagkilos ng pamahalaan. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng praktikal at napapanahong solusyon upang mabalansi ang pag-unlad, environmental protection at kapakanan ng publiko sa paggawa ng desisyon ng gobyerno. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Pag-alis ng non-technical systems law suportado ng National Electrification Administration. Detalye niya mula kay Kathleen Forbes. Kat!
25: Suportado ng National Electrification Administration o NEA ang panukalang alisin ang systems law sa singil sa kuryente. Gayunman, nilinaw ni NEA Administrator Antonio Almeida sa harap ng House Committee on Energy na dapat itong tumukoy lamang sa non-technical losses tulad ng illegal na koneksyon at pagnanakaw ng kuryente. Hinilig din ng NEA na isama sa panukalang batas ng suporta sa ahensya upang mapalakas ang kampanya laban sa electricity pilferage at mapanatiling matatag ang operasyon ng mga electric cooperative. Pagbibida ni Almeida, nagpatupad na ng inisiyatibang ahensya upang mabawasan ang non-technical losses sa mga electric cooperative. Gamit niya ang analytics-driven at anti-electricity pilferage program na ipinatupad sa Zamselco o Zamboanga City Electric Cooperative. Noong Agosto na nakaraang taon, bumaba ang systems loss nito mula 20% noong Enero 26 hanggang 14% pagsapit ng Hunyo 2026. Pabala naman ang opisyal na kung ipapaako pa rin sa mga electric cooperative ang lahat ng technical losses, maaaring hindi na nila kayaning bayaran ng buo ang mga power supplier na posibleng magdulot naman ng pagkakautang at makaapekto sa supply ng kuryente. Sinabi rin ni Almeida na bagamat hindi maalis ang technical loss, ay maaari naman itong mabawasan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Ang DILG magtatayo ng 24 Climate Smart Evacuation Centers. Yan po ang tinutukan naman ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
26: Maglalaan ang Department of the Interior and Local Government ng 633 milyong piso para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na Climate Smart Evacuation Centers sa mga lugar na mataas ang panganib sa kalamidad. Ayon sa DILG, layunin ng proyekto na palakasin ang disaster preparedness ng mga lokal na pamahalaan at matiyak ang mas ligtas at organisadong preemptive evacuation. Sa klaw na programa, ang 9 na lokal na pamahalaan sa fiscal year 2025 at 15 pang LGUs ngayong 2026 na kabilang sa mga lugar na tinukoy sa National Adaptation Plan bilang vulnerable sa climate-related hazards. Sa kanyang zona, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilulunsad ang Ligtas Pinoy Centers bilang permanenteng evacuation facilities para sa mga lalawigang madalas tamaan ng malalakas na bagyo at lindol. Idinisenyo ang mga pasilidad upang kayanin ang matitinding kalamidad kabilang ang super typhoon na may lakas ng hangin aabot sa 340 kilometro kada oras at magnitude 8.4 na lindol. Samantala, patuloy din ang pagpapalawak ng Unified 911 System na mayroon ng 9 na command center sa bansa para sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, report.
7: Samantala, police visibility sa Bang Samoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, pinalalakas ang PNP habang papalapit ang kauna-unahang parliamentary elections. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
5: Pinalalakas ng Philippine National Police o PNP ang police visibility sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections ng rehiyon sa September 14. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang mga lokal na unit ng pulisya na dagdagan ang kanilang presensya sa mga komunidad upang makatulong sa pagtiyak ng mapayapa at maayos na eleksyon. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa BARM habang nananatili ring zero election-related incidents sa rehiyon. Ayon kay Artates, walang puwang ang pagiging kampante sa pagtiyak na ligtas at maayos na makaboboto ang mga residente ng BARM. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ng PNP sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga posibleng election hotspots at mahigpit na pagkapatupad ng gun ban upang maiwasan ang pananakot at karahasang may kaugnayan sa halalan. Nanawagan naman si Artates sa mga residente na manatiling mapagbatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang individual o aktibidad na maaring magbanta sa seguridad ng kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
4: Mark in.

gamot at binigyan ng lamang na mababaw na parusa na 3 araw na suspension at paglilinis ang mga nanakit. Kaugnay ho nito, inihain po ng mambabata sa House Bill 10543 o yung tinatawag na Safe Schools and Violence Prevention Act of 2026. Tinataguyo doon nito ang pagtatatag ng Unified National Safe Schools Framework sa pamumuno po ng Department of Education, Commission on Higher Education at ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Sa ilalim po na nasabing panukala, inoobligan nito ang mga ang pagbibigay po pagbibigay alam sa mga magulang ng insidente sa loob ng 15 minuto. Inaatasan din nito ang pagsusuri medikal sa biktima kabilang na ho yung head trauma screening at pagtatatag po ng confidential reporting channels para sa mga whistleblower at mga threat assessment teams. Kabilang din ho sa panukala ang mahigpit na pagbabawal sa pagtatakip o cover up o pagmamanipula ng mga rekordo ng insidente. Layon po nito na mabigyan po at mapatatag ang proteksyon sa mga kabataan laban sa bullying at karahasan. Mark in! Mark out! Tinatawagan po ng pansin ang pamilya o kamag-anak ni Justin Berto. Siya po ay umigit kumulang 8 taong gulang na. Siya po ay nasa pangangalaga ng Tahanan Mapagpala Center mula pa noong November 28 ng isang taon. Kung sino man po nakakikilala sa taong ito sa mga kanyang mga kamag-anakan, ipagbigay alam lamang po kay Ginoong Lance Solmayor. Siya po ang social worker ng Caloocan City Social Welfare and Development Department sa numerong 0964-927-0639. 0964-927-0639. Mark in! Mark out!

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
6: Worry no more!
5: Worry no more!
6: Recap tayo
5: dito sa Post Game.
6: Walang mintis!
5: Walang mintis! At may kasama pang update. Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
6: 918 AM.
7: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: nakaraang linggo, binalikan ang pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bagyong Maymay at pinalakas na habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Mga ahensya ng pamahalaan naghahanda na sa napipintong paglandfall ng bagyo ngayong gabi sa Hilagang Luzon. Pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at sa lahat ng antas ng paaralan sa Metro Manila at ilan pang probinsya. Sinuspindi na ng Malacanang ang iba pang update sa bagyo. Tutukan! Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ang tulong sa sektor ng transportasyon. Malacanang, aprobado na ang mas mataas na fuel discount na 12 pesos kada litro para sa mga tsuper simula August 15. Dating COA Estate Auditor Roderick Quamil muling sumalang bilang testigo para sa interjection o clarificatory question ng mga Senator Judge. COA Ikfaw Auditor Zaylin Del Campo ipinilisinta rin bilang ika-apat na testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palasyo, tinawag na diversionary tactic ang ulat na umunoy na aresto na si Senador Bato de la Rosa para matabunan ang isiniwalat ng Commission on Audit kaugnay ng mga resibo ng paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. At anong sikat na American pop rock band ang babalik sa Pilipinas para mag-concert sa susunod na taon?
2: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, bagamat hindi na nakakaapekto ang dating bagyong Luis sa bansa, patuloy pa rin nakararanas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa, lalo na ang malaking bahagi ng Luzon na dulot naman ng bagyong Maymay.
3: Dahil dito, ipinatutupad na ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng mga hakbang bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Kumikilos na ang mga barangay sa San Fernando, La Union para paghandaan ng posibleng epekto ng pananalasa ng Tropical Storm Maymay sa kanilang lugar. Kabilang dito ang road clearing operations, declogging sa mga kanal at iba pang dalawyan ng tubig, gayon din ang pamamahagi ng gamot contra leptospirosis sa mga nangangailangan residente. Inihahanda na rin ng LGU ang mga evacuation centers para sa mga residenteng kailangang ilikas, lalo na ang mga nakatira sa mga flood-prone, coastal o landslide-prone areas. Hindi naman madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Cervantes Suyo Road sa Barangay Orsadan, Suyo, Ilocos Sur matapos ang landslide dahil sa epekto ng Tropical Storm Maymay. Patuloy rin ang isinasagawang clearing operation sa lugar. Sa kuha ni Primo Ordonio ay makikita

0: Kita ang abot tuhod na tubig bahas sa likab ni Paisiha dahil sa pag-apaw ng Labong River. Sa pinakuling ulat ng Likab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa orange level ang nasabing ilog at may posibilidad na muling tumaas ang level ng tubig kung magkakaroon ng pag-ulan mula sa upstream areas. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Sinuspindi na ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at pasok sa lahat ng antas ng paralan sa National Capital Region. Ayon sa Malacanang, bata ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan, dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at ng habagat. Kasama rin sa suspensyon ang probinsya ng Abra, Ilocos Sur, maging sa La Union, Pangasinan at Zambales. Epektibo ito simula kaninang alas 3 ng hapon. Inataasan naman ang mga ahensya na naghahatid ng basic and health services na maging handa sa pagtugon sa kalamidad. Pinaubayan naman sa mga pribadong kumpanya ang kanselasyon ng pasok sa kanilang mga empleyado. Bunsod ng epekto ng bagyong Maymay, kabi-kabila ang mga naitalang landslides sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Kasabay nito, tiniyak ng Benguet PDRRMO ang patuloy na monitoring sa epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
2: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay, suspendido ang klase sa Benguet at Abra. Naitala rin ang pagguho ng lupa na nakaapekto sa ilang kalsada sa rehiyon. One lane passable ang Bagyo Bontoc Road sa Kaliking Atok Benguet dahil sa road slip. Gayon din ang Marcos Highway sa Taloy Sur Tuba Benguet dahil sa mud flow. Pansamantala namang sarado sa mga non-resident ang Cannon Road. Patuloy na ang clearing operations ng DPWH Cordillera sa mga apektadong kalsada.
3: Yung mga district engineering offices natin, sila po yung naglilinis ngayon po ng mga kalsada natin para sigurado na pwedeng dumaan yung mga travelers natin sa mga kalsada natin.
2: Sa Benguet, apat na pamilya o 20 individual ang nagsagawa ng preemptive evacuation. Patuloy naman ang pagmamonitor ng Benguet PDRRMO sa epekto ng bagyong Maymay at habagat.
4: Stay safe at safeguard. As to the preparedness naman po na ginawa ng province, yon still activated po ang EOC natin, Blue Alert Status, for continuous monitoring po ng ating AOR. And nakapag-preposition na rin po yung mga other equipments for augmentation.
2: As of 10:30 kaninang umaga, 18 na pamilya o 48 na individual sa 9 na barangay sa Baguio City at Benguet ang apektado ng bagyo at habagat. Ayon sa DSWD Cordillera, 2 bahay ang bahagyang nasira, habang 9 na pamilya ang nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Nakahanda na rin ang mahigit 80,000 na family food packs at 33,000 non-food items para sa mga apektado. Patuloy naman ang pagmamonitor ng OCD Cordillera, habang suspendido na ang tourism activities at mining operations sa rehiyon.
5: Safety is number one. So yun po sana yung isaalaala natin na lagi. At saka makinig po sa mga ulat po ng warning agencies natin tulad ng PAGASA. Sana po ay maging prepared tayo lagi. Okay? At saka dapat po ay anuman yung abiso ng ating gobyerno ay sundin ng bawat isa.
2: Muling nagpaalala ang ahensya sa publiko na maging alerto. Janice Dennis, para sa Bayan.
1: Nagsagawa ng mano-manong paglilinis sa Department of Public Works and Highways at MMDA, katuwang ang mga benepisyaryo ng tupad program sa Metro Manila. Ito'y para maiwasan ang pagbahang dulot ng bagyong Maymay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Nakaantabay ang DPWH at MMDA sa mga lugar na mabilis tumaas ang tubig ulan para malinis ang mga basurang nakabara sa mga kanal. Ito ay matapos magpaulan ng panibagong bagyong Maymay sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nawala man ang bagyo kahapon, tuloy-tuloy naman ang mga pabugso-bugsong pagulan kaya hindi tumitigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa paglilinis ng mga waterways. Dahil nakabara ang mga basura sa daluyan ng tubig, dahilan para bumaha sa ilang lugar. Mabilis namang nagsagawa ang DPWH ng mano-manong paglilinis sa mga binahang lugar dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Nagsagawa sila ng clearing operations sa T. Santiago Street at Mindanao Avenue sa southbound sa Valenzuela City. Ganon din sa bahagi ng Balintawak MRT Station, Dario Bridge southbound, EDSA Corner North Avenue at Central Avenue sa Quezon City. Mapapansin namang dahil sa pag-aalis ng mga nakabarang putik at basura, ay agad na humupa ang tubig ulan. Tuloy-tuloy rin ang pagsasagawa ng MMDA Flood Control Team, katuwang ang tupad workers sa mga declogging operations tulad sa Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa City. Hindi naman tumitigil ang pag-antabay ng MMDA at DPWH sa mga lansangan sa Metro Manila para magsagawa ng agarang maintenance activities at matiyak na mayroong maayos at ligtas na daanan ng mga motorista at commuter lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpaalala naman ang dalawang ahensya sa ating mga kababayan na pairali ng disiplina sa pagtatapo ng basura na malaking tulong para tuluyang masugpo ang mga pagbaha. J.M. Thompson para sa Bayan.
1: Magpapatuloy ang walang tigil at paminsang mabigat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at dito rin sa Metro Manila dulot ng habagat at tropical storm Maymay. Tumatama na ang malaking bahagi ng bagyo maghapon sa Luzon, kaya naman sa inilabas na heavy rainfall outlook ng PAGASA. Mahigit sa 200 mm na pag-ulan ang posibleng bumagsak sa lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Asahan pa rin ang maghapong pag-ulan sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Pangasinan at sa Zambales. Samantala, magpapatuloy din ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Calabarzon, Metro Manila at Occidental Mindoro. Alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. At dahil tumatama na ang bagyo sa kanluran ng Luzon, nananatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region at Cordillera Region. Makararanas po ng malalakas o pabugso-bugso na hangin umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour na hangin. Signal number 1 naman sa lalarabing bahagi ng Hilagang Luzon, kabilang ang Cordillera at Cagayan Valley Region, Zambales at sa Tarlac. Nakataas din ang gale force warnings na ibig sabihin po mga alon sa coastal waters ng kanluran ng Luzon ay posibleng umabot sa 5 meters. Hindi rin ligtas pumalaot sa seaboards ng Northern Luzon. Ang bagyong Maymay at Habagat ang nagpapaulan sa buong bansa. Huling namataan ang bagyo sa Katubigan, papalapit ng Ilocos Region. Ang sentro nito huling namataan sa 145 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur at may taglay na hangin umaabot sa 75 kilometers per hour at pabugso na umaabot sa 90 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw yan sa mabagal na 10 kilometers per hour pakanduran at papalapit nga dito sa Ilocos Sur. Samantalang Typhoon Dolphin ay nasa labas ng PAR pero palalakasin din ito ang hanging habagat sa mga susunod na araw. Nagpapaulan ng habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Provinces at dito rin sa Panay Island. Anumang oras din ngayong gabi ay tatama o maglalandfall na ang sentro o yung mata ng bagyong Maymay sa kalupaan ng Ilocos Sur. Babaybay nito ang Cordillera Region hanggang sa Cagayan Valley Region at lalabas sa Isabel at Aurora bukas ng gabi habang pahina ito sa low pressure area. Samantala, bukas ng hapon, bahagyang bubuti na ang lagay ng panahon. Concentrated na lamang ang pag-ulan sa Ilocos Sur, Benguet, Pangasinan, La Union, Bataan, Cavite at Batangas. Habang mabigat pa rin ang pag-ulan sa Occidental Mindoro. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan.
7: Magandang balita po, pinagtibay na ng Malacanang ang karagdagang diskwento sa langis sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 10 piso sa kada litro ng langis, ito'y magiging 12 piso na. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Inaprubahan na ng Malacanang ang dagdag na diskwento sa ikinakargang langis ng mga tsuper ng jeepney at UV Express sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ang mas mataas na fuel subsidy simula sa 15 ng Agosto, kung saan mula sa 10 piso na diskwento sa bawat litro ng langis, madaragdagan na ito ng 2 piso. Ibig sabihin, mayroon na ang kabuuang 12 piso kada litro ang makukuhang bawas sa gastos pangkrudo ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ng tulong sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon. Sa harap ito ng patuloy na paglobo ng presyo ng gasolina na nagpapaliit sa kita ng mga driver. Kapag naipatupad na ito, inaasahang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga driver. Simula noong Abril, umabot na sa 93,000 PUV drivers ang nakinabang sa ayuda sa langis. Bukod dito, inatasan ni Executive Secretary Recto ang pagpapatibay ng mga hakbang ng gobyerno upang maprotektahan ang ekonomiya, mapigilan ang pagtaas ng mga presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Dagdag pa rito, inatasan din ni Executive Secretary Recto ang DSWD na tiyaking makararating ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang manggagawang mababa ang kita. J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, serbisyo at ng pamasahit sa transportasyon. Ilan ito sa mga dahilan ng pagbagal ng inflation rate ng bansa nitong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
8: Bumagal sa 6.2% ang headline inflation ng bansa noong July 2026 mula sa 6.4% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Naging pangunahing dahilan sa pagbaba ng inflation rate ang mas mabagal na pagtaas ng pamasahe at presyo sa transport sector na pumalo sa 11.9% noong Hulyo kumpara sa 12.8% noong Hunyo.
9: Yung ating kumbaga from January to July this year, nag-peak tayo sa ngayon noong April wherein we recorded 7.2% and then it went down to 6.8% in May, 6.4% in June and 6.2% in July. So basically the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level.
8: Nakatulong din sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng gastos sa education services na naging 1.9% mula 4% at sa restaurants and accommodation services na bumaba sa 6.8% mula 7%. Binigyang diin ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na ang mga natitipid na pondo mula sa pagbagal ng presyo ng bilihin ay direktang nakatutulong sa budget ng mga pamilya para sa pagkain, transportasyon at pag-aaral na nagpapatunay na gumagana ang mga programa ng pamahalaan laban sa mataas na presyo ng bilihin. Tiniyak din niya na bagamat maganda ang direksyon ng inflation, hindi hihinto ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga solusyon para mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing produkto at maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Elijah Canlas, para sa Bayan.
7: Samantala, mas pinarami pa ang mga gamot na hindi nabubuwisan ng value-added tax ayon sa Bureau of Internal Revenue. Sa ilalim ng bagong Revenue Memorandum Circular, umabot na sa 2,277 na uri ng VAT-exempt medicines ang saklaw ng programa. Kabilang dito ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness at iba pa. Ayon sa BIR, line itong mabawasan ang gastusing medikal ng mga Pilipino, lalo na ang mga sumasailalim sa pangmatagalang gamutin o gamutan. Tatandaang binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang pagpapalawak ng akses sa abot-kaya mga gamot at serbisyong pangkalusugan. Tiniyak naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang patuloy na monitoring sa mga butika sa buong bansa para masigurong na ipatutupad ang VAT exempt sa mga consumer.
10: Every time na may endorsement ng FDA, immediately naglalabas kami ng Revenue Memorandum Circular para pagpapatupad nito. At that is a regular thing na ginagawa ng BIR. So expect that in the coming days, may madadagdag pa sa mga VAT-exempt medicines na yan.
7: Pinalaki ng House Committee on Energy ang mga panukalang magpapababa ng singil sa kuryente, kabilang ang mga pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act o PIRA at pagtanggal sa System Loss Charge na pinapasa sa mga consumer. Dahil dito, tiniyak ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration ang kanilang suporta sa mga panukalang reforma. Alinsunod ito sa binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ayon sa ERC, maaring ganap na tanggalin ang mga non-technical laws tulad ng mga dulot ng illegal connection at power preference habang patuloy na pinag-aaralan ng iba pang mga hakbang para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Ipinahayag din ng Meralco ang kahandaan itong makipagtulungan sa Kongreso at sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-aaral ng mga panukalang reforma habang patuloy rin nilang isinasagawa ang refund na iniutos ng ERC para sa mga consumer.
11: Pakinggan namin, nakikinig po kami sa mga hinaing ninyo at gagawin namin ang lahat. Inyo itong kongresong ito, hindi po ito para sa mayayaman, para po ito sa maralita.
12: Mas pinaigting na pagtugon, transparent at inklusibong pamahalaan. Yan ang titiyaki ng palasyo sa isusulong na priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. sa 20th Congress. Kabilang naman sa mga isinusulong ang pag-aalis ng buwis sa mga manggagawang kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
13: Inihahanda na ng Malacanang ang mga priority bill o panukalang batas na isusulong ng administrasyon sa 20th Kongreso sa pagpupulong ng ad hoc team ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Inilatag ang mga panukalang batas alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang pagtugon ng gobyerno, gawing transparent at inklusibo ang pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapabilis sa pagpapalago ng ekonomiya, pagbibigay ng tax relief o pag-alis ng buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa kada taon.
14: Working on it ang DOF at alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
13: Kasama rin ang pagpapababa sa bayarin sa kuryente sa pamamagitan ng pag-alis ng system loss charges, pagpapalakas ng supply ng enerhiya at pagkain, pagpapalawak ng social protection, pagpapaigting sa kampanya laban sa korupsyon, at pagpapabuti sa paghatid ng serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng reforma. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, salamin ito sa direksyon na inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA. Paghahanda rin ito sa nalalapit na full LEDAC meeting kung saan tatalakayin ng ehekutibo, senado at kamara ang mga batas na makapagbibigay ng konkretong benepisyo para sa mga Pilipino. Clazel Pardilla para sa Bayan.
7: At abangan, isang babae arestado matapos ireklamo sa pang-scam ng K-pop concert tickets sa Maynila.
12: At libreng sakay ng MRT3 at LRT2 para sa mga national ID holder, umarangkada na ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Sinagot ng dating COA State Auditor ang mga katanungan ng mga Senator Judge sa 13th araw ng impeachment trial. Ayon sa kanya, walang ni isang opisyal na resibo o sales invoice at puro acknowledgement receipts lang ang natanggap ng COA mula sa Office of the Vice President para patunayan ang tamang paggastos ng confidential funds. Inang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dayan, muling sumalang sa witness stand ang dating state auditor ng COA Ikpao na si Attorney Roderick Mawil. Tinanong siya kung nakagawaan ng mga ahensyang kanyang inaudit ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice sa pagliliquidate ng confidential funds.
2: Ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
3: Yan ang naging sagot ni Attorney Roderick Wamil matapos sanungin ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung naging standard ba ng mahigit 30 ahensya na na-audit ni Wamil ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice tulad ng ginawa ng Office of the Vice President OVP sa pagliliquidate ng 125 million pesos confidential funds noong December 21 hanggang December 31, 2022.
4: Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
2: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay in-enforce po namin sa lahat ng agencies na in-audit po namin.
4: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
2: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
4: Ni isa?
2: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
4: 849 acknowledgement receipts, tama?
2: Yes po, Your Honor.
4: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
2: Yes po, Your Honor.
3: Tinanong din ni Pangilinan si Wamil kung paano mabeberipika na talagang gamot ang binili ng OVP gamit ang confidential funds kung wala itong naisumiteng sales invoice o official receipts.
4: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
2: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
4: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines ay talagang medicines ang binili?
2: Hindi po, Your Honor.
3: Tinanong naman ni Senator Judge Rizon Tivero si Wamil kung nakapagsumite ba ang OVP ng anumang evidence of success bilang patunay na naging matagumpay ang pagbibigay ng reward sa mga informant.
5: So to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward.
2: Tama Based po? On the documents po, Your Honor. Yes, okay.
5: Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward?
2: Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OVP po dun sa requirements ng joint circular.
5: So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants?
2: Hindi po, Your Honor.
3: Samantala, tinanong ni Senator Josh Bam Aquino kung pinapayagan bang paggamit ng mga alias sa supporting documents para sa rewards payment ng mga informants sa ilalim ng confidential funds.
6: Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
2: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
6: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
2: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa IGFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
6: So bawal ang paggamit ng alias?
2: The circular is silent po.
3: Binigyan din ni Senator Judge Panfilopine Lacson ang pangangailangan ni update at palawakin ng mga patakaran ng COA sa pag-audit ng Confidential Intelligence Fund para mapalakas ang pananagutan sa paggamit ng mga ito. Layunin itong mabigyan ng security clearance sa mga auditor para ma-access ang classified documents.
1: Dayan, ngayong araw, pormal lang natapos ang direct examination, cross-examination at interjection sa dating state auditor ng COA Ikpao na si Attorney Roderick Mawil. Ito ang pinakamatagal na pagtatanong sa isang witness sa impeachment trial na umabot sa 3 araw. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, pinasinungalingan ng ilang law enforcement agency sa mga ulat sinasabing na-aresto na umano si Senador Bato de la Rosa. Nagbabala naman ang Malacanang sa publiko hinggil dito at iginiit na isang paglilihis lang ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Inang ulat ni Sheila Natividad.
7: Nadapa.
8: Kaya masinan ko, Mr. Republic. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako mapasok.
7: Nagdabog.
9: Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga.
7: Nakiusap at bigla na lang naglaho. Magtatatlong buwan na buhat noong huling magpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Si de la Rosa na walang parang bula matapos ang nangyaring insidente ng putukan sa Senado noong May 13. 2 araw matapos mais sa publiko, arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng International Criminal Court para sa umano'y crimes against humanity. Kaugnay ito ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pero nitong Martes, naalarma ang publiko sa naging usap-usapang naaresto na umano ng mga otoridad ang senador. Si Attorney Jimmy Bondoc, tumatay yung legal counsel at defense lawyer ni Senador Bato, nagbahagi ng tila cryptic post sa Facebook na ngayon ay burado na. Sabi sa post, may parating umanong masamang balita. Dapat din anyang ipagdasal na naway hindi ito totoo para sa ikabubuti ng bansa. Tila sinagot din ito ng kabaliktaran ng Akbayan Party List at sinabing mayroong magandang balita na dapat ay ipagdasal na magkatotoo para sa ikabubuti ng bansa. May hiwalay na post din ng kapwa kaalyadong si Harry Roque at sinabing may nanghudas umano kay Bato. Pero ang mga impormasyon kung naaresto nga ba o hindi ang senador, kinumpirma mismo ng mga miyembro ng media sa mga otoridad. Ang Department of Interior and Local Government binasag ang mga spekulasyong ito.
10: Amy would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na huli siya and he's been whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Senator Bato is still being hunted now.
7: May ugnayan din ng DILG sa mga kapwa law enforcement agencies. Pinasinungalingan naman ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang mga usap-usapan sa umano'y pagkaka-aresto ni Senador Bato.
11: Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. On our part, I can say na wala.
7: Bagamat hindi nakita ng personal, may patutsada naman si NBI Director Melvin Matibag sa mga cryptic Facebook post ni Naroque at Bondo.
11: To see it kung ano, pero baka may iniisip silang iba or what, so tingnan natin. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama. So, we have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content.
7: Ang palasyo, nagbabala at sinabing huwag kaagad magpaniwala sa mga usap-usapan at alamin ang pinagmulan nito. Sabi ni Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, walang laman at konteksto ang mga cryptic post ni Naroque at Bondoc. Tila timing din anya ang ginagawa nila para matabunan umano ang mga naisiwalat ng Commission on Audit kaugnay ng mga resibo ng paggasta ng 100 milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina at Department of Education nang maupo siya bilang kalihim nito. Giit din ng palasyo, diversionary tactic ito ng mga kaalyado ng bise. Ang malinaw ngayon, hindi patukoy kung nasaan talaga si Bato. Wala rin maski presensya nito bilang Senator Judge sa impeachment trial ni VP Duterte. Samantala, naniniwala ang NBI na nasa Pilipinas pa si Senador Bato dahil patuloy din anila ang sinasagawang surveillance para matukoy ang kinaroroonan nito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Kinasuhan na ng National Bureau of Investigation ang 20 personalidad kaugnay ng umanay maanomalyang flood control project sa Cebu batay sa naging kumpirmasyon ng Department of Justice. Kabilang sa mga hinainan ng reklamo, ang mga opisyal at empleyado ng DPWH Cebu 3rd District Engineer Office. Naharap sila sa patong-patong na reklamo kabilang ang malversation of public funds, ilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury at falsification of documents. Dadaan sa masusing investigasyon ng mga reklamo para matukoy kung may sapat na ebidensya para sampahan ng kasong mga personalidad na dawit sa umano'y anomalya. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyang pagkakataon ang lahat ng respondents na makapagsumite ng counter affidavit. Maaring pagbigyan ng National Bureau of Investigation ang hiling na maipagpaliban ang pagdalo sa sabpina ng kampo ni na former Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay na investigasyon sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero hinamon ni NBI Director Melvin Matibag ang mga ito na dumalo sa investigasyon para makita at masagot ang mga ebidensyang ihaharap sa kanila kaugnay ng umano'y honey trap at human trafficking plot. Ayon kay Matibag, nasa fact-finding stage pa lang ang investigasyon at layunin itong makalap ang mga impormasyon para sa mga posibleng kasong maaring isampa. Dagdag pa niya, mahalagang harapin ng diretsahan ang mga paratang at magbigay ng malinaw na pagpapaliwanag ang mga nasasangkot. Samantala, kinumpirma rin ng NBI na humingi ng tawad ang isang talent manager kay Executive Secretary Recto. Ayon sa ahensya, ang nasabing paghingi ng dispensa ay personal at maaring makatulong sa patuloy na investigasyon. Dahil inamin umano nito ang pagiging bahagi sa pagpaplano ng umano'y character assassination.
11: Nagahanap sila na ma-reset yung schedule, but this is fact-finding eh. His build-up ito, hindi naman ito yung parang may nagreklamo na sa kanila. Malinaw naman yung sinasabi namin eh. This is in relation to sa possible na mga kaso. So we are exercising our subpoena power for somebody to na person of interest na makapagbigay linaw dito.
0: Samantala, kalabosong isang babae matapos umanong magsagawa ng online concert ticket scam at mambiktima ang ilang K-pop fans. Babala ng Philippine National Police anti-cybercrime group sa publiko maging mapanuri sa pagbili ng mga ticket online para makaiwas sa mga manloloko. Yan ang ulat ni Ryan Lasillas.
12: Nakabidyo po kayo.
13: Nabulaga ang babaeng ito matapos ang damputin ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa loob ng isang mall sa Maynila. Inaresto ang babae matapos siyang ireklamo sa pangi-scam ng concert ticket. Nang magkaabutan ng pera, agad siyang pinalibutan ng mga operatiba ng PNP ACG. Nag-ugat ang operasyon matapos magpasaklolo sa PNP ACG ang isang nabiktima ng suspect. Nabukig ang modus ng 27 taong gulang na IT specialist matapos makita online na may kapareho ang kanyang ticket number. Dito na, ikinasa ng PNP ACG ang entrapment operation. Ayon kay ACG Director Police Major General Wilson Asueta, ibinibenta ng suspect ang ticket sa halagang 14,000 piso. Mas mababa umano ito kung ikukumpara sa original na presyo.
14: Initially, mayroong nag-report sa atin. Then, of course, dahil may report, then pinag-aaralan natin yung kanyang online page. So, we were able to review sa social media na nagkaroon nga ng online advertisement and selling of promotion of selling these concert tickets.
13: Kwento ng biktima, nakilala lang niya online ang suspect. Mabilis daw ang naging transaksyon kung saan agad siyang nagbigay ng down payment na abot sa mahigit 14,000 piso. Pero matapos magkabayaran, wala daw maipakita na ticket ang seller.
14: Accordingly, meron ang nagbigay na yung iba ng full payment, ang iba nagkaroon lang ng down payment na 10,000.
13: Sa ngayon, naabot na sa 12 ang nagsampa ng reklamo laban sa suspect. Nasampahan na rin ito ng patong-patong na kaso.
14: We were able to file a case of estapa. So that is in violation of the revised penal code 315, article 315. So of course, in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So pwede siyang matulan kung siya ay makonvict ng pagkakulong ng at least aabot sa more than 6 months to 2 years.
15: Marami ang kayang gawin ng isang K-pop fan. Mag-ipon, magpupuyag para sa online queue para lang makita ang kanilang iniidolo. Pero paano kung iyong inaasambasan na konserto mauwi sa Pandoloco? Kaya naman, sabi ng PNP ACG, huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita online, lalo na kung ito ay kahinahinala. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
7: Agad na inaksyonan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga report sa ahensya tungkol sa mga text scam kung saan ginagamit ang mga pangalan ng ilang ahensya ng pamahalaan para makuha ang kanilang impormasyon, lalo na ang kanilang bank account. Nagpaalala naman ang CICC sa publiko na ang text messages na may kasamang kahit anong link ay siguradong panloloko. Ayon kay CICC Undersecretary Attorney Renato Paraiso, ipinagbabawal na ng National Telecommunications Commission ang paglalagay ng link sa mga text message dahil sa lumalalang panloloko sa publiko. Anya, dahil sa paggamit ng artificial intelligence o AI, mabilis nang nakakagawa ng kaparehong website o online page kung saan gayang-gaya ang itsura ng mga lehitimong government agency websites.
16: Sa mga kababayan natin, kaya nga pinaalalaan ko yung mga kababayan natin, go to the official websites lang, yung may .gov.ph sa dulo. That's one. And kung pupunta kayo sa mga social media pages, na lahat kami, we made an effort na magpa-verify ng mga pages namin. So yung mga sa Facebook, may blue check.
7: Sumalang na rin bilang testigo ng prosecution si COA State Auditor Celine May Del Campo para sa paglilites kay Vice President Sara Duterte. Dito, isiniwalat niya na simulaan 2014 hanggang ngayon, tanging si Vice President Sara Duterte na tumayong kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
17: Kinumpirma ni Commission on Audit Ikfao State Auditor Celine May Del Campo na si Vice President Sara Duterte lang ang DepEd Secretary na may confidential funds batay sa mga nagdaang kalihim na ahensya simula 2014.
18: Nung magsimula po ako sa COA, sa Ikfao, ang na-audit ko lang po na liquidation documents ng Office of the Vice President ay kay Vice President Sara Duterte.
19: Bakit siya lang, Ms. Madam Witness?
18: Dahil nga po from 2014 hanggang sa ngayon po, yung naisubmit po sa amin na liquidation documents is kay sa confidential fund po ni VP Sara. Sa DepEd naman po, ang na-audit ko lang po na liquidation documents na nasubmit sa office namin is liquidation documents sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Secretary of Education.
19: Okay, bakit? Bakit si Secretary of DepEd, Sara Duterte lang?
18: Dahil po from 2014 to present, siya lang po yung Secretary of Education na may confidential fund.
17: 500 million pesos na pondo para sa OVP simula Disyembre 2022 hanggang Setyembre 2023 at 112.5 million pesos para sa DepEd habang kalihim pa si Duterte ang iniimbestigahan. Batay umano sa record si Del Campo, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance noong August 8, 2024 para sa confidential fund sa OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Ipinagpatuloy rin umano niya ang audit sa mga tugon ng OVP sa Audit Observation Memoranda para sa una hanggang ikatlong kwarter ng 2023 na nauwi rin sa isa pang Notice of Disallowance noong March 31, 2026. Hindi naman pumayag ang depensa na ma-stipulate ang 4,492 na dokumento ng acknowledgement receipts sa OVP at DepEd.
19: Ebidensya nila yun eh. Bakit ayaw nilang pakita?
17: Sinimulan din ng prosecution ang pagpresenta ng documentary evidence, kabilang ang tabulation at 845 acknowledgement receipts para sa liquidation ng confidential funds sa OVP noong huling kwarter ng 2022. Iminungkahin naman ni Attorney Lorna Kapunan na gamitin na lamang ang mga dokumentong hawak na depensa para hindi na kailangan pang pagtugmain ng mga kopya na magkabilang panig. Samantala, ikinagalak ng prosecution panel ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon ng kampo ni Vice President Duterte laban sa umano'y mini-trial ng House Committee on Justice. Ayon sa Korte Suprema, moot na ang mga petisyon dahil nasa Senate Impeachment Court na ang jurisdiksyon ng paglilitis.
20: Panahon na po para mag-move on ng depensa sausapin po ng mini trial, sausapin po ng fishing expedition, winakas na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito. Yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Sabihin, ang talagang lunsaran po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo.
21: At least hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution.
17: Ipagpapatuloy sa Lunes, August 10, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan sasalang muli bilang witness si Del Campo. Ipinatawag rin para tumestigo sina Special Disbursing Officer na OVP na si Gina F. Acosta, Special Disbursing Officer ng DepEd na si Edward Fajarda at Chief Legislative Archive Officer Marivic Fareha ng House of Representatives. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Magandang balita naman po para sa mga commuter. May handog na libreng sakay ang MRT 3 at LRT 2 para sa mga pasaherong mayroong national ID simula ngayong buwan, August 5 hanggang August 26. Yan ay bilang pag-unita sa anibersaryo ng pagpatupad ng Philippine Identification System Act o Republic Act 11055. Maaaring pong mabilang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tuwing Miyerkules, kailangan lang magpakita po ng physical, digital o printed copy ng national ID. Kasabay nito ay maglalagay din ang Philippine Statistics Authority ng mga registration spots sa Araneta, Cubao at Taft Avenue stations para sa mga gustong kumuha ng national ID. Bukod dito, nakatakda rin magkaroon ng hiwalay na libreng sakay at MRT free sa September 16 para naman sa pagdiriwang ng Global Identity Day.
22: Tiniyak ng Commission on Elections na handa na sila para sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa darating na Setyembre. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng TTV, Cotabato.
23: Handang-handa na ang COMELEC para sa barm election. Ito ang tiniyak ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa press conference kahapon kasama ang Bangsamoro Transition Authority sa pangunguna ni Speaker Muhammad S. Yacob. Nagbigay si Garcia ng updates sa paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections kabilang ang mga alituntunin at proseso sa pagboto at mga hakbang para matiyak ang maayos, malaya at kapanipaniwalang halalan. Binigyan din ni Garcia ang papel ng media sa paghahatid ng tama at napapanahong impormasyon sa mga botante. Inilahad din niya kung nasaan na ang kahandaan ng COMELEC at mga nalalabing hakbang bago ang araw ng halalan.
24: 95% na handa ang COMELEC. Konting-konti na lang yung kulang namin, regional director ng Bangsamoro Electoral Office, at makukonfirm niya na yung lahat ng sinasabi natin, yung kahandaan, na andun na kami.
23: Tiniyak naman ni BTA Speaker Yacob ang kahandaan ng Bangsamoro Transition Authority para sa mga pagbabagong magaganap bago at pagkatapos ng halalan, lalo na sa maayos at paglipat mula sa transition government patungo sa unang halal na Bangsamoro Parliament.
25: We strengthen our framework para yun na yung ma-continue from now as transition, na ano yung mga good practices. Ginawa namin na may framework para yun na yung makontinue ng mga new elected parliament. Meron po kaming ginawa na roadmap na transition of the new elected. In fact, the parliament able to develop a strategic plan.
23: Binigyan din naman ni Garcia na patuloy ang koordinasyon ng COMELEC sa Bangsamoro Parliament, mga ahensya at pamahalaan at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang isang malaya, mapayapa at maayos sa kapanipaniwalang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Nakatakdang isagawa ang barm parliamentary election ngayong September 14, 2026. Isang makasaysayang hakbang tungo sa matatag na demokrasya at pamamahala sa Bangsamoro. Mula dito sa Davao City, Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Nakikitaan ang malaking potensyal ng ilang mga pribadong sektor ang panukalang pagpapatayo ng Pax Silica sa New Clark City sa Tarlac. Nasaan kasing magpapalakas ito o mapapalakas ito ang manufacturing sector at makalilika ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Sa kabila nito, kinilala rin ang pangamba ng ating mga kababayan sa posibleng epekto nito sa kalikasan. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Suportado ng mga kinatawan ng pribadong sektor ang panukalang PAX Silica Hub sa New Clark City na anila ay may potensyal na magpalakas sa manufacturing sector at makalikha ng libu-libong trabaho. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Perry Ferrer, nakikita ng pribadong sektor ang PAX Silica bilang pagkakataon para makasabay ang Pilipinas sa development ng mga high-tech at artificial intelligence o AI-related na industriya.
2: Ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas imbis na benchwarmer, kumbaga sa basketball, tayo ay nasa first five. Tayo ang nasa gitna at sentro ng pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years.
1: Samantala, binigyang diin naman ni Philippines Ease of Doing Business Foundation President Roberto Bobby Alvarez na mas malaki ang pakinabang kung ang mga raw materials ay mapoproseso dito sa bansa at magiging finished products dahil bahagi rin ng PAX Silica Initiative ang pagpapatayo ng mga processing centers at mga factories.
2: Pag hindi natin binago ang pamamaraan natin, sa ngayon, benta lang tayo ng raw material. Nagmamine tayo, we do mining, we sell the product. We have to process. We don't want to buy the car every time and sell the steel. We want to make the car.
1: Sa pagtataya ng PCCI, nasa 150,000 direct jobs at higit 700,000 indirect jobs ang malilikha nito. Dagdag pa ni Ferrer, mangangailangan ang mga bagong industriya ng mga highly skilled Filipino workers kaya't nakikipagtulungan na sila sa TESDA, DepEd at CHED para maihanda ang mga susunod na henerasyon ng mga manggagawa.
2: The objective is the harmonization of both environmental protection as well as having a sustainable factories or development center.
1: Sa huli, kinikilala ng pribadong sektor ang mga pangamba kaugnay ng posibleng epekto nito sa kapaligiran at mga nakapaligid na komunidad. Pero iginiit nilang babantayan nila ang implementasyon ng proyekto.
2: The private sector and other associations supports PAX Silica. But we also need to put the safeguards that all of your concerns, you know, from the people, the water, energy, trabaho namin na to be able to put all those safeguards to reassure the Philippine public that, you know, this is good for the country.
1: Matatanda ang isa ang PAX Silica sa mga proyektong binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 2026 State of the Nation Address. Ayon sa Pangulo, layon ng PAX Silica Industrial Hub na makalikha ng dekalidad ng mga trabaho at mapalago ang ekonomiya habang nagiging bahagi ang Pilipinas ng pandaigdigang AI at technology value chain. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Pinalalakas pa ang kaalaman ng mga kabataan sa digital literacy, online ethics at responsableng paggamit ng teknolohiya sa pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa Pasay City. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
3: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development at National Youth Commission ang pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa PICC sa Pasay City. Tinatayang 300 kalahok mula sa ASEAN member states ang dumalo, kabilang ang mga youth leader at kinatawan ng iba't ibang sektor. Layo ng dalawang araw na summit na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa digital literacy, online ethics at responsableng paggamit ng teknolohiya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, malaki ang tulong ng teknolohiya sa edukasyon at hanap buhay, pero kasabay nito ang paglaganap ng maling impormasyon at peking social media accounts na ginagamit sa panloloko.
4: Many have fallen victim to these schemes, losing their hard-earned money or sharing personal information with people they believe they could trust. For some, the amount lost may seem small, but for a struggling family, it can mean food on the table, medicine for a sick loved one, or school expenses for a child. That is why we cannot allow misinformation, disinformation, and malinformation to victimize the very people the government is trying to protect.
3: Binigyan din naman ni UNDP Resident Representative to the Philippines, Christopher Bawet, ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng hinaharap ng rehiyon sa gitna ng mga hamon sa modernong teknolohiya. Anya, bagamat naaharap ang kabataan sa mga suliranin tulad ng digital divide, kawalan ng access sa internet at paglaganap ng misinformation at cybercrime, sila rin ang susi sa pagbabago.
5: You are the one to shape a new digital age for ASEAN.
4: one that is not for the richest, not one for the big businesses, but one that will actually benefit the people, all the people, including the most marginalized one, for them to get jobs, to get an education. One that would actually provide services to communities, not only the one in the cities, also the one in rural areas. One that promotes cohesion, not division. And one that makes a difference for sustainable development.
3: Ayon naman kay Budget Secretary Kim De Leon, bagamat nasa 98 milyong Pilipino na ang konektado sa internet ngayong taon, nasa 19 milyon pa rin ang offline. Para suportahan ang digital at emotional safety ng mga kabataan, ilan sa nakalaan sa panukalang 2027 budget ang 3 bilyong piso para sa 40,000 na public internet access points sa mga paaralan, ospital at komunidad sa buong bansa. May 800 milyong piso rin na inilaan sa pagkuha ng 2,000 school counselor na tutulong sa mga mag-aaral na humaharap sa cyberbullying, anxiety at iba pang mental health challenges. Nakalaan din ang 3.2 billion pesos para sa government internship program na inaasahang mapapakinabangan ng higit 53,000 kabataan.
5: The challenge, therefore, is not simply to build smarter machines, but to build a more inclusive society, one where innovation reaches rural and urban communities alike, and every young person has the chance to learn, create, compete, and succeed. After all, the true measure of digital progress is not how advanced our technology becomes. It is how few people we leave behind.
3: Bilang bahagi ng chairship ng ASEAN Sociocultural Community, hangad ng DSWD na isulong ang isang maayos na kapaligiran para sa mga kabataan na makapagbahagi at mapalakas ang kanilang mga kakayahan na maging responsable sa paggamit ng artificial intelligence o ang AI, ang new media at makabagong teknolohiya. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Para sa mga pinalaki ng sex bomb, nakatakdang mag-concert ang Philippine Iconic Girl Dance Group sa Abu Dhabi sa darating na August 8. Samantala, anong international group ang magbabalik sa bansa para sa kanilang Manila concert sa February 2027? Silipin yan sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
6: Good news para sa mga tagahanga ng Maroon 5. Nakatakdang magbalik sa Pilipinas ang American pop rock band para sa kanilang concert sa February 7, 2027 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Matatanda ang huling nagtanghal ang Maroon 5 sa bansa noong 2025 bilang bahagi ng kanilang Asian tour. Magsisimula sa 4,000 pesos ang presyo ng mga ticket, samantalang umaabot naman sa 17,750 pesos hanggang 23,000 pesos ang mga VIP ticket at 16,750 pesos para sa SVIP standing. Magbubukas ang artist pre-sale sa August 12, susundan ito ng RCBC Visa pre-sale sa August 13, Live Nation Philippines pre-sale sa August 14, at General on sale sa August 15. Kilala ang Maroon 5 sa mga hit song na She Will Be Loved, Payphone, at This Love. Nagpatuloy na pinakikinggan ng mga tagahanga sa buong mundo. Patuloy na pinatutunayan ng sex bomb girls na wala pa rin kupas ang kanilang talento. Nakatakdang itanghal ng popular na girl group ang kanilang Get Get Out concert sa Etihad Arena sa Abu Dhabi sa August 8, kung saan sila ang magiging kauna-unahang Filipino act na magpo-perform sa prestigyosong venue. Ibinahagi ni Rochelle Pangilina ng kanyang kasabigan sa social media na para itong isang pagbabalik-tanaw sa mga hindi malilimutang kanta, sayaw at ala-alang pinagsaluhan nila ng kanilang mga tagahanga. Matatanda ang nagtala ng sold out ang kanilang dalawang araw na reunion concert noong December at dahil sa matinding suporta ng mga tagahanga, nasundan pa ito ng three-night concert noong February. Nakasama rin sa kanilang mga nakaraang show bilang mga special guests, sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Glock 9 at ang P-pop girl group na Bini. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Diane Krell ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
1: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
4: Radyo Pilipinas World Service,
2: Sports Radio,
5: Radyo Magazine, Servisyo Publiko,
2: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo.
10: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas.

Nas Lucena ay nagsasayim papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na puso mong biglang lumis.